0: sige, sige. Hawere, hawere.
1: Ni ano bitaw? Dali ano diha?
0: Hapit talaga hindi. Hindi ano, hindi ano.
1: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
0: Agoy. Nagasakit sa akong sampot, sima. Ago.
1: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas na imong gisaka? Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka?
0: Ago. Kalit magbigulngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
2: Ngulngul nga tuhon. Sakit ng mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinaka-unik, pinaka-bag-o o pinaka-epektibo? Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
5: Kahapdos sa kong kutukuto. Kasakit sa kuntial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mali. Kani ba masabot sa akong gipati? Naluod sa kong ginawa. Nisugmat na sadyang akong kapuhi.
2: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutukuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
6: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dodge. Health Debs with Kuya Dodge. Ingat! Health Debs!
7: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o

sa dunay mga bato, dalikyatan lang ako. Minaw pa magkakaroon, kinapamantay gamay ng oras. Walay produkto para nga makapa... Walay produkto ni Kuya Dodge, ha, para makapahili sa bato nga naana buo sa tong lawas. Sa apdo, sa pantog, sa kidney. Although, ang atong lawas, grabe na, kay stone former, labi na kung gaproduce ang ato ang lawas o mga bato, labi na kung ang atong kaugalingon, atong dili mayo ang disiplina sa atong pagkaon o mga gipanginom. O di ba ka, kaliwat? Ako lang linaon, walay produkto ni Kuya Dodge nga makapahilis sa unsa man nga bato nga niturok sa atong lawas. Masugyot na ko, operasyon, suestyon, iadto sa eksperto, aron mapangita ang pamagi, unsay mga solusyon nga matanggal na siya. Para nga klaro, kay kung dito pa na sa uban, atagaan kag tambal nila pahilis bato. Pahilis daw ang bato. Bisan gani sa drugs or mga synthetic, kung naaman, ambaw lang, wapakay ko, pero sa kadugay na nako, wapakayo ko na kuan gyud nga. Ultimo, even sa drugs, ha, mga giant pharmaceutical company or mga eksperto, mga kuan gidya, mga main laki, may kabahin sa pang oga produce o kanini ang mga drugs or synthetic nga grabe na siya ka-powerful. Wala pa'y gisugyot nga inuman ni siya nga capsule nga kanang bato sa imo ang kidney, ingon na anak kadako, kaya ng hilison, wala. Only, para sa kuha, operasyon lang na nauso karon ang katong mga high-tech na mga shockwave, unsa pa na mga wave-wave diya. Pwede na siya, pero never ko nga maingon nga na, never ko nga nakadungog nga dunay mga higante nga mga kumpanya nga producer og tambal nga ilado na bisag unsa kamahal nga nagproduce sila og drugs or synthetic or tambal nga kanang mainom kahilis ang bato sa imong kidney, bato sa apdog, bato sa pantog kung ingon ana na sa kadako. Kinanglan nga dunay mga pagpasabot. Lunes, pahinom dumi ko ana, Risma. Pahinom dumi ko ana kay aron nga ato po nang mapasabot katong dunay mga bato sa lawas, sa nanurok nga sa parte sa lawas sa tao. Lagan kayong salamat. Atong mga produkto, mapalit na. Kung asa mo nga registration na ka-monitor karon, palit po na sa pinakaduol nga butika diya sinong lugar. Ayaw lang gid mo kaulaw pagpangutana kung naabay Kuya Dodge nini. Mapalit po na sa atong online, sa Facebook page na to, sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. EPM lang ang ato ang admin na kay... Alos 40% na natay mga stocks nag-abot-abot diri. Doon alay pagkadilitar gumikan sa dili maayo nga dagan sa panahon. Dagan salamat sinong pagpaminaw. Ang tudlones pohon sa susamang oras o susamang istasyon.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suwaysab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw. Para sa lawas na mas ligon, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang ni
7: Baka, medyo ni kanina glabo siya gamay karon kay nag-maintain ko ang inyong Pito Pito ay drop. Daot pag ina kong baga, nagluwa pag dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya gid og mag-insulin ta. Muna nga kapito-pito na lang ko katong grabe pa kay ko duwa sa buntag, duwa sa hapon, tapos kakapri ko buntag hapon muna adto na giambin dia. So lain ninyo palit ang pito-pito capsule og pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayo gyud kayo alang ako.
8: Original. Oy, ayo. Gataw sa ito mag-exoon karon ganaro may galas panimalay. Oh, labi na sa ito mga mama ng mga gwapa. Ngisi, gapa ka na. Kamong mga bana, palanggaan ninyo inyong asawa. Kay ang asawa raba pag di panggaon? Nako, magmahay ka. Palanggaa, higugmaa ang inyong asawa bisan 20 na kabuok inyong anak. Yan ay nanawag na ko nga didzi. Akong bana ba, dilit na lagi sweet sa kuwa. Tungod ba ni sa 20 na kabuok anak na mo, didzi? Moragisumhan naman siguro akong bana. Ingon siya may gala, di na kuno sweet iyahang banas iyaha. Onya, basin kuno hinungdan sa 20 na kabuk anak mo na nga di na sweet, di na mudulog ang bana. Kamong mga bana, ayaw mo pag inariyat diha. Maskin balihon pa ang kalimutaw sa imong bana o sa imong asawa, imo good na. Imuha yun ng tanan. Ipanguyaban manani mo, hantod giminyuan ni mo, unya karon inding, di nakaganahan mo sweet-sweet si mong asawa. Mga bana, sweet pa ba mo si inyong asawa ninyo?
9: Kung ako pangutan on did si sweet man.
8: Oh, nga nung nakaingon magag-sweet man, ang sumaday.
9: Aw, alangan did si ganahan na kang mag-sweet-sweet nga ang baba sa asawa mo ramaggaran.
8: Mangutan ako sa mga asawa. Ngano man po nga di naman mo mag-sweet-sweet sa inyohang bana? Ay naapod ba yung ubang asawa nga di na po ganahag-sweet-sweet?
10: Alagan din si ang akong bana, perminti hubog ang baba manimahong tuba. Gisabi ka na hagtapan asawa na.
11: Ay!
8: Muna ha, kamong magtiayon, ayaw wad ay nyo ang paglabing-labing. Panahon sa kagabihon, panahon may galas, kabuntagon, kautuhon, kahapon nun wala gilain mag inunungay. Kamuragod magtiayon, dili imong barkada, dili imong silingan o higala, kamuragod duha ang mag-inunungay o magtimbayungay. O magtinabanay. Maramag na'y mali, di man tinabanay, tinabangay. Wali niyo, kinanglan yun ha. Mga magtiayon, narabay nanawag na ko taga Leyte. O, padala ko na isang sugilan nun. Ma'am, ugman na lang ko basahon imong sugilan nun ha. Di lang saan ako basahon ihang number o pangalan. Ugman na lang ko ni basahon kining bana nga di na sweet sa iyang asawa. Tungod kay 20 na kabuk anak nila. Mga bana, sweet pa ba mo sinong asawa ninyo? Uy, sweet pa ba mo? Labon bitaw adtong ulitaw pa mo. Murag di good kompleto inyong pagkaulitaw. O guway inyong uyab. Pero karon minyo na, masuko na mo og pangitao mo siyong asawa. Masuko na mo og yaw-yawan mo. Away, normal man ang away. Managiingon, lamas na skinabuhi ang away, oy. Pero og magsige na lang pong away, dili na na lamas, oy. Ha? Dili na lamas, malas. Sana itong mga magtiayo na si away, si Bugno. Dili na lamas, oy. Di na pagsulay, malas na. Ay, good mo, sige away, kay makadanag malas. Imbes ang swerte, masulod yung balay, baking sa agi, kay gabugno mo. Ano mang mabaking man, dili man ninyo ma-appreciate, dili man ninyo mapasalamatan ang blessing na gihatag sa Ginoo ninyo kay gabugno mong duha. Wad arago na inyong magsigig away-away, narabay magtiayon nga awayon kaayo. Gaming bikil, bugbugno, gaming bikil, away. Unya, maungkat rabadayon ang mga nahuman ng mga nangaging problema. Hoy, mga magtiayon, undangan na niyang sigig away-away para mga bata. Irag bugno, pero hindi maghihapong magbuwag. Ingon niya, buwag na ta. Pero pila kaadlaw, balik ra. Pero ang dughan sung anak, nagsakit ang dughan. Nagsakit ang buot, kasi ka magbugno. Burong mo mga kwan ba? Burong mo mga iring law. Pagsimba, ragod mo. Pagsimba, mga lagas Ginoo. Aron nga, maminus-minusan yung mga... Yung pagkasapoton. Di irabagod mo malipayon basta sa puton mo. Mag-ampo sa Ginoo. Aron sa ingon, itugyan ang tanang kalinaw sa kinabuhi o gunahuna. Okay, magbugno diha ay. Wa mo'y peace of mind. Kung inyong huna-huna o kasing-kasing magulaan noan. Badire sa tagbasa. Badire sa tagbasa, mga palangga sa... Yung ano maning nadaot maning akong SIM card. Uy, 8054 ba last nadaot? O, ganinang buntag pa ni. Akadlawon. Pagmata na ko ginang kadlawon kay mamukaw ko agay nagno service naman. Kuyawan ko pag open ko sa GCash di na ma-open. Unsaon man ay? Ay sa mugtek sa atong 8054 ha. Mabot saon eh musik balit na lang kong bago aron nga. Basin og wanto patag globe sa network ato na eskasuhon yan na pa'y bayad langan lago kag bayad 2,000 kapin. Palit na lang yung Dani Unya. Palit lang Dani Unya kunya na huwag na ay kuhan that's it. Boy no basa ta dires mga kanbe mensahes messenger kayo ara. Tagaan sa nato ni pagtagan ng mga messages messenger kayo gawa na gabugno no po na itong mensahe dito sa messenger. Dead so unyok batanon palagi ka tiguwang naman good ka sa radio ambot lang mutana ka na kus kung kagulingon anong batanon pa kus Facebook. Di guwang og tingog ngani, pero batan-on og barog ngani. Kuya, magtubag ko sa muntik mo ang akong tubag anak tiil. Aha, tiil daw ko no. Tiil! Hoy, katong wa makakuha sa atong tigmo, natin tigmo ha. Sayo naman ito bagon atong tigmo. Simple ra kaayo to bagon ang atong tigmo, mga sano. Paminaw mo diha, mooni ang atong tigmo oh. Paminaw mo ha. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Onsay tubag? Onsay tubag? Ayaw na mo pag-search sa Google kaya di gina ninyo ma-search Google kaya ako regabuhat, ane. Nayoban, mag-search sa Google. Nayoban, mag-search mga higala sa YouTube, sa Facebook, kaning akong tigmo. Dili lagi na ninyo ma-search onsay answer. Kinahanglan, i-search ninyo si inyong utok. Sa inyong huna-huna ba? Ha? Kayo wala jud ko kakuhag tigmo sa social media. Kaya sa yun, raman na ito bago nung manguha tagtigmo sa social media. O sa Google, kabulo ba ako mag-search ba mo? Ayun, undangan niyo pag-search-search diha. Kaya di gina mauin nyo hang matubag. Kinahanglan ka mo gud mo tubag dili si Facebook, dili si Messenger, dili si Google. Ka mo gud mismo mo tubag ha aron matumpak. Kini nga tigmo wala na gikuha sa internet, dinhi ni gikuha nako sa akong brain. Nakakuan gud ni nakapito-pito herbal capsule gud ni. Mo ni nga high tech kini mo, mubuhat og tigmo ni si Di Junior. Idol, kumusta? Ganahan ka ayaw may maminaw sa mong programa kay makangisit ta? Mawala gayod ba ato kalaay ba? Laag diri sa balay kay mag tungga-tungga ta? Oh, sumunang tungga-tungga. Tungga-tungga ta. Og mag-shoutout ko sa akong kauban Gastonton, Jenny, og si Rat-Rat nga naminaw po sa mong programa. Thanks, Di Junior. Ah, tungga-tungga. Saan ang tungga-tungga? Tagay-tagay. Agaroy!

0: mag-inom ka kay deserve nimo magpahulay. Sa una, miingon ko na akong pare, sa una nga, pasagdaan na lang na nako kay stress manggod na.
1: Ay,
0: ang tao na nga mas stress, iagi sa inom. Iagi sa tungga-tungga. Pasagdaan ka sa mga asawa kay stress ka, unya kay nagsakit ka man, nisamot ka stress sa mga asawa. Nisamot mo kagka-stress. Nag-inom mo tungod kay rumawala inyong kalaay. Pero sa dihang nagsakit ka, kay nagsakit imong atay, nisamot hinoong kagkalaay. Kay napulpog imong atay. Hala, sige, inom pa ng inom. Tagay pa ng tagay, mentras buhi pa imong atay. Sige, so kini nga programa, gihatod ka nato mga higalas pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Covemex. Natong wapag yun makainom, panginom na yun intawon mo. Maluoy mo sinyong sakit din yun. Siguro mong lingo-lingo diha. Ingon ni ng uban. Hindi kong palit na din siya. Eh, katawan na yung pangalan. Haga ka mo, go! Sagad good mo palit ang ni kini mga karaang tawo. Ngano man good ang atong mga testimony, puros good mga senior citizen. Talagsa ra kaayo nga nagtestimony nga nag-edad og 29. O, naa to'y nagtestimony 29 from Cotabato. Naapod taga Damulog, naapod sa Bohol. Pero ubay-ubay ra. Pero libo-libo nga mga testimony, more than good mga senior citizen. Nga naman, dili manggod bago sa ilang pandungog ang pito-pito. Moon ay kinaraan nga pangalan sinaunang panahon. Sa panay nga dekada nga nabunyag ng pito-pito. Wala pa'y kapsul sa una. Ang kanang pito-pito mga palangga, herbal, binisaya ang herbal ba? Nga kita rin magmugna. Mayroon na ning uban, pagkuha kuan dito kao, pito kadahon. Pagkuha po dito, kining kuan kao, udlot sa kuan, kanang pito pod ka udlot. Kanang mayroon na ba? So, naapoy uban mga palangka nga kasabot o kahibawa sila unsa ng pito-pito. Ang uban lang pod, gilahi pagsabot, mingon ng uban, unsa na ng pito-pito, wali, walo-walo. Mana rabani ng uban, katawan. Naka-encounter good may higalas, bus melvent, anak. Mingon na nga, ma'am, ipalit mong pito-pito, ma'am, sikhon ra. Maniko na mo. Ay, yun ang tao mo, paniko. Namaligay ang tao, mini-melvent, baka nang kana bito mga batan-on bitaw. Ma'am, i-try ng haplas, ma'am, asikon ko eh. Ma'am, di man i-bayad, ma'am, libre naman eh. Pak! Asikon! Ay, yung tao mo paniko, kayo og magsakit inyong siko, makahaplas ra mo pito-pito. Agin ninyo, kataw ining produkto, kay basin mo, abot ang panahon mo, orin ni makatabang ninyo. Muna'y klaro nga pagka-istorya diha, prangkang istorya ni DJ Onyok. Ako, di ko doktor, si Melvin, di po doktor, pero eksperto bahin sa panglawas. Bahin sa mga produktong herbal. Nga makatabang sa mga eksoon nga way kaya ikapahospital. Nga gusto lag herbal. Na'y tao, ganahan og synthetic, antibiotic, napoy tao, ganahan pod og herbal. Unsa may kalahian sa antibiotic or kining gitawag tag herbal or mga sintetik kay mga tambal? Pero nay piro ba? Naagi kalahian. Kung herbal ang hiskutan, inanay ang pag-ayo. Kung miingon ta og produkto, mga higala nga. Kanang mga ingunana nga mga tambal, mga antibiotic, synthetic mga tambal, dali kang maulian, pero lai-laing mutubo nga balatian. Doon na gani side effect nga ni. Dili man na sa ingon nga pagpangdaot. Misa, kinsa may ingon doktor, ana? May ingon lugar kag doon na kay problema sa mong kidney o niya, may inom kag pain reliever? Diba, diri na kakakita sa Pilipinas, mga palangga nga problema sa kidney, ni inom og pain reliever. Kawalas ngulngol. Niwala imong ngulngol, pero naguba na imong kidney. Sige lang kag inom. After 3 to 4 hours, wala na ngulngol. Mubalik na pong ngulngol. Inom na pong kag pain reliever. O ni ang pain reliever, rabaya, good for 3 to 4 days, rabaya na. Dili baya na lifetime ang pag-inom og mga pain reliever. Di ba? Umiinom kayo mong pain reliever, ayaw na paabtan ninyo ko sa kabuwan. Kaya pulpog na inyuhang kidney ninyo. Inom mo, pa-check up good mo. Dok, nga narabay uban, di raba mo mong tanas, doktor. Oh, dok, ang say resita na ko, dok, huwag itagaan ka. Nailaing tambal, naapoy herbal, na murisita po biya ng mga doktor og herbal. Nay synthetic, nay antibiotic, naapoy herbal. Resitahan ka, labi na kung nay mga tambal ng mga doktor, mo po na iresita si Muha. Aron, ano ba, magamit mo ba? So, mauna mga egsoon, nga, di jud maadyo nga lifetime na nimo na imnon. Mga tanag yun mo, dok. Pila man ni kaadlaw, dok. Ano yun ninyo? Pila kaadlaw. Kaya huwag miingon nga, palit lang ana. Hantun, maulian ka. Huwag na kay kwarta, dagan yun paagi aron maulian ta. Dagan i-recommend ang doktor. Pero huwag kay kwarta, muprang ka ng doktor ni mo eh. Muana ng doktor, pag-ampo na lang sa Ginoo. Yung maghihapon, mo recommend ang doktor nga muna imong buhaton, di maghihapon kakasarang, kawa man tayo kwarta, muna luoy kayo tao pobrita. Ngayon nga, kining, nakirecommend ni mo, magkaya kining ni mo, muna ka mo gani diha, ay kung mo pabadlong. Ay gud mo pabadlong, ayon ninyo basula ang mga doktor ug muna ilahang i-recommend nga mga produkto nga perting mahala. Kay unang-una kita mismo wa man tay disiplina. Unya, masuko mas doktor kay mga mahal kayo. Mahal kay bayad, mahal kay TF, ano masuko mo mas mga doktor nga kita may mismo nagpabadlong. Mahayon ra ba dayong gobyerno, miingon dayo nga. Kini bitang gobyerno di gud makatabang. di good makatabang ni gobyerno. Papila-pilahon pa ta. Pero tinuod ba ya? Pero ato yung huna-hunaon kung asa gid gikan mga palangga ang problema. Ang gobyerno ba o kita? Mga tanang gobyerno si Imuha, nga naman po nagsakit ka?
1: Ay!
0: Unsa may imuhang buluhaton, unsa may imuhang lifestyle. Kwando, gainom ko, tuwara. Buba akong kidney, dok. Agoy! Muna nga. Di good lali magpa-doktor. Oy, mahal good sa tinuon magpa-doktor. Samot naghisgot og operasyon. O niya ka mo, padayon mo sa inom. Nahira siguro mo mangundang og ipang dialysis na mo. Ayo abusari inyong maayong panglawas, mga igsuon. Hinay-hinay na mo og pangundag inom. Nagkatiguang na ta, kaya ato ang lawas, dili pareha sa unang panahon. May muto sa unang panahon, kaya mga palahubog, himong tambal. Ang ilim nun. Dugay good, mawala aning kalibutan. Tinan ba na? Oh, sa una ra ka makakita og makadungog na ay 90 anyos na hilig gihapon miinom pero kusgan gihapon. Pero ayaw na ninyo na awata og sun'a. Kay minos ra ba kayo tag resistensya. Gamay lang buto kabuhio na ta. Ano na yan? Sagulan pa niya magbisi-bisi mga lawas. Di mo nga, gamayang buto kabuhio ka. Ngita, raman siguro kag problema. Kabuhio na naman ganay ka. Mainom-inom pa ka. Managrilyo pa ka. Undang na diha. Kalugso to na rabay mong mata ni mo. Lagsiga na apil ilong ni mo. Perte na ni mong niwanga. Di nas pang hinaway mo, na real talk yun na, tinuod yun na. Manawag raba na yung asawa, Day, hiluta in tawon ko, Day, gikabuhi ko. Ayaw na ninyo na hiluta yung mga bada, oy, o gipangkabuhi tungkol si inom. Pasag na eh. Ah, kinsara mag-untol-untol lihas kabuhi. Mga gahe mag-ulo, hala sige inom. Tuaray yarok pagkaugma. Doy, hiluta ko na yasa ang pito-pito. Sa may tudlos yung anak tayo, inom. Tudlos yung anak o maayong buluhaton. Kaya ka mo mismo nagpakitag di maayong buluhaton. Kitang mga ginika na magtuontag mga maayong pagtulunan sa mga bata, masuunan sa bata. Pito-pito capsule, makatabang ninyo. Pito-pito herbal Confirmex, makatabang ninyo. Nara na sinog matuo mo dili, anhe mo sa estasyon. Adto mo sa butika, kanadiha. Mapalit ato mga produkto. Karon na yun, adto mo. Ang palangay-langay, pagod mo, adto mo, karon sig mahutan mo. Kana, mga igsoon, kini akong mga gipang-istorya, dili ni pangbirada. Dili ni ingon nga pagpamumba. Di man ta, komentarista, DJ man ta. Ang ato din eh, tambag nga tininuod. Katawanan, pero dun eh pagtulunan. Ano man na, sakit, pero mo'y kamatuuran. Real talk nga ni. Mga asawa ron, pero tingise, kay ihang banang palahubog, naghinoktok na karon na minaw. Hinoktok mga depre! Magbag-on na ka, pre. Maghuan ang imong kinabuhi na mo, pre. Mga idol, palit mong pito-pito capsule karon, lakaw mo. Pito-pito Confirmex, kana yung ibisyon ninyo. Sugakod pa mo sa inyohang mga buluhaton. Pero huwag na, may sakit. Makatrabaho mo, na may sakit. Pito-pito capsule barato ra. Tag 18 ang kapsula. Onya ang ato ang pito-pito coffee, tag 18 ang sachet. 180 ang pad. Kabarato ra ana. Kumparaan ang imuhang tanduway o Red Horse, perting mahala. Onya sa 18 ka kapsul, mayon kag mahal man. Ang tanduway ni mo, 180. Red Horse ni mo, 150. Onya, napay sigarilyo. Tag 5 ang steak. Ayoy! Pila ka steak, mahurot si sa kaadlaw. Ayoy! Pero pito-pito, di ko kapalit, mingon og mahal. Ayoy! Sige na! Mora tong istorya hagod. Ayoy! Nara na sa inyo og isuri niyo sa inyong alimpatakan. Ayoy! Reminders ra nang ako. Kaya di ko gusto mga palangga nga maabot ang panahon, ma-hospital mo. Ayaw! O niya, mahay-mahayo ninyo mga doktor, kamahal ka ay pangayo. Ayaw! I-try ninyo, huwag di makatabang itong produkto, biyae. Ano lang siya mo, biyae? Alang sa mga nabinaw, mga bata nga doon ay mga kaluyas kalawasan, Mimo Pro Plus ang kailangan.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear DJ,

Maayong alaw kanimo, DJ. Labi na po sa imong mga sugintig paminaw. Mauaw ko nga magpadala sa akong sugilanon. Kailagi, mas tiguang pa ako ni mo. Apan ganahan manggugko sa imong mga tambag. Gusto lang nako i-share ang akong gulong ng balat. Para mahimo nila nga inspirasyon. DJ, ako si Ruel. Taga-Jinsan gud ko. Pero na ako karon din he sa mati. Taga din he man ang akong asawa, DJ. Pero wala na ang akong asawa. Daan na sa laing kalibutan. Wa pud may anak ato, DJ. Buon nang wag yoy swerte. Kwenta katuig na ang milabay sa pagkawa sa akong asawa. Wa good bein tawoy anak ato, DJ, uliwan. Kasado pagod mi ato, DJ. Mauna karon wa gyog ko nang asawa ko tro, DJ, kay basig makasa ko sa Ginoo. Eh, kasado ra gud mi. Mao gyud ang akong panaad sa Ginoo nga siya ang akong asawa. Pogot bakos ta gud, DJ. Pila na akong edad ron, DJ. Sa sintay size nako. Pero akong trabaho, DJ, na ako'y car wash ba. Karawas, DJ, dagan sa kong tao, mga 11 katao. Dulo ka branch akong karawas, DJ. Maagin na eh, akong paginabuhian sugod sa akong pagkabatanon. Kay maunay kahabilin sa akong ginikanan. Na, kukoy kwarta, DJ. Anong di magukumamin niyo, gotro na mo kay kwarta. Ako na lang, DJ, nagpa-eskwela ko o pag-umangkon. Ako'y pamangkin, DJ, nga babae na third year college na padlongon lagi usahin ng akong pamangkin, DJ. Unom nakapamangkin, DJ, ako na pahuman ng eskwela. Kini ang katapusan kanginganlan o karen. Aron masabtan mo ang tanan, mauni ang mga pangitabo.

0: pidi mo kade. Talipay gud nato. Oh, liyo gragog ko ande be. Oy, maminaw nako ba. Ikalipay gud nako kung mahuman nimo nang imong pag-eskwela. Ayaw na hunahuna aha. Ang pagtabang nako. O baos, wala igugugong na hunaan ang baos-baos niya. Naminaw ka na ko, Karen?
1: Yes, tito.
0: Yes, tito, kadiha. Abinin mo. Daghan akong mga pagubangkon gi pahumanag eskwela. Gusto ko ikaw po. Dagara mo kong gakadunggan mo. Nga, daghag og mga lalaki sige ga paduding-duding nimo. Ako musugot kung mag-uyap-uyap ka, pero di ko musugot magpabuntis ka.
1: Makalaom ka, tito.
0: Bantay lang yung kaha. Kung ang imong amahan o ang imong inahan, dili makaistorya ni mo, dili makadisiplina ni mo, sa ako dili na pwede. Ako nagpa-eskwela ni mo, ako'y naggasto ni mo, paminawa ko kay di ni gusto imong tito nga mabutang sa disgrasya sa imong kinabuhi ni mo, nakasabot ka?
1: Yes, tito. Isuga po na ng tito.
0: O sa mong gingon?
1: Wala, tito. Ako arato.
0: Basta, lilang yung ka magsupak-supak na ko, Karen. Mapalastar yun imong kinabuhi ni mo.

0: Ikaw ba?
1: Yes, oy. Wanit ko ganay sa kontito na ko. Di maghawa day ka. Sayangan magkukupayot. Sayangan kontito.
2: Nga muna. Sa kusuko ka, paluluod ka. Kasabaan ka sa mong tito. Pero tinuod man sa'yo na bayot.
1: Mulagi pero, unsa man in love naman gud ko.
2: Magsaba ka sa mong tito nga nagundang kag-eskwela.
1: Ayok saba ba? Makadungog si tito na ako.
2: Dang, duha ka bulan na ka nag-stop og eskwela.

0: ko, girl. Happy to be ka mo graduate, girl. Mahalon kayo imong kurso. Puhon, manurse na ka. Pero ba yun? Pwede raman siguro, oh. Buhon, magpadayon ka sa kong pag-eskela. Magkapadayon ka ka, ngabuntis naman ka kaday. Nga nung nakabalo man ka. Nga nung kabalo ka. Sorry, pero aminin mo, nakabalo ni good ko, ano. Gisultian ko si mong uyab ni mo. Pass if lang ko yung kabalo, oy. Nga, nainatabo ninyo, pero... Kabalo na ko, Zay. Basta pwede na ka matugan, Zay. Kabalo na ko, Zay. Kabalo na piya ka na na pagkamarites na mong friend ni mong bayon.
1: Basta ato-ato lang na, ha? Hindi ko gusto nga makaibaw si Tito.
0: Yan ba kabalik-balik sa mong Tito, eh? Sige na, Zay. O maka lugar ka, bisita sa balay, ha? Bye!

0: ay manong, ayaw palabi o gasto. Mas maayo mang gudtong na akay tigom. Abi nimo, day. Kabalo naman ka na ko. Talipay na ko ang magpa-eskwela o pag-umangkon. Diha na lang na ko gibawi. Palihog rogog ko itong kuha, be. Anak ka na. Oh. Diha lang na ko gibawi ang akong pagpangga sa kong pag-umangkon kawa may anak adtong akong asawa. Mauna nga, lapit gud ang akong kasing-kasing sa kong mga pag-umangkon. Oo, naana si Karen. Oy Karen, diin ka man gikan. Nganong karon ra ka nakauli?
1: Tito, nami project, Tito.
0: Ah, siya ba na nga klase nga project, ha, Karen?
1: Basta.
0: Pwede may gasto, ana?
1: Meal size.
0: Oo, sige. Kansot na magkukukwarta.
1: Wala kabalo si Tito.
0: Oh, tara. Gidusmil ko na lang na.
1: Tito, salamat ha.
0: Basta ang ako lang yun nga muhumal ng kapag-eskwela. Oh, sunod buwan na. Closing na. Mag fourth year ka na. Mag-graduate na yung kapamangkin. Ako, abini mo, wag yung ko'y anak. Muna, ikaw, giisip na gina ko nga anak. Wala ha, andam na gil mo paso si tito ni mo. Andam na gil mo paso si tito ni mo.
1: Sige to, mulakaw sa ako.
0: O sige, mag-amping ka. Amping, amping. Paningkamot, paningkamot. Aro mo, graduate na gil ka.

0: Ayo ka balag. Balanggaon tika.
1: Thank you, babe.
0: Pohon. Basin pohon nga. Makakita rin kong trabaho.
1: Babe, thank you, ha.
0: Pero, habi na mo, wala naman ko'y ginikanan. Mangitara ko pamagi nga pagkaslan ka.
1: Babe, na ako'y laing plano. Ngaron nga, makagasto ta sa itong kasal.
0: Mo ba?
1: Pila may kinahanglan naron nga makasal ta.
0: Na may mga barato lang nga kasal. Nati mga 30 mil, 50 mil.
1: 50 mil, okay na na?
0: Oo. Sa mayor lang ta magpakasal ka ng kita-kita ra.
1: Oo, sige. Ayaw ka bala ka. Mangulam kong tito.
2: Singkwenta mil? Nausa naman inton. Kaunsaan mo naman ang singkwenta mil, Karen?
1: Tito, bayaran na rin ako, tito.

0: inig makatrabaho na ko. E times 2 pa na, o times 3 pa na ako dito.
1: Abi ni mo, og dili palanggid ka na ako pinanggaisip pamangken, ninyo ko muhata ka ng kantidad. Sige, dagan makakagastuhon, dagan makakag mga kuan, pero ako lang yun, pwede na ka dira magpuyo o dira sa balay. Mo-transfer man kaka, sige. Oh, kana ha, bayaran na na ako, 50 mil.
0: Yes, tito. Kining 50,000, ako na naginis ang, basta, ako ning ampingan.
1: Oh, sige, sige ha. Di na ko gusto pa nga makadungog ko nga kaniadto kakayo kagatarog eskwela. Mo-graduate na ka. Ha? Mo-graduate tayo na ka. Let's say milabay ang pilag ka mga buwan. Sa laktod kapag istorya, niabot ang buwan sa graduation. Dali ra kayong panahon. Ikatlo mo kung 50 mil mo kung ito yung allowance ikan sa usa ka tuig. Bajiton kung ito niya. Dito na DJ. Wala ko kontak ni Karen. Sukad nga paghatag na ko sa kwarta, simana lang ang milabay, wala na ko sa makontak. Pero lagi, kaya ba siway signal dito siya ang kitransferan. Apan panahon sa adlaw na nga graduation DJ, nagsuot ko anong pinaka panggiitan ko na ko nga outfit DJ. Dala na ko akong sakyanan plus na apagig ko eh puke DJ nga buwak kaya akong regalo sa akong akong pamangkin pag-abot ako dito DJ sa gym. Nangita gud ko ni Karen. Pag nakita na ako ang usa siyang classmate DJ sa third year, og akong gipangutana kung hain si Karen. Niingon ni ang classmate DJ nga dugay ra ni undang si Karen. Third year pa lamang ni undang na si Karen. Sobra ka ayok ko nga nasakitan din si nitulo gud in town akong luha. Nalipong in town kus kapungot DJ. Niuli ko sa balay nga naulaw ko. Hantud karon DJ wagi paramdam ang akong pamangkin. Og nahibal-an na lang nako sa silingan DJ nga ang akong pamangkin na anay. Anak DJ nga usa. Oo, ito yung rason DJ. Nang huwam sa 50 mil aron sila makapakasal. DJ, sobra kasakit sa kumbuot. Palihog DJ, tabangi ko sa may angan akong buhaton ni DJ. Ay, ngul-ngul ang akong kasing-kasing DJ. Palihog, tambagi ako DJ. Magpaabot ko sa imong tambag. Daghang salamat.

0: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman ta ni mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyod. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa Pito Pito Herbal Extract, grape seed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flaxseed nga puno sa omega-3, og moringa olifera or malunggay. Ang sweetener niini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the tree of life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tanawon ang usa sa mga wonder ingredients sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang purple corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial og anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing og paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton pud imo imong part, no? Kay kung magpalabi pud kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, amadungag gani kanato timbang, pero galihok-lihok ka, exercise, tama lang pud ang imong mga ginakaon, nindot kay ning effect. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Mao bitaw nga kung magpito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ini kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gid ni makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuhog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naba na'y purple corn? Wa na'y purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisan nga rin mga tindahan na akinay makitang display nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy niini, no? Kay aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabito ang ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwang mga kaparyentihan diya mga kaigsunan, kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops og Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates og health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon. Paspas kayo ang 5 minutos nato, mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Dagang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!
1: Kayo mga silingan, wala naman oras mga higala rin magpanayon sunahan. Dagang salamat sa 77 Plus 81 Herbal Capsule, 77 Plus 101 Herbal Coffee Mix, 77 Mineral Eye Drop, 77 Lirimit Oil Hot Extract, 77 Herbal Oil, 77 Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Kids. Mapalit sa tanong butika, dool get mismo sa inyong mga lugar. Ako na lamang mag-iingon sa ito ang Letter Sender. Para sa atong sender, usa ka ka binuhat nga anak sa Dios nga dunagi malumong nga kasing-kasing. Proud ang Ginoo nimo. Ug ang mga pamilya sa mga pamangkin nimo nga dunay sama nimo nga tao nga tito uyuan nga dunay malumong nga kasing-kasing. Ipadayon ka na. More blessing pa God. Mag-awas-awas ang imo mga panalangin kay ang imo mga panalangin ginasher nimo sa uban. Mahigugmaon ka nga klase nga tawog masinabdanon. Very supportive nga tito. Talagsaon rang tito nga sama nimo. Mahin kang Karen, pasagdain na sa Karen. Walay nawala nimo, apan siya dunay nawa. Sa manang nawa ang iyang kaugmaon, ang iyang pag-eskwela. Yampo na lang siya nga unta makonsensya siya. Ayaw na bawi ang kwarta. Gihatag man to nimo siya. Ayaw na bawi ang kwarta. Kung unsa man ang nawa si mo ha, mas dungagan pa na kay tungod maayo ka nga tao. Stay strong. Ampo kanunay sa Ginoo and God bless you. Dagang salamat sinder, dagang salamat sa mga naminaw. Dalay gud ang Dios kanatong tanan. Bye-bye.

0: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter. I know.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Ang Magnum C, gila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, gila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi. Mag-Magnum C, mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-5818.
3: Magnum C, the most nutritious food supplement.
4: Si Herbalist, saka Security Guard.
5: Observahan dyan ako
4: sa akong lawas na murag luya na o sa performance kay Mrs. 50-50 na. Sa pagsuway na ako, aning Magnum C?
5: Instead, ang Rubin na dyan ako
4: nga tibog yung kayong Magnum C.
5: Sa obligasyon ako kay Mrs.
4: Nag-perform na ako o maayo.
5: Sud na, basig ma-lihan ta.
4: Salamat dyan, Magnum C.
5: Kay di dyan mo magsisi.
3: Magnum C! Para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mabutika nga duol sa inyo.
2: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
6: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
2: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang the most nutritious food supplement Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sa kinis sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sap sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sa kinis sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
1: That Time Check was brought to you by
7: Governor Engineer Raul Mabanglog.
1: That Time Check was brought to you by
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
8: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
9: ACS.
8: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
9: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
9: Salubungin ang sigla.
10: Makabuhay Day at isang magandang kalusugan para sa ating lahat sa buong Pilipinas at sa buong mundo at kung saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Naway laging nasa isip at mindset po natin ang mabuting kalusugan at pamumuhay sa araw-araw. And that's why, welcome again sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico again, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Alright, sa ating What's Up, Doc topic for today, we're going to talk about the osteoarthritis, pinaka-common na sakit na kasukasuhan sa ating mga kalumbayan, no?
11: What's up?
10: Alam niyo po ba mga kamakabuhay yung tipong pakiramdam na may parang kumikis-kis na kalawang sa tuhod mo tuwing gumagalaw ka, no? Yung bawat hakbang mo may kirot. At ayan po yung tinatawag po nating osteoarthritis. Ito ay isang uri po ng silent destroyer of mobility. Hindi lang po ito basta-basta na pagtanda po mga kamakabuhay, kundi sinyalis po ito na unti-unting nauubos po ang cartilage na pumoprotekta sa ating mga buto. Kaya po mga kamakabuhay, as I mentioned a while ago, no? Ito yung pinakakaraniwang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap kumilos, hirap tumayo, at minsan pati simpleng paglalakad ay parang napakabigat, no? Ito yung tinatawag nating osteoarthritis. Hindi ito simpleng rayuma lang, no? Ang rayuma kasi ay karaniwang term po na ginagamit po sa iba't ibang klaseng arthritis, no? Pero minsan kasi naalala ko, no, nung nag-lecture ako, minsan sinasabi pag ikaw ay merong arthritis, yan lang ay para sa mga pangmahirap, no? Pag sinabing pangmayaman, yan yung rayuma, no? So magkaiba po yun po mga kakabuhay, no? So importanteng matandaan po natin yung mga specification po ng arthritis. Pero ang osteoarthritis ay isang tiyak na kondisyon na nakakaapekto mismo sa cartilage. Yung malambot mismo na pad sa pagitan po ng ating mga buto ay unti-unti pong nagninipis. Now, bakit nga ba nangyayari po ang osteoarthritis? Ang cartilage ay parang cushion or shock absorber ng mga joints. Kapag ito ay buo at malusog, napakadulas ang galaw po nito. Walang friction, walang sakit, pero kapag ito ay unti-unting nauubos, nagagasgas po ito, nagninipis at nagsisimula ang friction sa pagitan po ng buto sa buto. Ang resulta, nagkakaroon ng pananakit, pamamaga, paninigas, at kalaunan, nagkakaroon ng deformity sa kasukasuhan. At kadalasan, naapektuhan ang mga tuhod po nito. Balakang, likod, daliri, and of course, some of them are leeg, no? According to the World Health Organization, mahigit 500 milyong katao sa buong mundo ang merong osteoarthritis. Sa Pilipinas, sumugit kumulang po na 1 sa 5 adults na edad na 40 pataas ay may mga sintomas nito. Mas madalas ito sa mga kababaihan, lalong-lalo na pagkatapos po ng menopause. Ang osteoarthritis ay hindi lang po para sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga kabataang atleta o trabahong mabibigat sa katawan. Isa itong uri po ng silent epidemic. Hindi biglaan, kundi paunti-unti. Pero siguradong lumalala kapag pinabayaan. Ano nga ba ang mga kadahilanan po ng osteoarthritis? Marami po mga kadahilanan kung bakit nasisira po yung cartilage. Isa-isahin natin para mas malinaw, no? Una po dyan, normally, nagkakaroon po ng deterioration. Kaya normally, ang unang tinatamaan, yung mga nakakaedad na. Habang tumatanda tayo, bumababa po ang kakayahan po ng cartilage na mag-repair po sa sarili. Parang goma or cushion po yan. Kapag luma na, nawawala po ang elasticity. Pangalawa, obesity o sobra ang timbang. Ang tuhod ay nagdadala ng halos lahat ng bigat ng ating katawan. Bawat 1 kilo ng sobrang timbang ay nagdadala ng 3 to 4 kilo na pressure sa tuhod. Kaya kung overweight ka, mas mabilis mapudpud po ang cartilage. Pangatlo, joint injury or overuse. Kadalasan po ito tinatamaan yung mga atleta, construction workers, o madalas na nagbubuhat. At pati na rin ang sobrang paggamit o paulit-ulit na pressure sa joints na nagdudulot po ng micro damage. Pang-4, genetically factors, no? Kung may lahi ka talaga sa osteoarthritis, mas mataas po ang chance ng pagkakaroon po nito. Pang-5, hormonal changes. Pagkatapos po ng menopause, bumababa po ang estrogen na tumutulong na protektahan po ang joint tissue sa mga babae. Pang-6, metabolic at inflammatory causes. Yung mga mataas po sa uric acid, no? Especially those who suffer also diabetes and chronic inflammation, mabilis din po silang nasisira ang cartilage dahil po sa oxidative stress. Pangbito, sedentary lifestyle. Kung lagi po kayo nakaupo at wala pong galaw, nababawasan po ang daloy po ng dugo sa kasukasuan, kaya nagiging dry ang joints, no? When it comes to the signs and symptoms po ng osteoarthritis, ang osteoarthritis ay dumarating po ng dahan-dahan. Una, parang simple lang yan, pananakit lang, pero habang lumilipas po ng panahon, lalong lumalala. May mga ilang karaniwan po ng symptoms just like pananakit po ng kasukasuan, lalo na kapag ginagamit at medyo gumiginhawa kapag nagpapahinga. Pangalawa, paninigas

0: deformity. Lumalaki or umiba po ang hugis po ng buto. Pagkakaroon po ng chronic pain, araw-araw na may kirot na nakakawala ng gana sa paggalaw at tulog. Pangatlo, loss of mobility. Hindi nakakalakad ng maayos o hindi makakapagtrabaho ng maayos. Pangapat is muscle wasting dahil nga sa kawalan po ng galaw. No? And of course, depression and anxiety dahil patuloy sa pananakit at limitasyon po sa kilos. Git sa lahat, pwedeng dumating sa point ang surgery or knee replacement sa matinding kaso. No? Kaya sabi nga, habang maaga pa, agapan mo na. Now, comes to the conventional treatment options po mga kamakabuhay, ang karaniwang ginagawa po para sa osteoarthritis. Pero bago ang lahat ng yan po mga kamakabuhay, let's have a short break lamang para sa konting paalala ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw ha.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. EXL Coffee Mix. Gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Welcome po ulit sa ating programa at diretso po tayo sa ating continuous talk. Now, when it comes to the conventional treatment options po mga kamakabuhay, ang karaniwang ginagawa po para sa osteoarthritis is just like pain relievers, steroid injection, physical therapy para maibalik po ang flexibility, joint replacement surgery kung totally worn out na talaga ang cartilage. Pero tandaan po mga kamakabuhay, ang mga ito ay pampawala lang po ng sintomas. Hindi po ito ugat ng problema. Kaya dito po pumapasok po ang integrative and naturopathic approaches. Now, how about the integrative and wellness management approach? Paano nga ba gagawin yun? Sa naturopathy po kasi, ang layunin hindi lang po tatanggalin po yung sakit, kundi ibalik po ang natural na balance po ng katawan. Ang osteoarthritis ay isang kombinasyon po ng inflammation, toxicity, and nutritional deficiency. Kaya dapat holistic po yung approach. Una dyan, yung detox. Pangalawa, ang nutrition, plus circulation, plus herbal support, plus mind-body healing. Una po dyan, katulad ng binanggit ko po kanina, ang detoxification. Ang unang gagawin po natin ay aalisin po natin ang toxins na nagdudulot po ng inflammation. Minum po ng malinis po na tubig at least 8 to 10 glasses kada araw. Subukan po ang lemon water or cucumber infused water para sa alkalizing effect. Pwede rin ang hydrotherapy or colon cleansing para mailabas po ang uric acid at metabolic waste. No? Gamitin po ang mga natural na detox tulad po ang pineapple plus cucumber juice, green apple plus ginger juice, no? Malunggay plus calamansi juice. Pwede niyo pong gamitin po yan. Which is our goal is linisin po ang dugo at atay para bumaba po ang inflammation at gumanda po ang circulation. Step 2, focus tayo sa anti-inflammatory diet. Mga pagkain ay pwedeng maging gamot at pwede rin itong maging lason, depende kung anong pipiliin mo. Katulad ng binanggit ko po, iiwasan niyo po ang mga processed food, mga canned goods, instant noodles at junk foods, refined sugar, soft drinks at alcohol, red meat at fried foods, no? Kumain ng mga natural na panlaban po sa pamamaga, just like consistently taking or eating luya, luyang dilaw, bawang at sibuyas, malunggay at tampalaya, sili, no? Kasi may mataas po to na capsaicin na may malaking tulong po also para i-relieve po ang pain, no? Green leafy vegetables, including healthy fats, avocado, olive oil, and mga flaxseed oils. Step 3, movement therapy. Hindi ibig sabihin na masakit po ang tuhod, di ka nakikilos. Kapag hindi mo ginagalaw, mas lalo itong titigas at sasakit. Now, importante at least magkaroon po kayo ng 30 minutes of walking per day, stretching at yoga, swimming, low impact, magaan po sa joints po yan, tai chi or simple mobility exercise. Ang galaw ay nagpapalabas po ng synovial fluid, mga natural na lubricants po mismo ng ating joints. Step 4, stress management. Ang chronic stress ay naglalabas po ng cortisol at nagpapalala po ng inflammation. Kaya maglaan po tayo ng oras for relaxation, deep breathing exercise, meditation, or mga natural walks, no? And of course, don't forget joint support herbs. Maraming mga halaman sa paligid-ligid lamang na mga natural na lunas para sa osteoarthritis. Just like makabuhay vine, no? Kilalang anti-inflammatory at immune booster and pain reliever. Turmeric naman na may curcumin na kasing bisa po ng pain reliever para sa bawat sakit. Ginger na pampainit at pampalakas po ng circulation at pampababa po ng stiffness. Hanggang sa susunod nating pagsasama.

0: magsama-sama, manatili tayong maging matibay sa ating pananampalataya at dedikado sa ating wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, alagaan ang inyong katawan, protektahan ang inyong kalusugan at palakasin ninyo ang inyong pananampalataya. God bless us all and always stay healthy.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Love, di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no!
5: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Ano si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pitok-pitok kapsong, mabalik pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pitok-pitok kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pitok-pitok herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, kasanay ang ulcer, UTI,

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Hi, kamakabuhay, kumusta? And syempre, welcome na sab sa atong tulumanon. So, sa kaoras, makatun ka na sab ng bonggang-bongga nang to the endless level. Labi na sa mga pagtulunan nga ihatod ka nato sa istorya sa kinabuhi ng gipadangat din eh. Sa atong sender, aron tambaga na to, taod-taod lamang sa tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayana. Inahan siya sa akong anak Yuri. Inahan nga irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo.
3: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: salamat ng bonggang bongga. Thank you so much. And welcome again sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

na tuloy nga si Yuri sa Maynila para sa reunion nilang magkakaibigan sa high school. Panay naman ang stalk ko sa social media account niya. Inaabangan ko noon ang mga posts niya. Dahil nga mahilig siyang mag-post ng bawat detalye ng buhay niya, alam kong hindi niya ipagdadamot ang kaganapan habang nasa biyahe siya at hanggang makarating doon at makasama ang mga kaibigan niya. Nakita ko Lady Batod ang mga larawan na sinundo siya sa airport. Pero may bukod-tanging lalaki na tila malapit sa kanya at napaka-clingy pa.

0: nagselos ka? Hala no, nagselos ka sa lalaki ngayon sa iyang boyfriend dito sa Manila, dilo?
1: Dautan ba kung magselos ko?
0: Ako di man hinoon. Kay kita katanan magselos man gyud, pero di gyud na tungod sa gugma. Magselos ta kay insecure ta. Dili na apil sa gugma. Pero di lagi ko makatuo, dilo, kay na in love ka na din ni Yuri. Nadutlan ka na karon. Naigugma ka na sa bayot.
1: Og bayot na masab ko. Kay may bati ko inisama ni Yuri.
0: Why, dili man hinoon na basihan nga bayot ka nasab kay wa may gender ang gugma. Pero first time man nimo, dili ba? Dili ka na madawat, Timonet.
1: O dili madawat sa akong pamilya. Nga wa malipay sa kalipay ko uban kang Yuri. O bisan ang tibok kalibutan pati nga halibay. Wa ko'y labot.
0: Delo.
1: Ikaw na sab.
2: Delo, please. Ayoko abuga.
1: Mianhi ka kay wa si Yuri. Dili ba giingnan ko naman ikaw, Monet, nga hunungin na kami? Hunungin ako?
2: Delo, pasaylo ako. Sa tanang nabuhat o kisulti ko, pasaylo ako. Ang tanang nabuhat ko tungod kay gusto kong ipabati o i-remind nimo ang akong katungod. Pero nahuna-huna ako, dili kamada. Pero tinuod, Delo, nagmahayog, nagbasol na ko sa akong mga gibuhat nimo. Please, sa tagi kong laing higayon kung mahimo.
1: Monet, dili ka na mausab. Nagkamati ka. Ikaw na ka na. O ikaw na gyud ka na. Hangtod sa hangtod.
2: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayonan nga magbago?
1: Monet.
2: Pero kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot gamay mihimo ni mong tao.
1: Huwag ka makasabot. Siya ang naadihang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay diyang kagulo kasakit ang gibilin mo din ako. Sa ako ba kung siya ang nakabaton sa dakong luna sa kasing-kasing ko?
2: Delo.
1: Ug mahal ko na si Yuri, Monet. Mahal.

batod na gawa ko pong aminin sa kauna-unahang pagkakataon kay Monette mismo ang damdamin ko para kay Yuri. Nakaramdam po ako ng kalayaan sa lahat. Kahit naisip ko, Lady Batod, kapag sinabi ko ang pagtatapat ng damdamin ko para kay Yuri, mas magiging madali, mas magiging kapanapanabik at worth it na rin. Pero naroon ang kaba.

0: Kano si aman mo pa uli si Yuri Delo, apo?
1: Duha ka adlaw gikan karon, Lutinoy.
0: Taod-taod sab gyud siyang nakigbanding sa yamang higala dito sa kauluan unsa. Nalingaw na tingali siya dito.
1: Nakita bitaw na ako sa Trump post niya, lo.
0: Unya, nganong ingon sa Minghui ka man? Wa ka ba di ay malipay nga nalingaw si Yuri dito sa Manila kauban ng iyang mga higala?
1: Ha?
0: Gimingaw ka ba ni Yuri, Delo?
1: Lutinoy.
0: Akong maila nga gimingaw ka niya. Lahi niya itong ni Alang si Yuri, makita ko pa ang pahiyom sa imong abil. Pero karoon nga wa, si Yuri, gidaog ka sa imong kamingaw niya.
1: Tinood ka na, Lutinoy.
0: Inanay na nga gihatagan mong kagawasan ng imong kaugalingong pagbati, Alang kang Yuri Delo, apo.

0: Salamat ining akong baon, Padilo.
1: You're welcome, Juno, anak.
0: Unta, mapauli na si Mama Yuri pasa. Gimingaw namang gukuni, ha? Dugayan niya dito sa Manila, uy.
1: Ugma, ni ano siya? Pero ugma sa gabi ipang yung flight.
0: Yay! Magagako sa sabko ini kang Mama Yuri. Unya, excited sabko kay sure mang ko nga may dasyang sinugatan para nato, pa.
1: Basta ang importante, magkapauli siya, anak.
0: Miss, sasabni mo si Mama Yuri, pa?
1: Ha?
0: Miss, sasabni mo siya, no?
1: Juno.
0: Oh. Hala, nabuhian mo ang imong tasa nga may kapipa.
1: Mihilos akong kamot, Juno. Og gikurbaan ko.
0: Ha?
1: Si Yuri. Si Yuri. Galit kong gikurbaan para kang Yuri.
2: Ano na bitaw daw na no ka ng mga pamahiin sa Tagalog pa ka ng mga tinuhuan sa tiguang banga ka ng mugunit ka o ka ng palimbawa picture frame o bisag din magunita ng picture frame nga imong gibutang diya sa istante baron ni nana or sa ibabaw sa lamesa or kanang tokador or kanang divider nga mahugog kalit nga mabuak tong samin sa kanang picture frame na aday daotang nahitabo or something nga dili ka ayo nindot nga hitabuan ng tag-ian ng picture sa nga naa sa picture frame nga sama atong nahitabo kang delo nga nagunit sa baso kuno nga naay kape kalit ka nabuhian niya ang baso niya nabuak na kuno nay daotang tilimadun daotang nahitabo nya kung kinsa kuno nang tao nga una nimong mauna-una samtang naay mabuak siya kuno ang nahitabuan sa hindi ka nais-nais sa pangyayari parang ganoon. Ay! Unsa kay nahitabo ni Yuri? Unta dili applicable ang tinuhuan sa mga katiguan nga dito sa nabuak nga baso nga nabuhian ni Delo, no? Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 12 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo ang ato nabati. Unya sa itong pagbalik kuman sa pipila ka mga painumdom ato ipadayon ang pagbasa at pagdrama ka na apay ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 12 sa iyang istorya. Kanang tanan, din ilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, titid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
7: Daga Maraming salamat, Kamakabuhay. O, oh, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba as in everyday sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana, Kamakabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar, niya safe kay ka, kanang feeling gigain ni mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa ibalatian kay healthy imong lifestyle, healthy living kintahay ka di, Kamakabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka o EXL Makabuhay Plus Capsule everyday, safe ka. Kaya sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka mo inom ka, isip mo mong partner everyday. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kasaligan ng atong kapsula, Kamakabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na Kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon na imo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon, makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells, Kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanamitang normally, wala mitang ma-organize. However, kung mo-create ka ganang particular nga situation sa imuhang body, nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-huna na itong issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gyud na ka Makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gyud ang problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem ka Makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot nga mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubao na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabilin nga basko o guhimso, o layo sa mga balatian, o safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka Makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday. Aron safe kita o okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas o produktibo ta everyday.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sabaw bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa Makabuhay.
7: Indeed, Kamakabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag mo inom pa ning kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kahit manghaoy akong bukton, buto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong how ang akong tiyan, muraga, basta haoy tanda ka ng dili komportable ba? Pero kay mo copy magyud ka. Kay murag di man gyud kumpleto siguro imong adlaw di labi na imong buntag. Kun di ka mag-copy. Nya imong copy kay 3-in-1. Imong copy kay daghan kay sugar. Imong copy kay lami tuod pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Mo na ipadapli na igo sa usik ka lang sa imong kwarta ana ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay o ginatawag na itong Moringa oleifera. Ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay sa gulay sa gulay, sa mga sabaw, ana. Say, ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilang itorta, no? Pero kapay mo hagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom. Nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo ka makabuhay. Taas na na sa vitamin C. Yon. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera ka makabuhay naasay calcium, naay protein, naay iron and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad. Maayo, di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para makipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Lampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad, di ba makaayo dayon? Putang on ang dugo, abin nagkusog ang dugo, kayo yung sila kusog ang aga sa dugo, oh. Taob siguro. Kuaday kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag muscle man na imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa tong lawas. Og di na kinahanglan hagpat ka. Kay ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa diha sa tong EXL Coffee Mix. 17-in-1. So inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
9: Lady Bato.
2: O karon ka makabuhay niya ng sumpay ang imong ipaabot nga ikatulo o katapusang tipakang aparte sa chapter 12 sa storya sa tong sender nga si Delo ni Anadayon. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: patron katulad ng sinasabi ng mga matatanda, masamang palatandaan umano kapag ka may biglang nabasag na gamit na hawak mo, katulad ng baso na hawak ko noon, biglang humulagpos sa aking kamay, nabitiwan ko at nabasag sa sahig. Si Yuri kaagad ang inaalala ko noon. Panay ang dasal ko na ilayo sana si Yuri sa kapahamakan, Lady Batod. Ganon nga yata talaga, kapag mahal mo na ang isang tao o kahit special siya para sa'yo, lahat ay ipagdarasal mo para sa kanya, maging ligtas lamang siya.
1: Ikaw na sab. Kaya ka na sab ulit.
0: Nagsusi lang ko, Delo. Kun may abot na bas si Yuri.
1: Ngano? Unsa na ba sa'yo nahuna-hunaan mong pagpamikil niya? Muna imong isugat sa iyang paghiabot?
0: Nasayop ka, Delo.
1: Ngunit,
0: gusto lang kong mangayuog. Mangayuog pa sa ilo niya.
1: Oo. Oh.
0: Daghan ang kahasol sa kumuna-huna. Gusto na kong kalinaw, Delo. Gusto na kong malipay. Ug ang unang buhaton. Mao ang pagwagtang sa kayugot din sa kundugan. Ugsugdan ko kanang tanan sa pagpangayo og sorry sa akong mga nasadan.
1: Munit,
0: ugusa ka na ni Ana. Ug si Yuri.
1: Ikaw ba kini, Munit?
0: Naibaw kong dili katuuhan, Delo, pero tinuod. Kinitimailan nga gipataas ko lang akong mga kamot. Ug dawat ko na nga dili na kita magkabalik pa. Ug ikalipay ko kung kinsa ang pilion mo. Nahibaw ko, si Yuri na ang mahal mo. Dawaton ko na kana, Delo.
1: Munit.

0: Ngano? May nahitabo.
1: Huwag pa ko makapauli sa bahay. Ngano? Unsa nahitabo dito?
0: Oh, dili dito sa bahay. Way daw tang nahitabo dito, salamat sa Ginoo.
1: Oh, unsa man di ay?
0: Nakita na ko sa newsfeed sa social media. Friend ba din ako ang usa sa mga friend ni Yuri? Nakita na ko iyang post.
1: Mao ba? Ngano man di ay bay?
0: Si Yuri.
1: Ha?
0: Si Yuri dilo.
1: Kuan, ngano? Unsa nahitabo ni Yuri? Sultihi ko. Naunsa siya?

hatod hindi ho ako makapaniwala na madalas kaysa sa hindi, totoo ang pamahiin ng mga matatanda. May ibang kahulugan nga pala talaga ang nabitiwan kong baso ng kape at ang pagkabasag noon sa sahig. Nang bigla po ang kabog sa aking dibdib habang iniisip noon si Yuri, iba pala talaga noon ang kahulugan. May nangyaring hindi kaaya-aya sa kanya. Ani mo ako nawala ng lakas, Lady Batod. Lumupay-pay ako at humilata na parang batang nawala ng pag-asang magkaroon pa ng pagkakataong makapaglaro kasama ang mga kaibigan. Parang pakiramdam ko noon, Lady Batod, nawalan din ako ng pag-asang lumigaya. Pakiwari ko noon, totoo ang sinasabi ng aking ama na may sumpa ang pakikipagrelasyon naming dalawa ni Yuri sa isa't isa.

0: sa revelasyon sa tong sender nga si Delo, pero before mahitabo ng tanan, unya o man sa pipila ka mga painomdom sa itong pagbalik ng bonggang-bongga atong lakbitan o iskutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 12 sa kasaysayan ni Sender Delo. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na. Titid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang pa ako. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
5: Maraming salamat ka makabuhay. Syempre ang atong ipasigarbong ng EXL Makabuhay Plus Capsule atong pagkatumaron ka na everyday, isip atong dietary supplement. Dili ka makamahay sa atong kapsula, kamakabuhay ka na atong kaya mga ingredients, nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa na sa mga daghan nga mga ingredients nga naa diha, mao ang guyabano. Ang guyabano kamakabuhay mo ni makatabang para matibangan nato ang anxiety ingon man stress. Nya kanang stress kay social man napaminaw no, pero diha magikan ka sa garang sakit. Kinahanglan i-manage gyud nato kay wa mo puy tawo nga wala man stress. Kana mga tawo nga dili trabaho na stress sa ilang trabaho. Samot ang mga taong way trabaho. Ang importante nga amino acid nga tryptophan nga makuha nato sa guyabano kamakabuhay, makatabang na aron mo pakalma sa atong nervous system ug sa pag-contain sa anxiety ingon man stress. Gawas paana ang guyabano adunay magnesium nga makatabang aron mo kalma ang muscles ug sa pag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. Guyabano, usab sa laing bahin, kamakabuhay makatabang sa atuang health sa kabukugan. Tuol kay taas ang calcium in copper, ana, ang guyabano makatabang, aron mo paligun og mumintinar sa kaligun og kabaskog sa atong kabukugan. Ang calcium, ikinahanglan para sa bone formation, ingon man mineralization. Samtang ang copper, nagikinahanglan sa atong lawas, kamakabuhay para sa absorption, para maabsorba. And ingon man ang utilization sa calcium. Ang guyabano usab, pwede nga makatabang para malikayan nato o baka ha matambalan ang osteoporosis o ang paggupok o ang pagka-weak o pagkagabukon sa kabukugan. Ang guyabano kamakabuhay makatabang sa pagkontrol usab sa atong blood pressure. Tungod kay taas sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas. Ang potassium ingon man magnesium, importanteng mga minerals nga nagakontrol kamakabuhay sa construction or contraction rather, sa relaxation sa atong muscles, labi na sa atong kasing-kasing. Ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab sa pagpaluag sa mga blood vessels o og pagtibhang sa stress sa cardiovascular system. So nakinala na ito lawas sa Guyabano. Yang Guyabano kay naa mismo ka magkabuhay sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: mo nang kitang tanan mo tumar na ni Ana every day para doon na tayo proteksyon sa bisan unsang dili maayo kabahin sa atong panglawas. Isip at wang dietary supplement.
1: Kapag sa kape, mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose. Hit. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga mahilig ng kape, ang inyong mga naandan ng kape nga dili makatabang para ma-okay ang inyong panglawas o kaprotektahan mo sa inyong mga panglawas gikan sa mga virus and bacteria kaya ang imong kape nga daghan kay sugar, nako Diyos ko, ipadapli na nagtaman ka makabuhay o mag-switch na kita sa atong bonggang-bongga nga kape ang atong ginatawag og EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa lamang diha og usa sa 17 ka mga ingredients din kita makakuha og benepisyo para sa atong panglawas nga naadya sa atong coffee mix mao ang guava fruit. Bayabas ba bayabas? Kanang bayabas mismo nga bunga ingon man dahon naanay mga nutrients apila di ang vitamin C and potassium nga makatabang para suportahan ang imong kasing-kasing, ang imong panunaw ug uban pang body systems. Ang guava fruit makatabang para ma-lower nato ang level sa atong blood sugar. Good news na para sa mga tawo nga dunay diabetes or kato mga tao nga duol nga magka-diabetes kaya nasa ilang kaliwat, ana, nga dili pa gid healthy ilang lifestyle, mga ganon. And syempre sa lingbahin ka makabuhay ang ato ang guava fruit, makapaboost na sa health sa ato ang heart or kasing-kasing. Nabitag ipahitabo nga 12-week study sa sobra o sa kagatos ka mga tao, nadiskubrihan nga ang pagkaonog hinog nga bayabas before ang ilang pagkaon, meals ba, oy makakos ng overall decrease sa ilang blood pressure by 8 to 9 points, kanang reduction in total cholesterol by 9.9%, and an increase in good HDL or cholesterol by 8%. Ganon. Unya ang prutas nga bayabas na makabuhay, makatabang po na para ma-relieve ang painful symptoms sa mga kababayanan kanang ilang binuwan nga sakit kanang menstruation nila. So kanang sa pagtuon nga gipahitabo usab sa 197 ka mga kababayanan nga naka-experience og painful symptoms, nadiskubrihan nga ang pagtake nila og 6 mg of guava leaf extract matag adlaw miresulta kana sa pag-reduce sa pain intensity. Naagya po'y pain pero at least diba natibhangan. And it appeared to be even more powerful than some painkillers. Unya, makatabang usab ang guava, ang bayabas mismo sa ato ang weight loss program. Ang bayabas manggod kanang weight loss friendly food ganon. Naaramanggod na yung 37 ka mga calories ang usa pa lang nakaprutas nga bayabas ha, and 12% of your recommended daily fiber intake. Unya, they are filling and low calorie snack. Boy, dari ka mo snack ana. Oo. Dili pares anang mga low calorie snack ay packed with vitamins and minerals. So dili ka maka di ka makawadan bitaw o kana bitaw ang importansya nga kinahanglan nimo nga nutrients sa imong lawas. So bonggang bongga ang bayabas. O ang bayabas usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga na mismo sa ato ang kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Unsa pa imong gipaabot? Masatisfy na imong craving sa kape? Makahatag pagkaayuhan sa imong panglawas ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: kay nga itong programa ang tambagi ko Lady Battle. Gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Niya muwag tang na sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Muna mo tumar, nakita niya ng EXL Makabuhay Plus Capsule o manginom kita sa tong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: kama kabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kaganiha ato nang na-feature ang kinatibuk ang chapter 12 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Again, wapami-end dito ang tanan ha. Pero katulad ng sinabi ko kanina, sa musunod nga episode sa atong tulumanon, ang pagsumpay nato sa revelasyon ni Delo mauna ang ending. O, ang next ani, mauna ang ending. Mauna ang paabutag yun ng bonggang-bongga. Anyway, karoon atong lagbitan o gisgutan na itong nabating akin itibuk ang chapter 12 sa kasaysayan ni Delo. But before that, ang pambansang reminder ni ano naman tayo, eto na naman tayo, yan ang ibig kong sabihin. Oo, remind lang po ta ng remind, smile, sugda na itong adlaw nga nakapahiyom para matapos ang itong adlaw nakapahiyom gihapon. Nabisa kong sapay problema nga muabot sa itong kinabuhi sa matag adlaw, nindot lang nga itong pag-deal ni Ana o pag-handle, kaya nakasmile ta. Ayaw pa daog sa mga toxic na mga panghitabo o toxic na mga tao sa imong palibot. Aron nga, mapildi ka nga, tibok ano, magmugtok ka na lang, sige lang kagkasuko, sige pamalikas baron, likaya nato na kay makapamubo na skinabuhi unya. Gawas ana, kanang nindot ang atong panlantaw o mga mausab po ng atong mga opinion, nga imbis nindot ng tato, kanang mga kahulugan nato sa kinabuhi, mausab kay, sige lang kagkasuko. Matutuho tayong umappreciate dun sa mga maliliit na mga bagay na dumating sa ating buhay kasi blessing din yon. Again, kanang pagmatani mo kaganiha, nakapasalamat ka nga nakamata ka. Dili ra bata ng tao nakamata gikan sila pagkatuog, uban na dayunan simbahan, di ba no? Unya ikaw adyo ka makapasalamat sa laing adlaw sa imong kinabuhi ang aming abot. Dako kay nga blessing nga kasagaran kitang tanan malimot sa pagpasalamat ana. Kaya nga tong nasa utok og isilsil kanunay sa atong alimpatakan, reklamo lang nang reklamo, di ba kun ay kwarta di mahinumdum sa Ginoo, kun ani mga blessings malimot sa Ginoo, di ba, og masakit og nani mga balatian. Kung masakit o gano'n ni mga balati, ano niya ka na murag nilad ang mga panghitabo sa palibot, may numdum na na Ginoo. Ana, unfair ka ayot ta, di ba no? Anyway, ng bonggang-bongga, salamat and God bless us. Delo, thank you once again sa papadangat mo sa imong kaagi diri sa atong tulumanon sa tambagi ko Lady Batod. Though, huwag pa ta matapos sa pag-feature sa tanan, pero sa next nga episode maon ang ending sa imuhang sugilanon. Pero kung basihan na itong chapter 12, kaganiha lamang, ang gugma nga itong batiyon, nindot kay ang kong paminsar, no? Samtang naminaw sa imong drama, Delo, kay kanabang, katulad nung sinabi ko nung nakaraang episode, nga ang imong gugma, dili uranay. Ang imong I love you, isulti lang nimo ang imong I love you, kun maugid na imong gibati. Dili parehas anang ubandiha, mo I love you, bisag wala mahigugma, kay naigiapas nga kwarta, naigiapas nga mga butang, naipabor nga pangayoon, mo I love you, dahil bisag dili ang maugid gibati. Diba? So presyoso kon bililhon ang imong I love you, ang pagsulti ni mong I love you sa usa ka tawo, bilib ko nimo ana kay dili tanang lalaki muparehas nimo nga kanabitong mo I love you lang kun mao nagigibati. Kay kasagaran sa kong mga nailhan manggod, mo I love you bisag wala gud sila nahigugma, mga damak, mga hugawan. Patuhoon nila ang usa ka tawo, patuyo ko nila sa ilang mga pahal, pinaagi sa ilang gugma kunuhay bisag wa diha nga ilalarig ipangwartahan, na lang na sila gustong kuhaon nga pabor, na pa dai sila gikinahanglan mao mo I love you bisag wa gi nay dili na mao mo gibati, no? So unfair kanang pagtunto bitaw sa kaugalingon nila, nya mo tunto po sila graing tawo. Anyway, so ari po ta sa kana mga pamahiin, kana bitaw mga tinuhuan sa mga katiguangan sa mato na buak nga baso, no, nya imong nahunahon na dayon si Yuri unya nabalaka kaniya og tuod man naagi di utang hitabo niya, pero wala pa lang nimo masulti kun unsa. May bawaan pa ni namo sa mosunod nga episode sa katapusan nga chapter sa imong sugilanon kun unsay nahitabo ni Yuri, no, nga isip kahulugan sa baso nga nabuak. Sana all nabuak, charas. Anyway, yon, naay mga butang, naay mga pagbati nga dili na bitaw masulti nato sa usa ka tawo kay wala na chance. Sakit kay na kani bitaw na kay chance nga isulti ang usa ka butang or buhaton ang usa ka butang, pero wala nimo isulti or wala nimo buhata kay nagtuukag na pay daghang panahon. Kanon, wahi na nga makarealize data nga dili di ay nato garantiya nga ay naapay unya, napay ugma, napay sunod nga mga adlaw kay ang kanabi ang wa pa mahitabo, no? Kanabi tong panahon or oras nga wala pa miabot, it's a promise. Promise na nga pwedeng matuman, pwedeng dili. Kay kinsabay na sayod kung kitang tanan naapataon niya Wa ta mahibaw kung karon sa kutluan sa Ginoo or bawion sa Ginoo atong kinabuhi, di ba? So mapita na nga ang nakatuon na ko sa leksyon, nakatuon na ko ang leksyon karong adlaw sa episode nimo Delo and Kamakabuhay nga kanabitang kung nakay chance nga isulti nimo ang usa ka butang labi nagpagbati ngadto sa usa ka tawo, kung sure na kasi mong gibati, isulti gyud dayon. No? Kay basig wala na kay panahon unya ba, no? Pwede nga siya ang mawala, pwede nga ikaw, no? Sama nang sa mga ginikanan sa inyong mama, sa inyong papa. Kung wala mo nakasulti og I love you sa inyong mama, sa inyong papa, isulti na nakaron samtang naa pa sila. Kay basig diha na mo I love you, wa na, no? Muhilak na lang ta kay wa na. Katong naa pa wa tay pagtagad, minana ba? So, leksyon kanong adlaw is atong isilsil sa atong alimpatakan kung naa kay kahigayunan nga buhaton ang usa ka nindot nga butang or isulti ang usa ka importante nga butang sa usa ka tawo, do it now. Ayaw na iunya-unya, ayaw na iugma-ugma kay basig dili na na mahitabo, di ba? Anyway, kamakabuhay, sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender sa mosunod nga episode, magdungan gihapon ta sa pagpaminaw sa tanan, okay? Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: pagpahilo at sa likod ng bongga. Dagang salamat sa pagpamino ka makabuhay ng bonggang bongga ni Anaday na nga ito ang espesyal nga mensahe for today. Matod pa, apang gipakita sa Dios ka nato ang gidakon sa iyang pagigugma ka nato kaysa makasasa pa kita nagpakamatay si Kristo alang nato. O karon nga gihimo naka o nakitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pa gayod nga luwason kita gikan sa kasuko sa Dios. Kanang espesyal nga mensahe ito mabasa sa Roma 5, versikulo 8, ngadto sa 9. Dagang salamat sa pagpamino ng bonggang-bongga Kimberly Iroyla o sa iyang ating lanton apupong General Santos City kay Ellen Lolo Labastilla. Salamat sa pagpaminaw and Sparrow Jackman siguro na ayan. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod ngayon, ako ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
2: 1202.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Get ugly.
1: Kababilia, good vibes. Alam itong oras, alas 12:13. Alas 12:13 na. May pagaminang sa itong mga solid Kababilia, good vibes. Nga nakatunin na karon. Welcome na po, Kababilia, good vibes. Sa matag-udto. Matag-udto nga request. Kasi tawag ganing request program. Ay, lagi. Kaniyang program, Kababilia, good vibes. Amoy. Take place yung mga requests, yung sulugun. O siyempre, mauto ka vibes ang kantang Get Ugly ni Jason Derulo. O sa kinika upbeat dance pop hit na nagdasig sa tanan na mag-enjoy mo barong. O siyempre, kaubandra ang maglingaw-lingaw. Ang minsay sa kanta ka pamilya ka vibes kay simple ra. Usahay kinahangla na itong butang sa kilid ang kaulaw, kalimtan ng stress, o ga-enjoy ang matag-higayon, uban ang musika o mga higala. Welcome na po, Kababilia, ka-vibes sa atong programa karon. Ang favorite mong request sa kagyapon ninyong makauban. Siyempre, walilayan ninyong Kuya Jason. Mainitong pagpagumusta sa tanan na itong solid Kababilia, ka-vibes nga naminaw na karon o sa mga ka-vibes sa itong nga nasa ilang panimalay ka o banilang pamilya na nag-celebrate sa ilang mga kalampusan o siyempre sa mga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natawahan karon. Happy, happy, happy birthday, Kababilia, ka-vibes. O siyempre sa mga driver na tudrang always nga nagbiyahe, amping kanunay sa mga driver na to, sa mga riders nga nag-long ride karon, sa mga nagpadagat, nagpapukid, may pagaminaw, may pag-tunin ka ninyo, Kababilia, ka-vibes. Sa itong mga vendors, usap nga padayon nga naning kamot sa ilang tagsa ka pwesto sa mga office workers karon nga naniudtog sa mga office workers karon nga nag-relax, nag-chika-chika. O siyempre sa mga teachers na to, nga always good nga nagagiya sa itong mga estudyante. Nagasalamat mga teachers. O siyempre sa itong mga students nga padayon nga nag-kabot sa ilang mga tagsa-tagsa kapangandoy. Sa itong mga nurses, uniform personnel o OFW, so silang mga pamilya nga naadiri sa Pilipinas. Nagasalamat sa iyong padayon nga pagsubaybay, Kababilia, ka-vibes. Di mawala dra kung nakay gusto nga i-request nga kanta, birthday greetings, anniversary, love dedication, o special nga shout out sa special nga tao. Text lang, Kababilia, ka-vibes, sa itong numero 0951-220-0478. Para usap sa itong Facebook Live, search lang sa Facebook Live po sa Instagram. Facebook Live, ganino. Search lang sa Facebook, ka-vibes, ang itong Facebook page, ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. O paminaw, bisan binagi sa atong FMR Philippines mobile app. I-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon or atong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao di Oro or FMR Davao di Oro. Kababilia, ka-vibes, sa iyong kahadlok nga mamahimong tinuod. Dili sayop nga mahimo kang tinuod kasi mong kaugalingon. Dili kinahanglan nga perpekto aron mahimong malipayo. Ang importante nga matinud-anon ka sa imong kasing-kasing ang padayon kang naning kamot. Kung ikaw, papiliyon ka, vibes, or parekwison og kanta karon na mularawan sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon karon, unsa to siya nga kanta, ka, vibes, pwede nga i-comment sa itong Facebook Live karon para ito nang i-play, or dili ba i-text sa itong page, sa itong mobile number para ito nang i-play or itong pagbasahon. Pili na lang po, ka, vibes. Okay, basi na kay gusto nga ipatimbaya, kay gusto nga ipag-greet imo mga silingan, imo mga marites nga silingan. Sina kay tao nga gusto nga padangat ang iyong pangan sa kahanginan, gusto nga crush ni mo nga tut karon o paghihapon ni mo na tug-anan sa imong tinuod nga gibate. Pwede ka na i-text, ka, vibes. So, siyempre, pag-comment sa itong Facebook Live. At ang aras, Kababilia, ka, vibes, alas 12:17 na. Padayon lang sa mga hit song. Next on the playlist, Boy Like You by Megan Turner. Pataas ang volume, ayaw mong balhin. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro sa programa favorite mong request, Kapamilya, ka Vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang

Mga ka-vibes, welcome back sa inyong paboritong request program. Favorite pong request sa abdang atong oras. Alas 12:32 na. Sa mga lapanay ka paniudto ng ka-vibes. Ako giyapon ninyong amigo, inyong kauban sa kahinginan, hantod alaona, Kuya Jason. Karoon lang nato nadunggan ka-pamilya ka-vibes ang kantang Dating Tayo ni TJ Monterde. Ay gagaw ni siya ni Budoy Monterde. Yes! Shout out sa Tanang Monterde family, labi ng itong pinakabagtik nga bayaw ni Tolit, si Budoy Monterde, or Budoy the Long Hair. Yay! Masakini kakanta nga punuog ang mga panumduman, naghitungod kini sa pagpahinumdum sa usa ka relasyon nga kaniadto puno og gugma ug mga saad. Apan karon nahimo na lang matahom nga pahina sa kinabuhi. Usahay dili nato mabago ang kagahapon, apan mahimo nato nga gamiton isip leksyon aron mahimong mas ligon o mas maalamon sa pagpadayon sa kinabuhi. Dili tanan nga nahuman sa kapildihan ka pamilya ka vibes. Ang uban na panamilit mao ang sinugdanan sa mas maayong kapitulo sa imong kinabuhi. Sa alig lang sa proseso ka pamilya ka vibes, so syempre padayon sa paglaw. Mainitong pagpagmusta sa tanan natong solid ka pamilya ka vibes nga padayon sa ilang trabaho, sa mga driver, sa mga riders nasa dalan karon, sa mga vendors, teachers, student, office workers, OFW, sug sa tanan nga nagpaminaw karon. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga suporta ka pamilya ka vibes. Og syempre sa mga nagtanaw sa itong Facebook live karon, may pagamino kaniyong tanan kang ginanggang Queen Snowflakes or Flore May Mesiona. May pagamino dra itong partner kang May Mesiona, kang Jazz Maverick aka Pudong. Hindi na ito pwedeng kalimtan ang kung naay ginanggang Queen, apo si Barbecue Queen, kang Rachel Jean Oyangurin. May pagaminaw ka niyo dira sa may proksyete poblasyon na Bunturan. Nangita mo ka pamilya ka vibes, ulamian nga ginanggang saging. Tuwa lang dito sa pwesto ni ginanggang Queen May Mesiona. May laing blue nga tent dito sa may proksyete dapit sa may convenience store. Ala una nga to sa alas 5. E pagka alas 5 nga to sa alas 9 sa gabi, upuli da yun ang Barbecue Queen nga si Rachel Jean Oyangurin. Siyempre na siya yung mga bagtik nga mga empleyado. Duwa ka empleyado si Kristen Kate o si TC Oyangurin. Ay, pagamin naman kanyang dra, kang Dading, kang Ating Inday, kang Lola Nining, kang Lolo Biloy, kang Boss Lebron Nathan Dale, kang Kuya Roland, kang Ate Elite, kang Baching, kang Manang, kang An, kang Ayin, basa Baching, kang An, kang Ayin, ano dito na eh. May pagamin naman kanyang dra sa mga proksyete poblasyon ng Bunturan. O ka Ma'am Nisa Mel Haryo, long time no comment Ma'am Nisa. Gusto naman ka Ma'am, good afternoon kanyang dra sa may mga kasika sa kinabuhi na to dra Ma'am. O siyempre may pagpaniudto kanyang dra kauban sa imong pamilya, sa may nakaubanan imong nagapaminaw karon. May udtog, may pagpaniudto kanyang dra Ma'am. Og siyempre sa mga ka-vibes na to nga nasa lang panimalay karon, kang Kuya Rekrek Orbuda o kang Ati Minda Orbuda. Salamat sa kanunay nga pag-share o pag-react, pag-comment, Kuya Rekrek Orbuda. Kauban na dira si Ati Minda Orbuda. Joseph Maluluyo ng sa Tanang Maluluyo Family Usab. Ang Ati Ruth Rimulta Niyog dira sa may Tamia Compostela sa Tanang Rimulta o Niyog Family. Sa mga kasilinganan ni Ati Ruth. Siyempre sa iyang kauban sa balay kang Bibi, ang mga anak. May pag-aminaw, may pag-tunin kaninyo dira, kapamilya ka-vibes. May pag-paniuto usab kaninyo dira. Sa Ma'am Dalia Upamin Panos usab, may pag-aminaw kanin mo dira Ma'am Dalia Upamin Panos. Salamat sa always sa pag-tune in. Kabalo ko Ma'am, kabalo Ming ha. Basi na wala ka nag-comment sa itong Facebook live karon. Always, huwag always yung kanaminaw sa matag-programa o dali sa itong sibihanan.
May pagpaniudo ka ni mo drama dalya o pamin panusog sa tanang panusog o pamin family isip o sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalya nga nakapaminaw karon nga sayang kalanog-lanog na radyo drag kang kuya ye or buda kuya ye or buda naman ako ay kuya ye ye sa palyeda kang ati Emma sa palyeda kang Loy-Loy kang Janine o kang Boss Kian pagpaminaw ka ni mo drag o siyempre sa inyong buutang nga kapitano sa drag sa inyong mga barangay pangtsyonary sa inyong mga kagawad may pagaminaw may pagtsunin ka niyong taraan o siyempre di na to kalimtan ang pinakabagtik pinakagahi pinakabagtik o tuba sa barangay ugaw kang tuba ni Yututan binaw ka ni Mudra Tay Florencio Oyoy Orbuda kang Kuya Longlong kang Manong Jimmy kang Flor Dilito Orbuda kang Ima kamama Orbuda kang Mama Ima Orbuda Manang Inday, kang Grace Orbuda Lasaka, kang Dodong, kang Jimboy, pag siyempre kang Gigi, kang Sangay Jason Lasaka, usap sa tanong Lasaka family nga, nakatunin ka ron kung asaman mo ka ron sa may Monte Vista, may pagaminaw, may pagtunin ka ninyo kapamilya ka vibes. Pag siyempre kang Tay Erneng Orbuda usap, kang Kuya Ayan, kang Mili, kang Ati Gingging, kang Ati Inday, kang Jujo, kang Ati Lalay, kang Col Felix, ug sa tanang mga anak nila. Padayon nga nag-tune in, kang Nicole, kang Gwen, kang Chichay. May pagaminaw, may pag-tune in kanyo dra sa may Pro 4 Barangay Ugaw. Kang Kuya Roy Roy usap, o siyempre ikaw ba niyang kapika sa kinabuhi, may pagaminaw, may pag-tune in kanyo dra. Kang Col Prank Paha, kang Ati Sally Paha, kang Casey, kang Chari, sa anak or apo nila nga, very cute kayo, liwat ni Prank Paha. May pagaminaw kanyo dra, o may pag-tune in kanyo dra. O siyempre, ang partner usab ni Shari Jan or Gem Shop ng Barangay Ugaw. Pagaminaw ka niyo, Dra. Sa tanang mga solid kapamilya ka-vibe usab, Dra, sa may Proctress Barangay Ugaw, mga sakop ni Koya Tolitz. May pagaminaw ka niyo, Dra, sa tanang Dabalus family, kang Junjun Kadoy, kang Nong Cardo, pinakabagtik, pinakagahi, pinakapaspas mo birada, o abaka, katong mga niaging mga panahon. Pagaminaw ka ni Modra, Nong Cardo. O siyempre, kang Aling, kang Adudong Rorak, usab. Sa tanang Rorak family, usab. Kang Jojo Rorak, may pagaminaw ka niyong tanan. Dara sa may Proctress, Barangay Ugao, kang Carmen Diaz, kang Boss Estong. Kamusta na magka-Boss Estong? O sa tanang Roncalis family, Solja family, kang Tay Tilano, usab. Sa iyong mga iyong mga anak, ilang kapika sa kinabuhi usab. Ang iyong mga kauban sa balay karon nga nakapaminaw, may pagpaminaw, may pag-tune in kanyo, Dra. May pagpaminaw usab kang Ati Anghel, Anghelita, Anghelita Madam Solja. Ano kanyang mudra, Ati Anghel, kang Tata, kang Makoy, kang Angelica, Angelica Panganiban. Kang Boy, The Boy. Ano ganyan madala? The Boy, kang GP Badilla. Di ko pinipilit. May pagaminaw ka niyong tanan. Sumisilip. Sa solid ka vibes, usap na ito nga nagbiyahe ka raon. Amping always sa pagbiyahe ka pamilya ka vibes. Always na ito nga magdala taog tubig. O siyempre always nga magdala og raincoat. Kaya tili na tumatag na. Nung hindi sa... Pagkahapon ka pamilya ka vibes, mukalit lang ugulan. At least aduna tayo proteksyon sa ulan kung asaman ta padulong. Dili ta mabasa kay siyempre init kayo sa pagkailoy sa kainit yung ulan tagkalit padulong kita sa Subaw dira ka pamilya ka vibes. At ang aras ka pamilya ka vibes alas 12:40 na padayon lang sa pagpadla sa inyong song request birthday greetings love dedication ug shoutouts pinagi sa tong numerong 0951-220-0478 sa tong Facebook live usab ang FM Radio 96.7 Davao de Oro ug paminaw bisan na pinagi sa atong FMR Philippines mobile apps. Litong-lito. Mga ka-vibes, ang sunod na itong awit, usap ka-usap ka-OPM Classic.
OPM Classics nga daghan kaayong naka-relate. Kini ang kanta nga nagpahinumdum nato sa dunay mga butang sa kinabuhi nga dili nato kontrolado. Apan usahay ang panahon, ilang kapalaran adunay mas nindot nga plano para ka na to. Next on the playlist, Kapamilya Vibes, Tadhana by Up Dharma Down. Ay gugbalhin, dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Dabo Rioro sa programang Favorite Mong Request.

horas que a família que vibes, elas 12h54 na grave que passa horas que vibes, hora que passa. Parece que passa mga moves ni Eric James Muga. Kaya buta kita sa katapusan, sa bahin usab sa itong programa karong adlawa ka pamilya ka vibes. Sa ngalan sa tibok pamilya sa FMR Davao de Oro sa inyong amigo sa kahanginan Kuya Jason, kinasing-kasing naghan kayong salamat. Kinasing-kasing ang pagpasalamat sa inyong tanan sa mga padayon o sa padayon ng pagpaminaw o suporta. Salamat sa mga nagpadala sa ilang song request, mga birthday greetings, dedication anniversary wishes o shoutouts. Kamu ang naghatag og kusog ka pamilya ka vibes. Kamu ang naghatag og always og kusog sa itong programa, mga inspirasyon. Mahimong puno og musika o good vibes ang itong panaguban sulod sa isa ka oras ng programa. Sa ngalan usab sa itong mga kabanan din sa estasyon, kang Jessa Adorna, Kakoya Tolitz, Buray Pats, Dexter Visitacion, Elmer Dudes, Romantico Tando. Ako si Kuya Jason, inyo nakauban sulod sa isa ka oras ng programa. Masalamat sa inyong oras o pagsali. Ito sa sunod na itong panagkita, ka-vibes, ugma sa programa FMR Tingog Lokal. Alas 4 nga ito sa alas 6. Ilaos na ito alas 6 ang Tingog Lokal, kapamilya, ka-vibes. Kung inyo makauban, ugma po hon sa inyong programang Tingog Lokal. Alasin, doon na yung mga local artists na ito daraang. Doon ay mga original nga composition nga kanta. Kundi kanyo mga vibes nga makontak mo sa itong Facebook page, ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Pwede po mo mag-comment din sa itong live karon o text sa numerong 0951-220-0478 kung papaunsa ninyo mapasa ang inyong mga original nga composition para ito nang i-play. Tabangan na itong promote ka vibes ka pamilya. At ang sunod pa ng kuyog, kapamilya, ka-vibes! Dari sa programang favorite mong request. So, siyempre, dali lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro, kapamilya, ka-vibes!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na mabadyo kog magnum si herbal coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung-ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha dyan ang ikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
7: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa magnum C.
8: Inatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Elizabeth Barquez, taga Barangay 12, Cagabaran City. Okay lang sa ako kung nakainom ko ka ng Magnum C. Nawala man lang akong nervyos, akong upo. Pero akong ibati ka, napakanya akong magmulmul akong kamot. Nga magsingig akong gugamit yaning Magnum C para mamula. Pitibo, barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Tini Puentes, Tagal, La Union, Kabadbaran. Na akong lawas, no, kung gamay lang ang trabaho, magluyag yung ko. Magsisakit akong ulo. Pagkaibalo na ko aning Magnum C, dagitry lang na ko. Nakahurot ko mga isa ka box na. Kuhan, yun ka nang tinood yun nilang giingon niya. Kanang kuhan, bitaw mga ramaliski, bitaw ka bisag nagdahang kang trabaho. Murag dili ka batiw kakapoy ba mo na akong gibati. Kunya, mayo po na nga akong katulog. Panahon nga matulog na ako. Continue gina akong katulog. Mauna ako gimintin karon Magnum C. Pitibo na barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: To San Ruel, Kalukan, Poroquense, Mangalyanes. Nako'y gibati sa kong lawas. Nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Nga maipod ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
12: Dakan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalik, ug naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, ug dili ta ng half dose kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
8: Mutia Intensive Whitening Scent, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kayay kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, o uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. O ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot o makaayo pa, Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel, mapalit na sa tanang butika o parmasya nga duol sa inyong lugar.
1: Love, sex, marriage, and career. Love.
13: Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
1: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
1: Marriage and career.
13: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kang pambabae.
1: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
13: Yes, natawag na kita sa trabaho.
1: Love. Sex, marriage, and career

0: Marriage and Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Pilipino to rekampo taga Pilipinas Village Jumbo Scope. Ako sa ka nagakuha ni ning Magnum C. 2 years na ko nagakuha na ni kainom. Ako ang paminawan murag mayo sa akong health na sana kainom pa ko itong mga 3 in 1 murag ako ginabati pero kining Magnum C upsay ligo na akong paminaw kadugang sa atong immune system nga kabas ko. Ako ginabati dire pa blood dire po diabetic. Nako ko pasalamat sa Magnum C nga nagpromote dire sa mga kuy kay kini maayo gayud sa atong panglawas.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purokdos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Proven Antistate yun. Kay magkahatag at kusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani. Kay kada makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule. Makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy o San Andres Pharmacy.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
4: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career. Kawan siya.
4: Career.
5: Ha?
4: Career.
5: Career.
4: Kawan, ang inyong kapitan ako po si Captain Jake.
5: Uga ko si Mommy Lucky. Kamusta man mga kuan karon adlaw ninyo? Bisan maglain ang panahon. Basta importante, di lang maglain ang lawas.
4: Oh, basta di lang maglain ang naong.
5: Kap ka na, pod.
4: Lain naman ang panahon, basta di lang maglain ng naong, ha? Guwapag ihapon, Mami Lucky.
5: Yes, dapat. Kinahanglan.
4: Anyway, magandang araw po sa inyo. Alam po namin na ang panahon ay talagang masungit. At isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga inuubo, may mga sinisipon. Usong-uso po ngayon ang ubo, mga kaibigan. Konting ingat lamang po, ha? Especially po sa mga magulang na naghahanap buhay. Especially po sa mga taong, kahit na ulan, sinusuong ang ulan, Mami Lucky, para makapaghanap buhay lang. Mga tricycle driver, yan, mga truck driver. O, sino pa ba yung mga nauulanan na nagtatrabaho? Kadalasan, panday. Ayun, mga panday, mga karpentero.
5: Even mga, ano, Captain J, ka na mga motorcycle driver.
4: Yun, mga habal-habal driver.
5: Habal-habal driver, ka na mga nasa toda.
4: Ayun, mag-ingat po lang, mga kaibigan.
5: Ka na mga namaligya sa dalan, Captain J, ka na bitong pag nasa mga eskwelahan, ka nang naningkamot ng mamaligya, mga kwek-kwek, mga isaw-isaw, mga tusotuslo.
4: Pwede mi mo relate, ana, makarelate mi sa kanang gitawag na itong burden ni Ana Mami Lucky. Mm-hmm. Tungod pagka ulan, igo yun ang negosyo. Kaya mo raman tayo, di raman tao na kung kanus, dili maayo ang panahon, daghan manggawas, makapalit sa produkto, pero ulan, tago ang tanan sa balay. So kung tago tanan sa balay, kung saan nalang doon na maligya o kanang mga mangmirienda, kung maligya o ginanggang, maligya o baro yun, so paghali na ni Ron.
5: Yeah.
4: But anyway,
5: pero kabalo ka kapinsik, pagting ulan, lami kay kaon.
4: Ay noon po, pero sayway ayo. Lami mo ka pag nasa balay or na yung mga pwedeng lutuon, pero pag kamugawas pa ka Mami Lucky, hita kandalan, ulan, I mean, basa. Di ba? I mean, anyway, God bless po sa mga nagne-negosyo. Lalong-lalo na sa mga nakaka-encounter po na medyo mahirap ang buhay. Yan, God bless po sa inyo, ha? Sana po ay pagpalaing kayo. Alam po namin ang burden ninyo. Alam po namin yung hirap. Sana po, pagpalaing kayo lalo.
5: Yes.
4: Ganun lang buhay, mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang, especially po sa mga nasa sa mga lugar ngayon na medyo na
5: maulan-ulan.
4: Nasa palengke. Yun. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Ano po ba, Mami Lucky, ang isa sa pinakamaganda kahapon? Maraming nag-share.
5: Maraming nag-share. Values na nakakayaman.
4: Values na nakakayaman.
5: At sa mga gusto pang mag-share, ay pwede naman po kayo mag-share sa amin. Ano po yung mga values na nakakayaman sa tingin ninyo na napakaganda. Hindi po ito yung pera na nakakayaman or di ba kahapon?
4: Hindi lamang. Kasi pag sinabing values na nakakayaman, hindi lamang pinag-uusapan dyan yung material na bagay o yung pagyaman na may material na bagay o pagkamit ng material na bagay. Ang pinag-uusapan po natin sa mga kaibigan, values na nakakayaman, nakakayaman ng magandang ugali, nakakayaman ng kabutihan ng puso, nakakayaman ng kabutihan ng kaisipan, Mami Lucky. Yan ang ibig sabihin ng values na nakakayaman.
5: At dahil dyan, Captain Jake, ito isa sa mga values nga akong nakita ng Captain Jake na nag-share sa iyang values na nakakayaman, Captain Jake, nga pwede po madala na to, madala sa mga bata matiguang na sila, Captain Jake.
4: Unsa man na?
5: Ang kaning values nga pagrespeto sa mga nakakatanda.
4: Ayun.
5: At ang pag amen. So taga na ang pag-bless.
4: Amen.
5: Ano gano, diba?
4: Tinood na, no? Yan yung mga values, mga kaibigan, na lahat naman siguro tinuruan ng ganyan, no? Simula nung kabataan natin, values ng pagrespeto, pagtahod sa mga tiguang, pagtahod sa mga mas idaran sa ato.
5: Mm-hmm. Yan.
4: Ang tawag sa amo, pagka maguwang lang kagbulan, adlaw, kuya na dayon.
5: Kuya na, ate
4: o, diba
5: na ka-ate? Dayon.
4: O, oh. Karon, pareho lang tawagon. Ako, gitawag lang kong pangalan, eh. Isay, di ko ganahan, eh.
5: Jake, asa mga Jake?
4: Asa mga Jake? Pagka especially pag alam ko na mas younger sa akin, hindi ko ganahan kay sanay ko nga mutahod bisan gani usahay. Usahay mas bata pa sa kwag edad pero tigwang na kong maati pag anak ko te. Usahay mo taas ang kilay, Mami Lucky, kay so ate nga mas tigwang pa biya kas kwag edad, sir. Na naman tungod kay sanay ta, Mami Lucky.
5: Tigwang
4: lang now. Sana'y magundang ang mutahod yung respeto ba? Mao magundang ang atong orientation sa mga bata pa tagi tunduan na ta sa pagtahod labi na sa mga nakakatanda.
5: Yes.
4: So ano po ba ang magandang idulot o idudulot o maidudulot po ng pagrespeto? Ayan, sa Biblia meron talaga yan. Igalang ang mga magulang at lalawig ang buhay mo dito sa lupa. Ibig sabihin, hahaba ang buhay, hindi lang mga haba, pagpapalain. Yun.
5: Mao na ang pinaka-importante ang pagrespeto. Gika na siya kay Inoa Inios Vilmag, Captain Jack, ang pagrespeto sa nakakatanda at pag-amen.
4: Ayun, pag-bless. Yun yung mga values na nakakayaman.
5: Kasi ngayon nakita na ko, no, na yung uban yung mga batanon, Captain Jack, na dili na nag-pay respect ba sa mga tiguang.
4: At saka, na yung uban, bata, napansin ko lang po mga kaibigan. Ito, pansin ko lang ha. Even ako ang mga bata, ako mga anak. Pag mo-bless sila, parang ritual na lang. Ayun. Yung para bang hindi nila unawaan yung value ng pagbibless. Ayan. Yung pagtahod sa ginikanan ba.
5: Mm-hmm.
4: Sahay man God, ang ilang pag-bless kay tungod lang gisugo na to sila o ato sila pangitaan o bless na, bless kay lolo, bless kay tito, mm-hmm, bless kay tita. And sahay, ang ilang ulo, inalang iana sa imo ha. Kanang bang iduol na lang ilang ulo ba?
5: Yes, dili na kanang gunitan ang kamot ug i-bless.
4: Doon ay proper ana. Sa una pagkamuduol lang kanya iana imong ulo, ana duklong kasi imong apuhan oy.
5: Oh.
4: Tarunga, anaong ga.
5: Duklong yun. Oh. Tadyak patid pa imo.
4: Tarunga. Oh, guniti ang kamot. Ang proper is that iduko ang ulo, kuha ang imong kamot sa imong apuhan, mama, papa bakaron o nakakatanda o tito, tita. Kuhaon ng kamot, muduko ang ulo, tsaka ibutang sa itapion sa agtang.
5: Mm-hmm.
4: Yun ang proper bilang pag-bow, pagtahod. Pagalang, Mami Lucky.
5: Yes, pagalang.
4: Dili tong bata nga, muduo lang niya, mura itapion lang ang ilang, itapion lang ang ilang agtang sa kamot, enough na, no? Dili, ana. Para masabdan lang sa bata kung unsay purpose niya na.
5: Mm-hmm.
4: Ang purpose niya na is pagpakita o pag-ila sa dakong pagtahod sa mga mas nakatiguang o mas nakakatanda. Yun. So ano po ba, Mami Lucky, ang magandang binipisyo ng respeto ba?
5: Ang magandang binipisyo ng pagrespeto, Captain Jake, at least matudluan actually, kung ako ha, matudluan ka nga mahimong humble.
4: Ayun.
5: Kasi nga, nakikita mo nga na ay mas nakatigulang sa imo ha, you pay respect and you keep, mahimo kang humble ba?
4: Musunod.
5: Musunod. Wow. Dili kaya ka nang, makatabang po nag-build sa character, Captain Jake, kakana mitaw, dili ka mamahimong hambugiro pag-abos pa na.
4: Hambugiro.
5: Di ba kasi kung nakita ni mo nga na kay humble na sa imo ang kasing-kasing Captain Jake, makita ni mo nga may nas nauna pa sa imo ha, mas tiguang pa sa imo ha.
4: Maminaw ko sa mas nakauna.
5: Yes, maminaw ka niya, nagarespeto kayo, pay respect.
4: Ayun. In ana tagitudluan. Yeah. I hope nga ma-process ug tarong. Paano pag-process? Dili lang basta gisugo na to i-bless, pero wa sila kasabot unsay purpose ni ana. Wa sila kasabot unsay meaning ni ana. Mo na kalahian sa panahon karon nga tungod lang ni bless kay gisugo man sa mama, gisugo man sa papa, pero sa esensya kung nakasabot ba sila unsay meaning niya na wala man kayo matungkad sa mga bata. So mo na to ang ipasabot ka, pagtahod, pag-ila, paggalang po yan mga kaibigan. Alam niyo sa bansang Hapon, madalas kong binabanggit ito at ginagawa kong halimbawa ang bansang Hapon. Napakalaki po ng pagtingin, napakalaki po ng pagpapahalaga nila sa salitang respeto. Garespeto sila sa kinaiyahan. Kinaiyahan, nature mamilaki. Ilang ginaayos, ginatarong, ginaampingan, ginaalagaan. Because dili lang sila basta garespeto sa matag-usa. Dili lang sila basta garespeto sa ilahang mga ginikanan, sa ilang mga elders. But garespeto gyapon sila sa mga nature.
5: Mm-hmm.
4: Garespeto sila sa well-being sa usa ka tao. Garespeto sila sa ginabuhat nila. Ang Hapon, dili sila basta lang ga-produce of something.
5: Mm-hmm.
4: Ga-produce sila with heart, with respect sa ilang ginabuhat.
5: With gugma.
4: Gugma! Maramdaman yun mo ilang pagtahod sa ilang ginabuhat. Dili sila ga-serve for the sake of kanang serving. Ga-serve sila with love. Ayan, pagkalima, nagbuhat na sila noodles. With love, ginakadabang ang noodles, maayugin pagkabuhat. Pagbubuhat sila tinapay, di lang sa basta gabuhat o tinapay lang. They always make sure nga ilang deserve lami, maayo.
5: Yes, tungod kay maayo ang ilang pagbuhat.
4: Yun. And it shows lang kung gaano sila ka-respectful, respeto sa ilang ginabuhat. Kaya ginamaayos nila.
5: Mm-hmm.
4: Kaya ginagalingan nila kasi mataas ang uri ng kanilang respeto sa kanilang ginagawa. At hindi lamang basta mataas ang uri ng kanilang respeto sa mataas na uri ang respeto nila sa kanilang ginagawa, but mataas rin ang respeto nila sa mga taong kumakain ng kanilang produkto.
5: Yes, tama.
4: Yung mga Hapon, tignan mo, mga gamit nila, mga furniture nila. Pagka sinabing produkto ng Hapon, anong nasa top of mind?
5: Quality,
4: durability.
5: Guapo, nindot, ligon.
4: Yan, kasi nga naturuan sila. Bata pa lang sila, tinuturuan na sila hindi lang basta mag-produce,
5: mm-hmm,
4: kundi respetoha ang imong ginabuhat. In a way, ayuha ang imong ginabuhat.
5: Mamita na yung mga tindahan, Captain G, kaya mga Japan surplus, Japan warehouse. Daghan mo dagsang ano man, tungod matibay ang kanila mga furniture, ang mga gamit.
4: It will last for years, mga kaibigan. Ganun ang Hapon, mga kaibigan. Mataas ang respeto nila sa kanilang ginagawa. Dapat ganun rin ang ituturo natin sa mga bata. Sugdan sa pagrespeto sa mga ginikanan. Sugdan ng sa mga bata ang pagtulo sa respeto sa pagtahod sa mga mag-bless, magmano po. Pagka makakita sa gabi, kanang sa panahon, makasugat mi o kanang medyo may edad sa dalan. Niya gabi na. Ibig sabihin, kailan mo yung mayong gabi inoy. Mayong gabi inang. Inana mi sa unang itudluan yun. Makasugat mi, di na mo kailan niya gabi ina. Manahod yun mi, may gabi, may hapon po. Mayong adlaw po. Di ba na, tama mi laki? Ay, yeah. I don't know, sa imo ha.
5: Ako, ingay na kung kapinjik, makakita ko huwag ka ng tiguang pa sa kuwa. Di ba ka ka na, ka na magbit-bit, huwag ka ng maglisod.
4: Ayan, do, sugaton.
5: Sugaton, tabangan. Di ba ka, mutabok og dalan. Imo ang alalayan. Imo ang ubanan sa pagtabok. Di ba? Kung naglinya mang kagaling karon Captain Jake, sa usa ka kananan ba karon or nakagibayaran, ginapauna ang mas tiguang pa sa imo ha.
4: Doon na yung mga special lane.
5: Special lane karon. Pero nato yung uban, Captain Jake, nga dili pod nila. Kaya kumbaga, para sa ilaha, bakit ka na una mo kung linya dari, ako'y mauna.
4: Oo, nga, nanay, for example, sa mga upuan, o pagka na medyo may edad na, o medyo nakakatanda, bata ka pa naman, o di na kinahanglang pangayuan ka, o doon, pwede ba kumuling ko diha? Kusa, sa among panahon sa una, pag namin nakita, babae man yan,
5: automatic,
4: o nakakaedad na yan, automatic na yan, mutindog ko, imuha ng seat na eh, ikaw lingko diha.
5: Yes.
4: Ganyan sa panahon namin noon. And I hope, yan din ang ipopromote natin. Yan yung mga values
5: na nakakayaman.
4: Napakaganda po noon, mga kaibigan.
5: Mag-live taan ang mga values.
4: Values.
5: Bisan pobre man tas kwarta, pero
4: ay,
5: dato ta sa
4: respeto.
5: Respeto, dato ta sa pagkatao.
4: Yan, mo na ingon ni mama ni Rene Baterbonia. Sabi na, hindi man mi dato, pero dato mi sa respeto.
5: Yes.
4: Adunahan mi sa pagtahod. Ana, Nindot kayo pamalandungon. Mayo kayo. Anyway, sana po mga kabiyan, may papasa natin yan doon sa ating mga anak. And syempre, ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C! The most nutritious
5: herbal food supplement.
4: And the most trusted by seniors, pinagkakatiwala ng Magnum C Herbal Capsule para sa dunay bughat, bagong panganak, bagong opera, kung nasamad man na, daghang kayong balatian. More than 300 kamanaglahi-lahing sakit. 300 kamanaglahi-lahing sakit ang pwedeng matabangan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Purong herbal po yan mga kaibigan, na mula po sa Moringa Olifera, Malunggay, na may kombinasyon ng sodium ascorbate mga kaibigan. Malaking tulong para sa may mga problema sa bughat, dili makatulog, kulang sa pahuway,
5: iron, lack of
4: anemic. Lipong-lipong, di mahimutang, ganang kargado, anxiety, di makatulog, kaya magsigig una-huna. Para ma-relax ang imong brain, Magnum C Herbal Capsule para sa imo. Sulay lang na eh. Daghan na kayo. Ganun na. Magnum C users. Di naman kailangan na mo ipilit na kay. Kana mga testimonials lang diyan nga madungog ninyo. Di man na binayaran. Puro man na nakasuwag. Magnum C Herbal Capsule. Sa isulan lang na inidool, Brad. Sir, pasalamat kay Miss Magnum C. Remember ka sa ko last year? Luspad kayo ko. Lipong-lipong kayo ko. Salamat kayo sa Magnum C. Yang aura kay...
5: Para ka ng hayag.
4: Hayag na ba? Nanay ka ng...
5: Blooming.
4: Blooming
5: pinkish
4: na.
5: Pinkish ng aping.
4: Pinkish ng aping. Nanay, pula ng lips. Sana. Pero pula ka din ng lipstick, ha?
5: Oo, kanang pula ka ng alive.
4: Well, tuwod sa Magnum C Herbal Capsule ang gimaintain. Yan ang maganda. Sabi ko nga, nang nakoy kaila ba nga, kulang ko sa potassium dong, luya kay kong lawas dong, garminti lang ko magsakit. Nay, i-maintain ang Magnum C Herbal Capsule. Usawan man na dong, maayo na, maayo kayo na, Magnum C Herbal Capsule, taas ang vitamin C ni Ana, mataas ang potassium ni Ana, taas din ang iron ni Ana, Magnum C Herbal Capsule. Dakong tabang na si Monay, kapilain na mo na dong. Wala mong kikwarta doon. Kumura po rin problema eh. Pero sige lang. 11 pesos raman na. Di man na mahal.
5: 11 pesos lang. Yes.
4: Ituyo bito na sa Magnum C nga 11 lang na. Kaya parang maka-afford ka na eh. 11 pesos lang na nai. Asang takapalitan na doon? Sa butika na eh. Magnum C Herbal Capsule. The most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay, tatay. Sa lahat po ng mga nakikinig sa programa natin, pakiclick lang ang follow ngayon. May mananalo na naman po ng 200 pesos GCash. Dahil sa mga bagong followers sa Facebook, pangitalang ang Captain Jake
5: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky, click ang follow sa ato ang Facebook page. Ug basin ikaw na ang sunod nga makadaog og 200 pesos GCash gikan kang Captain Jake ug kang Mommy Lucky.
4: And of course, Mommy Lucky, ang pinakamaganda kung magsi-share din kayo ng values na nakakayaman. Halimbawa, may mga naisip kayo na values na nakakayaman, i-comment sa ato ang Facebook page para ma-share po nato sa ato ang programa. Sino yung nag-share kanina, Mami Lucky? Na binasa natin na values na nakakayaman?
5: Si, ang pangalan niya, Captain Jake, ay si Inyosa.
4: Inyosa. Ayan, salamat po sa pag-share ng values na nakakayaman. Panayin tayo sa programa, ito po ang programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Fresh on 3. Kayo pa rin may nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kaupan si Captain Jacob C. Mommy Lucky.
0: Just in case po mga kaibigan, naka-Facebook page o naka-Facebook mo, pwede min yung i-follow sa Facebook page na Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow mga kaibigan. Pakicomment na rin po ng values na nakakayaman.
1: Mga values ka nakakayaman sa inyo ha.
0: Just in case po mga kaibigan, ha, lami man po kayo, makadungog mo ka ng mga insights coming from you ba? Sa inyo, mga nanay, especially sa mga tatay nga, naminaw, ano yung mga values natin noon na hindi na masyadong nakikita nyo ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Values na nakakayaman na pag-uusapan natin sa radyo. Bakit namin ginagawa mga ganitong bagay mga kaibigan? Alam nyo, once upon a time, talagang namangha ko nung malaman ko ang tungkol sa bansang Singapore mga kaibigan. Ang bansang Singapore once upon a time, napakahirap na country kung saan ang mga tao dito ginapadala pa sa ibang bansa gaya ng Pilipinas para pag-aralan ang agrikultura. Minsan, dito pa nila pinapadala yung mga kanilang mga tao, Mami Lucky, para mag-aral ng salitang Ingles. Ayan. Marami pa, medisina. Dito nag-aaral ang iba. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay talagang, in terms of kanang advancement noong unang panahon, talagang advanced ang Pilipinas. Even ang Korea, before, tinitingala ang Pilipinas. Talagang ang Pilipinas po, mga kaibigan, ay sagana sa natural resources. At hindi lamang sagana yan, Mami Lucky. Matatalino rin ang Pilipino.
1: Yes, nagkakayat ng mga inventions, Captain Jake, nga usahay ang lain ng mga bansa. Sa laing bansa nato ma-share.
0: Ang mga talented people from Philippines, mga kaibigan, talented, mga brilliant minds, hindi nabigyan ng pagkakataon sa Pilipinas. Ibig sabihin, nga nung magpuyo mag-o Pilipinas, nga akong talento, dili man rewarded dere. Mm-hmm. At doon ako sa laing country, nga naman, mas mahal man dito. Tinood ba na?
1: Tinood, actually, tinood. Totoo yan.
0: Yeah, kaya, dapat may aayusin. Ayan. So, ibig sabihin, kaya lang natin na pag-uusapan to kasi gusto natin i-promote ba? Gusto natin baguhin ang mentalidad ng bawat mga bata, ng bawat Filipino. Ano man, kaya ingon ni Lee Kuan Yew before mga kaibigan, ang iyang mga tao dito ba sa Kuan? Mga tao sa
1: Singapore
0: ba? Pobre man kasi sila, no? Kuan man po na sila sa una. Nasakop man po na sila sa under British colony, man po na sila Mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: So, iyan ang priminting insulti sa mga bata dito. Every 6 o'clock in the morning, iyan tudluan ng mga bata. Iyang iauhag or iyang encourage sa mga Amerikanan nga ang mga bata every 6 o'clock in the morning ipapaminaw o gradyo. Ayan. So every morning gadoktrina si Lee Kuan Yew, iyang ginatudluan ng mga bata. No, pobrita ka ron pero dilibot pasabot, pobrita habang buhay, maningkamo ta. So unang values na dapat natuntunan, disiplina. Pagkamoy itudlo. So sabay-sabay na nagikan sa panimalay, padung sa komunidad. Ang disiplina sa panimalay, kung ginikan ang katudlo Mami Lucky, madamay na padung sa komunidad. Kung ang bata disiplinado sa kagalingong panimalay, disiplinado po na sa gawas.
1: Yes, magsugod magunang tanan Captain Jake sa panimalay.
0: Yan, kung unsay kaayusan sa gawas, musunod ang bata because sanay siyang musunod sa kaayusan. So ganun ang ginawa ni yun ang fundamental. Foundation kasi yun ng mga bata. Kaya eventually, ang mga Singaporeans, mga disiplinado, mga taasog panglantaw, kasi nadoktrinahan sila kasi naturuan sila ba ng mabuting aso. Yan din ang gusto natin sa programa natin. Araw-araw mga kaibigan, magtuturo tayo ng values na nakakayaman. Greetings muna tayo Mami Lucky.
1: Salamat sa pagpaminaw kina Evelyn Sienes, si Ana Lorita Atienza. Salamat po sa inyong pagpaminaw kay Lizelle, si Noron, kay Emerald Asage, Janeline Gambin. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Of course, si Ma'am Ellen Guerrero, permanenteng kapaminaw sa itong programa.
0: Ay, ang iyahang shop Mami Lucky. Pag mubisita ka dito, beautiful gayo. Ano man, ang bumbong Magnum C. Ang mga decoration, Magnum C. Makadawat unique award po hon sa Magnum C.
1: Ay, dili pa ka na, Captain Jake. Kaya kung ang bumbong, ang design, Magnum C. Gwapo, nindot kayo. Siyempre, ang nagbantay, gwapa kayo. Walaw-walaw ganyan ba?
0: Ma'am Ellen, salamat kayo. Si Mandy, kamusta
1: naman? Thank you, Ma'am Ellen. Hazel Ismero, salamat sa pagpaminaw. Si Ruby Bustamante Heltura, thank you rin sa pagpaminaw. Si Christina Maganda. Mm. Si Hilda Mabute Domingo, salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Salamat po sa inyo at lalim-lalo na kinanay Carmen Poras. Walay, Carmen, kumusta naman ka diyan, Naya? I miss you, Naya. Salamat
1: we
0: sa inyo.
1: We miss you, Nanay. Nanay Johansson, ang mga taga-Trento, Agusan del Sur, maraming salamat sa pagpaminaw. Ang mga tagalingig, Sir Gaudel Sur, Captain Jake, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Dai Chavez, magandang hapon po sa inyong dalawa.
0: Hello
1: rin po, Rosie. Rosie Tabusare, salamat sa pagpaminaw. Chacha, always daw nakikinig.
0: Nanay Lita Arbo, Anita Arbo, salamat po, Nay.
1: Thank you. Ma'am Perlita, si Mommy Pearl. Yeah. Si Mommy Pearl Perlita Rinobla sa mga taga-Compostela, salamat sa pagpaminaw. Si Boy at Selma, ang mga taga-Midsayap, salamat ng bonggang-bongga.
0: Leonides Velasco ni Kapitan. Kanunay ko, gapangita, og magnum si Herbal Juice, gatuyok-tuyok ko sa nabunturan. Wa ko'y mapalitan. Try nyo po sa 5R. I-try nyo po sa Cyber Drug. Baka may mga stocks pa po sila. Ayan. Imposible pong walang stocks. Marami tayong magnum si Herbal Juice. And mga taga New Bataan, si Nanay Pat Recto ng New Bataan. Lagi nakantabay sa programa ninyo. Nanay Pat Recto, maraming salamat po.
1: Ayan. Si Mama Marisa Polinar, salamat po sa pagpaminaw. Si Evelyn Cienes, thank you rin po sa inyong lahat, sa inyong pagpaminaw. Walay sawang pagpaminaw ninyo. O, syempre, ang ato ang mga tigpaminaw, Captain Jake, nga mga taga Trento, Agusan del Sur. Ayan. Si Nanay Armilio Cristita po, hello po na Nanay Cristita Armilio, maraming salamat. Si Marlene Ardez, si Marisa Colas, thank you very much sa inyong pagpaminaw. Si Mirna Moreno, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Si Tatay Arming Salani, Kapitan, lagi nakadaway sa programa niyo diri sa Kabadbaran. Asa ganita makapalit og magnum si Diacare? Maayo bagyod na sa diabetes? Nindot kayo ang magnum si Diacare. Magnum si Diacare. Sa may mga diabetes. Ang kahadlukan sa diabetes po, mga kaibigan, ang komplikasyon. So bago pa ang komplikasyon, dapat maagapan. Paano agapan? Inumin ng gamot, magpa-check up sa doktor, iwasan ang mga bawal, samahan ng food supplement na nakakatulong sa pagkontrol ng sugar sa dugo. Yan ang Magnum C Diacare. May serpentina, may makabuhay, may pine bark at insulin powder. Malaking tulong ang Magnum C Diacare sa may mga diabetes.
1: Ayan, si Carmila Saling, salamat sa pagpaminaw. Si John Ray Dumdum, Dumdum kaya ko pili doon. Anyway, ang mga taga-Kabadbaran, Captain Jake, na permanente po nagpaminaw. Sila Jose Ajero, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Nanay Nora Mariano, salamat ka. Nagugustuhan ko po ang mga kwento nyo palagi sa love, sex, marriage, and career. Salamat kayo, Nanay Nora.
0: Salamat po, thank you.
1: Araw-araw po ako nakikinig sa inyong programa, mga taga Buena Vista, Agusan del Norte, Captain Jake sila. Tatay Hernani Canato, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Si Noah Baragir Hashim, ano siya, ang values na nakakayaman daw. Ang meron ka po daw, ang pinaka-importante po talaga, may takot daw sa Diyos.
0: Yun, yun, yan, yan. Number one yan, dapat. Values na nakakayaman. Si Juvie Amado, maraming salamat po sa inyo. And si Boss Joel Sumalo, lagi nakaantabay yan sa Bislig City. Boss Joel Sumalo, lagi nakaantabay. Thank you sa kanunay nga pagpamina. Maraming salamat.
1: Ayan. Shoutout din po kay Tatay Larry Banhao, ang mga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Mila Estal, Mila Sumay Estal, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Mga taga Carmen Sorigao del Sur. At saka syempre po, nakikinig din po si Nanay Nani del Campo habang gaduya-duyan siya.
0: Oo, oh, kuyawang. Relaxing kayang life.
1: Sana all. Sana. Lamingay na tapos ka ng gabunobug.

natin siya. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mommy Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Araw-araw kong inaabangan ang inyong programa, Kapitan. Wala akong pinalalampas. Naging kaaliwan ko na po ang pakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Robert. Hindi ko po tunay na pangalang Kapitan at ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, ng mga panahon kung saan akala ko ay hindi na ako makakabangon pa. Kabiguan sa pag-ibig ang aking naranasan, Kapitan. Engaged na ako. Meron na akong fiancé noon na itago na lamang po natin sa pangalang Agnes. Talagang hinarap ko na ang kanyang mga magulang. Nagkasundo na kami sa araw ng pagpapakasal. Handa na ang lahat maging ang ipon ko, Kapitan. Kasama dito sa mga pagpaplano, ang isang pangarap na magkaroon kami ng isang masayang buhay. Sumalit sa hindi inaasang pagkakataon ay may nakarating sa aking balita. Sa hindi inaasang panahon, pagkakataon bago pa man kami maikasal ni Agnes, ay nangyari at nakarating sa akin, Kapitan, ang isang hindi magandang balita. Dito ko nalaman, Kapitan, na matagal na pala akong niloloko ni Agnes. Nalaman ko mula sa mga taong nakakaalam na patagal na palang naglalaro ng apoy si Agnes. Hindi ako halos makapaniwala dahil sa pagkakilala ko sa aking nobya, sa aking fiancé, mabait, mahinhin, talagang seryoso. May mga bagay pa pala, Kapitan, na hindi ko alam sa babaeng papakasalan ko. May mga bagay pa pala na hindi ko alam patungkol sa kanya. At doon ko lamang nalaman, Kapitan, noong mga panahong malapit na sana kaming ikasal. May isang taong nagmamalasakit sa akin. Isang kaibigan niya na nakakaalam ng lahat. Masyado ro akong mabait. Masyado daw siyang nakukonsensya, Kapitan, kung hindi raw niya sasabihin sa akin ng lahat. Bago pa raw kami maikasal, nasa akin na daw ang desisyon kung ipagpapatuloy ko pa raw ang pagpapakasal kay Agnes. Hindi para manira, hindi para sirain ang aming relasyon, kundi isang pagmamalasakit ng kanyang ginawa. Pagmamalasakit, Kapitan, na hindi raw ako mapunta sa isang babaeng matagal na akong niloloko. Sa unang tingin at sa unang pandinig ko, Kapitan, hindi ako halos maniwala o naniwala. Agad-agad ay kinausap po si Agnes patungkol dito. Nung mag-usap kaming dalawa, hindi pa ako ganun kaseryoso. Bagamat meron akong nararamdamang nervyos, bagamat meron akong nararamdamang mga pangamba, baka may katotohanan ng lahat. Sa isip-isip ko, Kapitan, baka meron lamang gustong guluhin ang aming pagsasama. Baka may tao lamang nagsaseselos. Baka may tao lamang na hindi masaya para sa aming dalawa. Kaya ganon ang ginagawa niya. Kaya umaasa ako, Kapitan, na sa pag-uusap naming dalawa ni Agnes, malalaman ko ang katotohanan. Sa pag-uusap namin ni Agnes, gusto kong marinig na mula sa kanya na hindi totoo ang lahat ng ito. Kaya hindi pa ako ganoon kaseryoso habang nag-uusap kaming dalawa. Sinabi ko lamang kay Agnes na meron akong natanggap na isang mensahe. Hindi ko alam kung totoo. Sabi ko pa kay Agnes, napaka

posible naman. Pero hindi ko rin naman pwedeng baliwalain. May katotohanan kaya mga nabasa ko? Totoo kaya ito? Habang nakatingin ako sa kanya ay nakangiti pa ako, kapitan, at pinipilit kong maging komportable. Pinipilit kong maging natural. Pinipilit ko, kapitan, ang aking sarili na maging kalmado lamang sa pagkakataong yun. Ang inaasahan ko ay magagalit siya. Ang inaasahan ko, kapitan, ay i-deny niya. Subalit nung magsalita, subalit nung sinabi ko ang mga bagay na ito sa kanya, natagalan bago sa sumagot sa akin. Dito ako nangamba. Nakaramdam ako ng kakaiba, kapitan, dahil ito ay kakaiba sa inaasahan ko. Hindi ko inaasahan ang pagiging tahimik niya. Ano ba ang ibig sabihin ng kanyang katahimikan? May katotohanan ba talagang lahat ng mga nabasa ko? Doon ako naging seryoso sa pagtatanong sa kanya. Mula sa pagtangiti, mula sa isang kalmado, hindi na maipinta ang aking pagmumukha dahil pumasok na, kapitan, ang hindi magandang kaisipan. Totoo bang lahat ng ito? Yan ang tanong ko kay Agnes. Dalawang beses, tatlong beses akong nagtanong kung may katotohanan ba ang lahat. Hindi siya halos makasagot hanggang sa halos yugyugin ko na kanyang balikat. Dito niya sinabi sa akin, kapitan, ang salitang patawarin mo ako. Dahil nagkamali at nagkasala ako sa iyo. Matagal nang nangyari ang lahat. Hindi ko naman lubos akalain na makakarating pa sa iyo ang bagay na yan. Oo, nagkamali ako noon. May nagawa ako noon, pero isang beses lamang yun. Nagawa niya raw ang bagay na ito, kapitan, noong panahong nasa malayo ako. Noong panahon na nagtatrabaho ako sa ibang lugar. Doon, nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali.

Ang masakit pa ang kabitangan dahil nalaman ko na ang naging karelasyon o ang naging niya, ang kasama niya gumawa sa akin ng hindi maganda, ay kakilala ko pa. Pinsang buo ko lang, kapitan, ang gumawa sa akin ito. Nung malaman ko ang lahat-lahat, kapitan, dahil ikinuwento na rin sa akin ni Agnes, sinabi ko sa kanya mapapatawad lamang kita at matutuloy lamang ang ating kasal kung sasabihin mo sa akin ang katotohanan, ang buong katotohanan. Ano bang ginawa mo? Ano ba ang nangyari? Doon na nagsimulang magkwento sa akin si Agnes sa totoong nangyari, kapitan. Nangyari ang mga panahon o nangyari ang mga bagay na ito sa panahong nasa malayo akong nagtatrabaho. Sa mga panahon kung saan nag-iipon ako. Sa mga panahon kung saan nagsasakripisyo ako para sa mga pangarap naming dalawa ni Agnes. Kung saan ako nagsakripisyo, kung saan ako nagtiis. Yun din ang mga panahon kung sila. Yun din ang mga panahon kung saan sila nagsasaya ng aking pinsan. Hindi ako naniwalang isang beses lamang ito nangyari, kapitan. Ito rin ang bagay na iniinsi sa akin ni Agnes. Pero alam ko kung nagawa nila itong minsan, kung nagawa nila itong isang beses o isang pagkakataon, hindi malabong mangyari o nangyari ito ng paulit-ulit. Kaya ang ginawa ko, kapitan, ay umiwas na lamang ako. Sa halip ay uminit ang aking ulo, sa halip na makipag-away ako at ungkatin ang lahat-lahat. Ako na mismo ang nagdesisyon na magpakalayo-layo. Ako na ang nagsabi kay Agnes na wala kang maririnig na kahit na anumang masasakit na salita. Kung yan ang inaasahan mo sa akin, nagkakamali ka. Hindi ko bibigyan ang aking sarili ng pagkakataong magalit sa isang taong walang kwenta, sa isang tao na hindi naman deserve ang aking pagkatao.

Halos lumuhod at nagmamakaawa sa akin si Agnes Kapitan para patawarin ko lamang. Para bigyan ko lamang sa ng isa pang pagkakataon. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko kayang lunukin ang lahat, Kapitan. Ako na nagsasakripisyo, ako na nagplano ng lahat. Ako ang nangarap ng lahat para sa aming dalawa. Pero ang ipinalit niya sa akin, Kapitan, ay pasakit. Napakasakit malaman, Kapitan, ang kanilang mga ginawa. Napakasakit, pakinggan, at malaman ang lahat, lalong-lalo na ang nakagawa pa sa akin ito ay pinsan ko lamang. Paano nila nagawa ang ganitong bagay sa akin? Walang konsensya. Ang tingin ko sa kanya, Kapitan, ay napakababa. Parang baboy kung tingnan. Tiniis ko na lamang ang sakit. Tiniis ko na lamang ang lahat at nagpakalayo-layo ako, Kapitan. Iniiwasan ko na lamang na magalit pa at kung ano pang masabi ko sa kanya. Hindi niya deserve ang aking pagkatao. Sinubukan kong hanapin ang aking sarili sa ibang mga lugar. Nagpakalayo ng ilang panahon para maibsan lamang at makalimutan ko ang lahat. Wala na rin akong panahon para magpaliwanag sa mga taong nakakilala sa amin. Hinayaan ko na lamang ang sitwasyon na sila na lamang ang umalam ng lahat, maging ang mga magulang ni Agnes, na laging nagtatanong sa akin, tinatawagan ako pero hindi ko kinakausap ang mga ito. Ano bang nangyari? Tanong ng karamihan. Lalong-lalo na ng aking mga magulang. Ano ba talaga ang nangyari? Pero na ni kahit na anumang negatibong bagay, Kapitan, ay wala akong binanggit. Kung ano man ang nangyari, kung ano man ang katotohanan, ay wala akong binanggit. Para lamang maproteksyonan ang pangalan ni Agnes.

Lumipas ang mga panahon. Lumipas ang mga lumipas ang mga araw, Kapitan. Inaakala ko noon na hindi na ako makaka-recover pa. Akala ko noon, hindi na ako makapag-move on pa. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit ang ginawa nila sa akin. Hindi ko kayang ipaliwanag, Kapitan, kung gaano ako nagtiis sa malayo. Para lamang makalimutan ko ang lahat ng masalimuot kong kahapon. Matapos ang 5 taon na nasa malayo ako, Kapitan, ay doon bumalik ako sa amin. Nung aking pagbalik, nakapag-asawa na rin si Agnes. May ka-live-in na rin siya. Habang ako naman ay may sarili na rin buhay. May trabaho na rin. Wala na akong plano pang mag-asawa, Kapitan. Sabi ko kung ganito lang naman pala ang mararamdaman ko, di bali na. Ang aking pinsa naman ay nagpakalayo-layo na rin. Siguro sa takot niya rin sa akin. Siguro nalaman na rin ang kanyang mga magulang ang patungkol sa kanyang ginawa sa amin. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataong, Kapitan, ay nagkita kaming muli ni Agnes sa isang binyagan kung saan pareho kaming imbitado. Sa puntong to, Kapitan, ay nagkausap kaming muli. Kampante na akong humarap sa kanya. Kampante na ako dahil wala na akong kahit katiting na nararamdaman sa kanya. Habang siya naman ay nakikiusap sa akin, nabigyan ko pa rin daw siya ng pagkakataon. Doon ko nasabi sa kanyang, paano mo naisip ang mga ganyang bagay? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi ka na ba nahihiya sa pagkatao mo? Wala ka na bang natitirang respeto sa sarili mo? Nung panahon na naging tayo, ay niloko mo ako. Ngayon meron ka ng kinakasama. Ngayon meron ka ng ka-live-in. At plano nun namang lukuhin ito. Sinabi niya sa akin, Kapitan, na hindi naman daw ganun. Noon pa naman daw, kahit nung panahon na umalis ako, yun naman daw talagang gusto niya, nais niya. Kaya lang naman daw siya nagkaroon ng ibang karelasyon ay dahil inaakala niyang hindi na kami magkikita pa kailanman. Pero simula nung pagalis ko, simula pa noon daw ang sabi niya sa akin na hindi raw ako nawala sa kanyang puso. Ako pa rin daw ang gusto niyang makasama habang buhay. Napatawa at napailing na lamang ako sa kanyang mga sinabi, Kapitan. Inaakala siguro niya na mapapaniwala niya ako sa kanyang mga sinabi. Hindi na. Sa kung paano niya sinabi sa akin ang mga bagay na ito, mas lalong nawalan ako ng respeto sa kanya. Talagang napakababang tingin ko sa kanya, Kapitan. Isipin mo may anak na sila na kanyang kinakasama. Isipin mo meron na siyang kinakasamang lalaki. Pero heto siya ngayon, nakikiusap sa akin na balikan ko siya. Heto siya ngayon, nakikiusap para magkabalikan kaming dalawa at bibigyan ko rin siya ng panibagong pagkakataon. Kaya ganun na lamang kababa ang tingin ko sa kanya. Kaya ganun na lamang ang galit ko sa kanya. Ako ang nahihiya para sa kanyang sarili. Doon mismo, Kapitan, sinabi ko sa kanyang wala na akong natitirang pagmamahal sa iyo. Kung meron man, naaawa na lamang ako sa iyo. Sana ayusin mo ang sarili mo. Sana ayusin mo ang pamilya mo. Magpakatotoo ka para sa mga anak mo. Magpakatotoo ka para sa kinakasama mo ngayon. Hindi kung ano-ano ang iniisip mo. Hindi kung ano-ano ang ginagawa mo. Babae ka. Yan ba ang gusto mong makita ng mga anak mo? Wala na siyang magawa pa, Kapitan, kundi umiyak na lamang sa aking harapan. Pero talagang sinabi ko ang mga bagay na ito para matauhan siya. Sinabi ko ang mga bagay na ito, Kapitan, para
tumanda at maalala niya ang mga ginawa niyang hindi maganda sa akin. Nagawa niya itong minsan sa akin at ginagawa na naman niya ngayon sa kinakasama niya. Tama nga lang po na hindi natuloy ang aming pagpapakasal. Sa kasalukuyan, Kapitan, masaya na ako. Masaya na ako at kontento na ako sa pagiging single. Masaya ako naghahanap buhay, masaya akong marami akong kaibigan, masaya ako dahil mahal ako ng aking pamilya. May mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Hindi pala kailangan ng isang taong magmamahal. Hindi pala kailangan na may isang taong karelasyon para maramdaman mo ang pagmamahal. Kahit sa pamilya, kahit sa mga kaibigan, ay mararamdaman mo ang isang tunay na pagmamahal. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po.

0: and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Cine Puentes, Tagal, La Union, Kabadbaran. Na akong lawas, no, kung gamay lang ang trabaho, magluyag yung ko. Magsisakit akong ulo. Pagkaibalo na ko aning Magnum C, bagitry lang na ako. Nakahurot ko mga isa ka box na. Kuhan, yun ka nang tinood yun din ang giingon niya. Kanang kuhan, bitaw mga ramaliski, bitaw ka bisag nagdahan kang trabaho. Murag dili ka batiw kakapoy ba mo na akong gibati. Kunya, may po na akong katulog. Panahon nga matulog na ako. Continue gina akong katulog. Mauna ako gimintin karon Magnum C. Pitibo na barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamiton. Makaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purok Dos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Proven Antistid yun. Kay magkahatag at kusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani. Kay kada makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule. Makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag, Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, ug San Andres Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Gusto ba ka nga mawala imong mga talumtum sanaw? Kung mauna imong problema, paminawa ni. Ang Mutia Glowing Set, makatabang sa dark spots, simples, o itom-itom nga panit. Kaya kini adunay Kojic Papaya Intensive Whitening, anti-acne, pangpahapsay, o pagpaputi sanaw. Kompleto pod sa facial toner, day cream, o night cream. Mas gentle, o mas epektibo, adlo-adlo ang paggamit. Sa regular nga gamit, makita nimo ang mas hayag, mas limpyo, o mas glowing nga panit. Mutia Glowing Set. Mutia Glowing Set.
3: Mutia Glowing Set, 230 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy o grocery stores sa inyong mga lugar. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kayay kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa, Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel, mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
0: Love.
6: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
10: Sigurado ka?
0: Sex.
10: Ayaw sa. Didili ko andam. Basin mabuntis ko.
0: Marriage and career.
6: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
0: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
6: Yes, natawad na kito sa trabaho.
0: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. May kini mata na kapang dali pa mga pinatang duha.
1: Ng...
2: Dali din mga pita tilawin ng kape.
1: Muta sa aroma ni oy.
2: Ay syempre.
1: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao mang, ako sa rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Leonora Dudas Pertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganahan kay ko kay murag mo alive me unya chada kay lang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga haplas o grab, gagamit good me. O ka ang mga BHW na mo o ka ang among mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
4: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Belinda Ortiz, nagpuyo sa Barangay 19, Zone 7, Hingoog City. Na ako'y gibati sa akong wala nga tiil nga binhod. Binhod siya. Unya, daga naman kog nainom nga mga lain-lain nga mga herbal. Wala man siya nawala. Sa diha na nga nadunggan ako ang Magnum C ni Sulay ko, ipalit ko dito sa separen. Nagkahurot pa lang ko ug usa ka bag. Una nay alibyo na anay akong makita bitaw nga paghilam nako sa akong TL. Mura siya og nag-anam-anam og wala ang nam sa akong TL. Gikan adto gihurot gyud ko og upat ka box. Epektibo, barato og nawala gyud ang akong gibati.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan ug Santa Ana Drug. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Silvestre Didet, taga Quezon, 49 akong edad. Mga 1 month naman ko nagamit ani niya. Nigaan akong mga tail, kaya akong tail na maurat namin, arthritis ba? Naulian ko sa Magnum C, gaan akong lawas na. Diabetic food ko, wala akong ninom mong tambal, kaya maram akong malipong. Niya akong ginom, kato na lang yung Magnum C nga herbal capsule na gaan akong paminaw.
4: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. UMC, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, ug Bufarco Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kaya si Captain Jack o si Mommy Lucky.
1: Hello po sa inyo lahat. Napinapag-greet ni Mommy Lucky si Namina sa tamang programa din. Mga taga-Kabakan, ha? Bagumbayan, si Linlin Ito ng Bagumbayan, Sultan Kudarot. Maraming salamat. Si Jocelyn Lamoste, nakandabay sa programa natin. Maraming salamat po sa inyo. Si Nanay Pat Recto, lagi nakandabay yan sa programa natin. And aminaw sa tamang programa, si Louis Morales. Thank you po sa laging pakikinig. Tati Wilson Katumaw, lagi nakikinig yan sa programa natin. Salamat po. Amaro Family, Nanay Inday Amaro, salamat po sa inyo. Joanne Amaro, get well, ha? Kumusta na kaya si Joanne Amaro? Disgrasya, magutos siya?
2: Ay, no.
1: So, I hope na all is well sa inyo, Hanyo. Salamat po.
2: Si Sweet Dumagi, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Christy Ambinang, thank you rin po. Guwapo kayang giingon ni Irene Bill, Captain Jake O. Be grateful daw. Sa iyang values na nakakayaman. Magulo niya gisen. Be grateful kahit nasa simpleng bagay na mayroon ka. Kindness is free. Kindness is free po. Lahi po ni. Libre ang mahimong maayong tawos laing tawo.
1: Ayun. Kindness is free.
2: Libre naman na mahimo. Pagpakita kag kindness sa imong isig kaingon, Captain Jake. Yeah. Na.
1: Si Abraham Ismail, naminaw sa tamang programa, Ismail. Abraham Ismail. Maraming salamat po sa inyo, Kuyawa. Si Abraham Ismail.
2: Ismail. Ayan, si Nikki Jell. New follower na to ni Captain Jake. New follower niyo po ako at palagi din po ako nakasubaybay. Ngayon lang po ako nakapag-like na inyong Facebook account. Si Nikki Jell Recamado Sendo.
1: Salamat.
2: Thank you, kaayos sa pagpamina.
1: Si Nora Mariano, maraming salamat. Si Hernani Canatoy, si June Philip Magabili, maraming salamat. Si Noah Hashim, Larry Banhaw, maraming salamat. Si Mila Istal, nakadabay sa programa natin. Nanay Pearl, thank you sa pagpamina.
2: Ayan. Ana pa si Nanay Teresita Viet, Captain Jake, o ang Viet family. Ana sila, o. Permanente minagapaminaw sa inyong programa, ha? Bisan wala minagachat sa inyo, ha? Kay malingaw gid mi, malingaw gid maminaw, makawala og kaguol sa problema, Captain Jake.
1: Salamat po, Nanay Teresita.
2: Lami isad gaya ning ani, no?
1: Bitsayap. Salamat po
2: sa inyo. Kaya makaingon sila, Captain Jake, ba nga, makawala og problema ang atong programa.
1: Oo, ba? Makawala ang problema, Nay. So, mawawas ka laay siguro.
2: Oo, ana, siguro.
1: Okay, na may ginapaminaw, na say, mawawa gamay sa, sige, ugunahon na, huwag ka nang, wala magukay laing paminawon lain, mga inani nga program. Pagsigira mong kagunahon na, gano'ng problema sa high. Siguro, mawas nga na ginamin.
2: Makawala ang problema niya. O, pag makapaminaw po sila, Captain Jake, usay po na nga itong mga ginastoryahan, bahin po na makarelate po sila.
1: Sa kinabuhi.
2: Sa kinabuhi.
1: No? Ayan, salamat po sa pagpaminaw, mga taga-Surala. Saan po mabibili sa Surala? Ah, landya sa Michelle Bodega, ang Magnum C Products. Michelle Bodega sa Surala, na diha Magnum C Products. Ug sa mga nagkadayang butika, pharmacy, Magnum C Herbal Capsule, maayo ana. Magnum C Herbal Coffee, lami kaya nga kape. Kung halimbawa, kape nga pang maayo sa digestion yung ipangita, na ay Magnum C Barley Coffee. Yan, Magnum C Barley Coffee para sa may mga dugay, makabawas. Yan, lami po na nga kape. So, layirago ninyo, ang lasa pa lang, ay sus, lami yung yung lasa. Yan, kundi doon na may mga kailangan, doon ay diabetes, and I Magnum C Daya Care. Yan. Magnum C
2: Daya Care, which is na inanguta na Captain Jake dari ba o. Captain Jake, unsa kanito inyohang capsule para sa diabetes? Ayun, Magnum C Daya Care.
1: Yon, Magnum C Daya Care na sa Surala, Sultan Kudarat, Isulan, Tahurong, available po diha sa may South Cotabato, Marvel, Bagumbayan, Banga, o asa man sa Tuninyo, Rojon Pharmacy, makapalit mo. Naapo na diha sa kaning gitawag na to, Brigada Pharmacy, makapalit po mo niya na. O halos tanan po mga butika pharmacy diha sa South Cot, Sultan Kudarat, available po diha sa mga nagaling butika pharmacy sa mga lugar.
2: Nakatawa ko ba? Nag-message ba? New follower ko, mo niya ang Gcash number ka ba? Nakatawag Gcash number.
1: Mo na ni Ron. Sa lahat po ng mga taga Bukidnon area, mga kaibigan, sa Bukidnon, available po sa Sincere Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rojon Pharmacy, available po sa Royce Plaza,
9: Royce Plaza po mga kaibigan na ay Magnum Sea Herbal Coffee dia, Magnum Sea Barley Coffee. Abot ka diri sa may Bufarco na abot sa may Maramag Bukidnon, nasa Metro o Centro Mall sa Maramag, naapod niya sa Quad, sa naapod sa Estenso Pharmacy, halos na ng butika na sa Maramag Bukidnon. Kibawi Bukidnon, Wao, available na po niya sa Wao, available po sa Quezon Bukidnon, Estenso, na diya sa Immaculate, nasa Pharmacy Egang, makapalit mong produktos Magnum C. Namo doon Magnum C nga kapsula, ay paras bugat, sige manggugug ka ng sakit-sakit, Magnum C Herbal Capsule. Mayon niya na.
2: Yeah.
9: Labi na kung ang imo ang gusto is maproteksyonan imong heart, imong kidney, Magnum C Herbal Capsule. Maayo yun na. Anemia, anemic, kulang sa potassium, kung nun ay magluyang lawas, Magnum C Herbal Capsule. Maayo niya na.
2: Yeah.
9: Pero diabetes, komplikasyon sa diabetes, para maiwasan Magnum C
2: Diacare.
9: Magnum C Diacare para niya na. Kung haplas, na haplas sa Magnum C.
2: Kana akong nindot kay nga haplas, Captain Jake, pag nakay bariko, sakit ang imong tiil, kana imong ihampol diri sa imong tiil. Magnum C Massage Gel, nindot kayo na siya sa inyohang mga pamaol. Kana mga barikos lagi, kanang labi na sa kana mga sales lady, Captain Jake, kana tibuok adlaw magtindog. Maunay nindot kayo nga herbal caps, herbal gel, Captain Jake, or kanang massage gel nga ilang ibutang sa ilang tiil, ang Magnum C Massage Gel.
9: Tibuok adlaw gatindog sa opisina, na tibok adlaw galingkod, sakit ng hawak, sakit ng tiil. Pag tibok adlaw po ganas, uma. Pag uli ni mo, mamuy po yung tibok kalawasan, ikapoy kayong trabaho sa uma. Massage gel sa Magnum C. Maay kinana. Nay, ang Magnum C Massage Gel, doon ay panyawan. Doon ay makabuhay na siya, ha? Doon ay gabon. Daghang kayong herbal niya na, na ay luyang dilaw. Nya na po na siya'y malunggay nga sagol. Maayon ang ihaplas sa tibok lawas, labi nag-asa na pitong sakit. Manubtuhop ang kabugnaw, kainit niya na Magnum C Herbal Massage Gel. Ang kanindot aning produkto kay 95 pesos lang. Usa ka 60 ml na siya. Dili 120, dili po 150, 95 pesos lang.
2: 95 lang, perting baratuha. Affordable yan.
9: Magnum C nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
9: Kaya ang Magnum C nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
9: Kaya ang Magnum C nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
9: Oh, na. Mga bitaw ng palangga kasi mga senior ang Magnum C, kaya epektibo na,
2: barato pa yun.
9: Mga palangga nilang Magnum
2: C. Iba na mga bata, Captain Jake, wengon sila, Magnum C, akong lola, akong mama, akong tatay. Kaya ang Magnum C, nagpabilin din na siyang epektibo o barato.
9: Yun. Balikan na natin ang kwento, mga kaibigan. Kwento po ng ating tagapakinig na si Robert. Ayun, sa kwento ni Robert, napaka masalimuot ng kanyang kahapon, mga kaibigan. Isang lalaki, ikakasal na sana, pero before ikasal, nalaman niya na may hindi maganda ginawa ang babae. Menas, lagi na inaanin ang babae po, mga kaibigan.
2: Gani.
9: Kasluno na unta.
10: Ah.
9: Unya, nakauyab. Ang dili maayo kay, I mean, di magiging maayo ganun in the first place, pero mas worst, mga kaibigan, kasi ang nahimong relasyon siyang uyab, nga kasluno na unta sila, ang iyahapag yung igagaw lang yun.
10: Ah.
9: Grabe ha, pag mga tungol na ni mga tawahan.
2: Yung saka.
9: Grabe ha, pag tungol. Pero pagkawa, pa'y uwaw sa nyo. So mga nang nahitabo na naluin tao kasi palayo-layo siya. Huwag yun siya masuko, mamilagi kayo. Nauna niya nga, dili ini sila deserve sa akong kalago. Dili nila deserve ang akong enerhiya. So nagpakalayo siya, bahala mo niya. So, tama, true enough mga kaibigan, ang kanyang value bilang pagkatao, tama niya nga pagkatao. Dito lang na bansay-bansay karon sa babae nga mali kay ang gibuhat nga desisyon siyang kinabuhi tungod kay nawadan siya usa ka tawo nga buutan, nawadan siya tawo nga dunay planos kinabuhi, nawadan siya tawo nga kugihan maybe. Nawadan siya tawo nga maayo unta nga padre di pamilya sa ilang pamilya.
2: Yeah, sayang pagtukod sa ilang pamilya.
9: Yeah. Nawadan siya tawo nga pwede unta siyang ubanan sa tibok ng kinabuhi nga matarong nga tawo. Gikambyo lang niya sa panandaliang kalipay. Mahuwas lang ng uwag, o ipagawas ng uwag, humanuwa naman na. Maura man na. Ang babae, magod, amin, ang babae is very kwan. Ang lalaki, magod. I don't believe nga uwag lang na siya. Basta ang babae, magod, mga nai emotions involved. Kay lahi man ang babae, good. Very emotional ang babae. Dali kay mahuyang, magod ang babae. Dali kay pakitaan og mga pachar-char ba niya. Dali kay mahugang kasing-kasing sa babae. Because ang babae, natural kay na silang dali madalang ilang emotions. But ang babae, magod nga logical, di ginang madaladalan ni mga babae nga loyal, ang babae nga maayo, matarong, doon ay taas nga respeto siyang kaugalingon. Bisan pa na kung sa di ginang mutagad og laki. Imo na ilalaho niya, nananay nahay ka ng uyab nga seryoso niya ang babae matarong ang pangunahan, di gina mo taga, di gina mo pahiyom. Di gani na halos makaistorya og laing lalaki. Ano man, taas yung respeto sa iyang partner. Taas yung pagtanaw sa iyang
2: partner.
9: Partner. Garespeto siya ba? Dili lang sa iyang kaugalingon, taas mo siya respeto sa iyang partner naman. Simalayan akong partner. Siglahi ang unaw-unaw sa akong partner. Ibig sabihin, ang babae, ano, preserve siya ba? Sitaw ka na, na-term na sa babae.
2: Kanin? Reserve.
9: Ha?
2: Reserve.
9: Reserve ng babae. Mm. Reserve. Ibig sabihin, maingat siya. Ay, compose siya ng babae. Reserve. Kanang, dili siya basta-basta lang available yung kaugalingon sa
2: tanang,
9: sa tanan. Na? O, maingat. Dili gani siya basta-basta. Nakikipag-inuman, nakikipag-kwentuhan. Dili siya.
2: Kahit ano
9: kasi. Kasi maingat siya na babae.
2: Yeah. Kahit na makipag-entertain lang o ka ng message. Simple message, Captain Jake.
9: Mm.
2: Simple message nga madawat nimo. Ayan. Hindi siya hindi ini-entertain ang ganyang klaseng bagay.
9: Exactly. So yan yung worst kay pinsan pag yun, mga kaibigan. So, anaytabo, nagpakalilay siya. So, tama kayong gibuhat. Ganun man. I mean, eventually pa, ma-realize lang naman ang tao yan na, uy, saya nga to kung tao nga nagmahal sa kutinod na yan. Tao nga. So, mga ni nahitabo karon ng babae, ni Dool niya. And hoping nga tagaan siya second chance. Pero ang lalaki, wala. Steady kayo. Steve sa sayang decision, no. Gibuhat ni mo sa ko sa una. Imo kung gipagpalit sa ko'y gagaw. And now, naanak kay karelasyon, mudol na po kagbalik sa kuha.
2: Hoy, delikado ni.
9: Just to give you a chance. Wa ba ka mauaw sa imong kaugalingon, naanak kay anak, naanak kay pamilya, niya mudol na po ka nako. Imagine, tama yung kayo, makaingon kong lami at tanawa na niyong wapong burasig sa lida.
2: Marag taliserye.
9: Tama kayo na eh. Kaya kung lain pa ng lalaki ngaway baruganan, pwede na niya hunaw-naw niya. Sige, taka na chance. Pwede niya i-take advantage. Pero dili eh. Taas yung taho diyang kaugalingon. No. Dili eh. Gituluan man yung leso na babae. Balik dito sa imong pamilya. Pamilyado ka na. Wakay gating kauwaw sa imong mga anak. Babae ka. Ngaunay imong gusto nga iset nga example sa imong mga anak. Pagkanindota.
2: Ako kakap.
9: Mami Lucky.
2: Para sa ko, Captain Jake, no, usay ang kinabuhi, ang pinakasakit dili ang pagkawala sa tao.
9: Mm.
2: Kung dili ang pinakasakit ang pagbungkag sa pagsalig.
9: Mm.
2: When the trust is broken, everything is broken.
9: Mm.
2: O kung mabungkag ang pagsalig, Captain Jake, dili na igo lang yun ang sorry, o di ba kaha nga maibalik na yun ang tanan. And I think pinaka the best gitong ibuhat sa lalaki nga wala gyud siya magpadala sa babayi. And ang values, Captain Jake, nga nakita na ko dari, o di ba, na yung values nga nakita.
9: Yeah, values.
2: Dari. Values nga makuha ni mo dari is self-respect.
9: Ayun, self-respect.
2: Ang imuhang paghatag og respeto sa imuhang kaugalingon. Kasi kung sa kabutang, imong gitolerate, mabitang giingon ni Ellen Adar na Captain Jake, you deserve what you tolerate. Mm. Kung unsang imuhang gitolerate lang, deserve na ni mo. Pero ang lucky, kaya syempre, mas gihayaan man niya ang peace nga mangibabaw siya, Captain Jake. Kaya nabitang, peace of mind.
9: Mm.
2: So, mao na ang iyang gitolerate ang paghatag o peace of mind o paghatag o gugma sa imong kaugalingon. Usbo na ako ha, usahay, dili kamahayan ang taong nawala, Captain Jake.
9: Mm.
2: Kay ang mas pinaka-importante o masakit, Captain Jake, nga nawala sa imuha, ang respeto nga imong gihatag nga dusaw sa katawo.
9: Ayun. Or sometimes, ang pinaka-worst is kung ang imong self-respect ang mawala.
2: Yes.
9: Bahala na lang mawa ng laing tao, ayla na mawa na imong respeto sa imong kaugalingon.
2: Yes. Mugi na pinaka the best kay imong ihatag o imong pinaka the best kay ibalos kung magbalos manggaling, Captain Jake, ang imuhang respect ang ihatag sa imong kaugalingon and peace of mind.
9: Yun.
2: Forgiveness. Forgive, but don't forget the lesson nga makuha ni mo sa imuhang nasinatian or sa kaning senaryo nga naitabo karon.
9: Mm.
2: Protektahi ang imuhang peace of mind. Kaya ang umang tao, Captain Jake, ngayon pa sila, Captain Jake, some people deserve your forgiveness, but not other chance.
9: Yun.
2: Or but not another chance.
9: Tama man.
2: May forgive niya ang babae, but I don't know, unsay may ano sa unahan, but I think ang tao mapasayloon, Captain Jake, na ay dakong biyaya nga maabot sa iya habas. Hindi ay nga mas better ang or dili mas better ay, di man better po ng babae nga gibuhat.
9: Dili na siya imposible. I mean, dili malayo. Pagka ang taong taro, mga kaibigan, I mean, love nature yan. Pagka maayos ka, nagtanim ka na mabuti, mag-aani ka talaga na mabuti. Maybe it will take a while. Kaya lang, misahe, may maabot lang sa panghitabo sa kinabuhi. Pagka maayos ka yung tao, ilikay ka yung sa mga maling tao. Mga hindi ka matuuran na na.
2: Tinoon.
9: Pagka maayos ka na tao, and values-oriented ka nga tao, ilikay ka yung sa mga taong wala ana. Dili mo pwede mag-match ng mga tao na. Ang Ginoo, galantaw kanunay. Dili yung kayo itugot sa mga butang. Pwede kang ibutang ana nga sitwasyon so that you will learn something lang, pero di na itugyan sa Ginoo nga hantod sa hantod. Mag-suffer ka ng mga klase nga sitwasyon. Dili nga na. Ang Diyos ay tapat, makatarungan ng Ginoo. Dili na basta lang gibutang ka ng sitwasyon. Ang nali mga pagtugot usahay sa mga sitwasyon so that you will learn something. Dili na pwede niyang bayana. Abi na ko siya na ang maayong ako maminiwan. Siya na ang babae nga pwede na ko makauban. Tibok kinabuhin ako. But ang Ginoo, gitugot nga, wala. Itagaan kag sitwasyon ba? Itagaan kag sitwasyon nga, you will realize kung dili din maong babayhana ang
2: para yun
9: ako. Oh, kasi makatarungan nga ang Diyos. Siya ang nakakita sa tanan. Ah. Imposible nga itugot kanya sa mga butang nga dili maayo kung matarong ka nga tao. Ah. Kaya kung mga tao matarong niya, walay partner garon niya, single, na yung mga tao na para sa imo, ay napabili po. Ay nindot magod po sa hay kung ganang... Kung naihatag ang Ginoo, ayaw po pamili. Kaya ang basta ang ihatag Ginoo, best, the best yun na.
2: Gani.
9: Oh, always.
2: Ayaw pa, paghulat lang, kumbaga.
9: Ayaw po pamili. Iyong preference nga, dapat ka tasog ilong, tasog da...
2: Dapat ka ng bugi, dapat ka ng mistiso, dapat, diba, moreno, tall, dark, and handsome, maghihatag sa imo ha, kahit hindi
9: na. Dito, mga gani ba ito sa hanga, di maminya o sa hanga dalaga, may kasi nga, huwag man siya kitagag paris Ginoo na, o kitagaan ka, mamili lang ka. Usahay mo gud ang gusto mo gud nimo matuman ang Ginoo may kakita sa imo kun say maayo para nimo. So kung mangayo kas Ginoo with all your heart, ngita kaw ka nang manghangyo kay kas Ginoo with all your heart ba, manghangyo ka tagay kog ka nang Paris Ginoo kay labi nag 30 anyos na ka lampas kalendaryo niya single gyud mo nga. So kun na man jud kag kitagay kog Paris Ginoo niya ug may modol kay lucky. Na gani manguyab ayo pud ang mauta pud ni Lord oi. Ikaw may mamili.
2: Viper man dayon, ani lang ko ani Lord.
9: Ang Ginoo ay mamili para sa tuwa. Ang Ginoo mamili para sa tuwa, the best gid na. So dili nakabatay sa dagway, nakabatay na kung sa kasing-kasing. Kaya kanang dagway, dili man lumalabay ra man ang
2: tanan.
9: Correct.
2: Maabita ako, maayo gid na akong pagpili. Dili kay ko magmatter og now.
9: Ah, swerte na lang ka mamilaki kay buok pa, buutan pa, gwapo pa.
2: Tao ba?
9: Di ba? Bless kay kas Ginoo nga naman gitagaan kag Paris nga buutan na responsable pa niya na pay pag-alaga nagpag-ilas Ginoo kanap sa japatas babae na talagsa ra kay makakita ang babae og laki nga dunay inana nga damdamin
2: tinuod
9: no makakita gani mo ana nga mga babae sa laki sa inyong kinabuhi ang pingig yun na ninyo alagae yun na ninyo inyo yun ang servisyohan na
2: amumahon
9: na niya kanang tanang
2: servisyohan sa buntag udto gahapon o gabi
9: kana

0: advantage. Pero ang lalaki nga to, si Robert, no, di pa realize na sa babae, no, kababagod ni mo, duol ka na ako, nanak kay pamilya, nanak kay kaipon, nanak kay anak mo, ni mo ang gustong iset nga example sa imong mga anak. O, oh, di ba? I mean, kung ako'y babae ato, manggamay ko. Kung ako'y babae ato, mauwaw ko.
1: Mauwaw ko. Hindi na ko pakita. Na ako'y mga realization.
0: Oh, of course. Doon na you can realize. Manggamay ka. Tama. Giparealize na yun din mo. Tama yun kayong giparealize din mo to sa babae. Tama. Very good gayong. So that ang babae, makamping. So that makahuna-huna na siya. Maayob ito at sa una, magrelasyon tayo. Binuangang ko ni mo. Oh. Ah. Karoon na na kailangan ka relasyon. Mubalik ka na ako. Noonsa ka?
1: Huyo!
0: Ano talaga? Huyo! Mga na, balang araw, alam nyo, yung mga taong mapag... yung mga taong binibigay ang lahat ba? Ayan, yung mga taong naging maayos. Ayan, hindi nyo kawalan kapag gibinuangan mo. Yan ang tandaan nyo lagi, ha? At hindi lamang to applicable sa mga sa love life. Applicable to sa kapangkatibukan, sa kinabuhi. Nagtatrabaho ka ng maayos, huwag kang pang manghinayang sa binibigay mong... binibigay mong effort. Huwag mong pahinayangan yan. Hindi yan para sa ibang tao. Para yan sa'yo. Kasi nga ang Diyos ay makatarungan. Nakikita ng Diyos kung paano ka nagbigay, kung paano ka naging maayos, mm-hmm. kung paano ka nagsakripisyo. Nakikita lahat ng langit yan. So, ibig sabihin, kung binigay mo lahat, halimbawa, nagtrabaho ka, naging maayos ka, ibinigay mo lahat, hindi ka nakita, hindi nakita effort mo, hindi kawalan mo, hindi mo yung kawalan. Kawalan yun ng mga taong hindi nakakakita ng value mo. Kung ikaw naman, patungkol sa pagmamahal, ibinigay mo lahat, naging maayos ka, naging solido ka sa relationship. But despite dun, binuangan ka, hindi mo kawalan yun. Kaya tama yun. Huwag mong sayangin ang oras mong magalit. Huwag mong sayangin ang oras mo para magmukmuk. Okay lang, masaktan ka. Pero kailangan mo i-divert kagad yung utak mo, isip mo. Hindi nila deserve yung energy mo.
1: It's their loss.
0: Yan. So, kawalan nila yun. Hindi mo kawalan yun. Yun ang lagi mong tandaan. Naaalala, maaalala lamang yun ng mga tao na merong self-awareness. Yung tao na alam niya yung value niya.
1: Yun ang values na nakakayaman.
0: Yun ang mga values na nakakayaman. Mauna akong value. Hindi taka, ano, masuko man kunin mo. Gawais lang kong energy para masuko kunin mo. Mga basura mo sa kuang pananaw. Inyo kong gibinuangan, mga basura mo sa kuang pananaw. Ah! Hawa mo diha kay okay ra ko sa unahan. Ayo. Ah! Yun ang pinakamaganda. Basura naman talaga. Pasensya sa word, ha? Pero I mean, not literally na basura. Yun. Ang ikaw lang ginatagaan ng emphasis ang word so that ma-understand ba? Unsa ka ubos? Unsa ka ubos nga matang kung ang tao nagtinarong imong binuangan. Applicable ito hindi lamang sa relationship, ha? Applicable ito sa buong aspeto, buong anggelo ng buhay. Na itao nga nagtinarong sa ato, atong binuangan, atong kawatan, atong binuangan. Amaw ka ba? Yun sa guni mo pagunahon na nga gitarong at imong binuangan. Limbawa, nangamo ka, imong amo buutan, imong kawatan. Ha? I mean, yun ang ibig ko sabihin, applicable ito. Pagkatao ang pinag-uusapan natin dito. Karakter ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lamang patungkol sa pag-ibig to. Patungkol to sa pangkabuwang pagkatao. Karakter yan. Yan ang ibig sabihin yan. Anyway, wala na tayong oras mga kaibigan. Maraming salamat po. Mayroon na naman tayong natutunan ngayong araw.
1: Yes, marami. Hindi lang isa, Captain Jake Mala. Maraming lessons.
0: May values na nakakayaman na naman tayong natutunan ngayong araw mga kaibigan. Nawaan po. Ay may magamit tayo sa unahan. Maraming salamat po. Magpapaalam na po kami. Bukas na naman muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Ug Mommy Lucky.
0: Ito pa ang isang values na nakakayaman. Maging tapat. Ang katapatan mga kaibigan, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Kapag katapat ka, tapat ka, maayos ka. Tingnan mo ang ating share of the day ngayon. Tapat siya eh. Yung katapatan niya eh. Tapat siya sa kanyang karelasyon eh. Yung katapatan ay magdadala sa'yo sa isang napakagandang pwesto ng buhay. Tandaan nyo yan mga kaibigan. Pag tapat ka sa Diyos, tapat ka sa pinaglilingkuran mo, tapat ka sa ginagawa mo, naging mabuti kang tao. Balang araw, i-harvest mo yung mga biyayang yan. I mean, babalik yan sa tamang

0: katauhan sa Magnum C.
1: Kitchen viral ta ay nagkalibang kong dugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala talo ay si Ginoo murag narang-arang na pod akong ulcer di na mo tukar perwi capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo
0: di nagyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mo niya amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Provincia Las Piñas, thank you Magnum C. Makaayo bit sa kakuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo ni amo ang produk ko ginanyong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produk ko sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat Magnum C.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Elso. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmayra mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko maglumsing kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa maglumsing. Pitibog yun. Ang maglumsing, maugin ni makaayo sa atong panglawan.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Bibilin, Luar, Purok 5, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nikmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektibo. Brato rat.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Expedita Rehas Gamaon Porok Ono Mangagoy Bisikete Morag Kuan Kita Katulog Karon Maayong Man Muri Okay Rang Maayong Pagbawas Makatulog Wanay Mga Usay Kana Matritis Ba
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Sir Garo, si Santa ka, Gabanan Purok 3. Pero

0: na matikan gyud nga nagamit nila sa pagkumukaon, nagulit na ko, pagkumaon ni utto, dubul-dubulon gyud na ko sa gyud, hindi na makadaot na. Mao na kaya akong ginagamit na, yun na ko na matikan sa akong lawas ni Dios. Mawa gyud pero lahi gyud sa una ba mawa ko magamit ni mga pinsi. Tibo brato pa gyud.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ni Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
1: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
0: Zero niya ako. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulit ako sa balay, mo akong gimintin. Niyarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Boseres nga Estrera Garciano, lahi yun. Ako testing din yung kuhanay, pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan, galang kapuyon ko, inom ko kapsol, mawala akong kakapoy. Kapi po na ako, maraming gamit, salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka, nakong tabang, epektibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Tarataho at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato kagyon. Maura na ako kay akong mga balatian na ayaw. Ubag mani, at dahit eh. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako nga. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Teresita Batanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na naging batlaw. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan, katumang kape ako sa daanon, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ko nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo ka po yun, makapagtas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Salamat ako. Epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: 3 o'clock.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
11: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Opnita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
18: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
19: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
18: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
19: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
18: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
21: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
22: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices. Aron mapadool ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod.

0: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
1: That in this province, in this part of country, we are giving example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed, and this is my wife, Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: I love it, EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas-baktas rako. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga, magpadayon ang inyong successful ang paningkamot ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Salamat ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, paglenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad.

0: You're too late to be happy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga Mark Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
11: ACS.
10: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
12: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak na babae. Di na anak. Pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos. Pagtanaw nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
18: This song is brought to you by
19: Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na. Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
1: July 10, 2026, Biyernes. Maulan ang weekend natin, mga kaarangkada, dahil sa pinalakas na habagat na dala ng bagyong Inday. Kaya doble ingat po tayo, ha? Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang Arangkada Balita.
3: 10 magkakamag-anak sa Sarangani, patay matapos matabunan ng landslide dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Iba't ibang lugar sa bansa nakahanda sa posibleng epekto ng Inday Enhanced Habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inatasan ng mga ahensya para sa mabilis na pagresponde sa mga maaapektuhang residente. House Prosecution Panel, pinatitigil ang bullying sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Singil ng Meralco, pataas ngayong Hulyo. Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo sa susunod na linggo.
2: Patay ang 10 magkakamag-anak sa malapatang Sarangani Province matapos matabunan ng gumuhong lupa. Sinasabing luwambot ng lupa dahil sa pag-ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
4: Hindi pa man nakabangon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol isang buwan ang nakaraan, muling sinubok ang mga residente sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province matapos ang pagbaha kahapon at nakaranas na naman ang pagguho ng lupa sa Sitio Fundao, Barangay Poblacion, alas 3 ng madaling araw kanina kung saan dalawang pamilya ang natabunan. Sa video, manumanong hinukay ng mga residente ito ang mga bangkay ng mga biktima. Ayon sa report ng MDR-RMO Malapatan, binisita lang ng magkakamag-anak ang kanilang sakahan sa lugar at doon na rin natulog, ngunit sa kasamaang palad, doon na rin sila naabutan ng landslide. 7 bangkay ng mga biktima ang narecover ng rescue team kaninang umaga. Nasundan ito ng pagkahukay ng katawan ng 31-anyos na lalaki na sinubukan pang dalhin sa pagamutan, ngunit namatay din. Nitong hapon, nahukay naman ang 2 pang bangkay. Ang mga biktima ay ang kinilalang mag-asawa na prok chairman, kanilang mga anak at mga apo na pawang menor de edad. Nasa iisang bahay lang ang magkakaanak, kaya magkakasama din silang natabunan ng gumuhong lupa.
5: Nahukay na natin lahat. Ang patay talaga na doon galing sa hukay is 9. Kanina, meron kaming pasyente kasi buhay pa man yun. Nung dinala namin sa hospital, dead on arrival na. Mahulog na ito na 10 na talaga ang casualty na patay. 2 pamilya na magkakamag-anak, may mga bata, matatanda.
4: Sa ngayon ay patuloy pa ang clearing operation sa lugar. Samantala, sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy din ang search, rescue and retrieval operations para sa nawawalang matandang lalaki matapos tangayin ng rumaragas ang tubig baha sa Talayan River. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakahanda na ang lungsod Quezon sa epekto ng umiiral na habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Naka-high alert status naman ang 4 na flood-prone barangay sa lungsod. Live mula sa Quezon City, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.

0: ng Quezon City, partikular na sa Quezon Avenue. Pahirapan para sa mga motorista ang pagbiyahe at pagtawid dito dahil sa lakas na ulan at halos zero visibility rin. Ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office inaasahan na daw ang ganitong sitwasyon kaya maaga silang nagmonitor sa iba't ibang parte ng lungsod lalo na sa mga madalas bahain. Nakabantay ang kanilang pwersa sa galaw ng bagyo at sa posibleng epekto ng habagat sa buong Metro Manila. Ayon kay QCDRMO spokesperson Pichi De Leon, inalerto na nila ang bawat distrito ng lungsod para matiyak ang kaligtasan ng mga residente na malapit sa mga ilog.
1: Lahat ng 6 districts, meron kaming satellite na camp na site para naka-preposition na yung mga rescue capabilities namin like the rubber boats. Tapos yung manpower na lang pag nag-activate kami tomorrow, pupunta na sila sa kanilang mga assigned na site.
0: Apat na barangay ang naka-high alert status dahil ito ang mga flood-prone areas. Kabilang dyan ang Barangay Tatalon, Barangay Bagong Silangan, Barangay Apolonio Samson at Barangay Bahay Toro.
1: After ng briefing ng council, the next briefing will be with the barangay. So updated talaga sila and trained naman, may mga BDRRMC sila. So they know what to do already. Kaya ngayon, yung mga flood-prone barangays, getting ready na rin sila.
0: Nakaabang na rin para sa deployment ang mga kagamitan ng sasakyan ng QCDRRMO. Higit 300 ang mga tauhan nila na sumasama sa mga operations kung i-activate na ito. Nakahanda rin daw na ipakalat ng departamento ang kanilang accredited volunteers pati na rin ang mga sasakyan at mga rescue boats na nakaantabay para sa mga operasyon. Sa ngayon, hindi pa nagdedeklara ng preemptive evacuation ng buong lungsod dahil hindi pa umano nakataas ang orange rainfall warning sa Quezon City. Sa Barangay Bagong Silangan naman, nakapwesto ang permanenteng evacuation center ng lungsod para sa mga gustong lumikas. Samantala, sa bahagi naman ng Maynila, umabot rin ng gutter deep ang baha sa ilang parte ng lungsod gaya sa Quezon Bridge. Naipon rin ang tubig sa kalsada sa bahagi ng Padre Burgos at tapat ng liwas ang Bonifacio. Apektado rin ang trapiko sa lugar at kalbaryo din sa mga pasahero na bumabiyahe. Jack, kaninang alas 4 ng hapon ay itinaas na sa orange rainfall warning itong Quezon City, itong Metro Manila, particular itong Quezon City, partiyan doon. At ngayon nga ay bahagyang nagkakaroon na naman ng kalimlim dito sa area ng Quezon City. At itong area na kinatatayuan natin, Jack, ay isa rin ito sa mga flood-prone area dito sa Quezon City. At katunayan, ito papakita lang natin dito sa gilid, meron sila ditong monitoring nung mga baha dito na umaabot sa 2 feet hanggang sa 7 feet. Kung makikita nyo, Jack, kanina nga daw sabi ng mga residente na nandito ay umabot yan ng hanggang 3 feet yung baha dito sa area na to. Dito yan sa may NS Amoranto at bawat lugar nga daw dito, sabi sa atin ng mga residente ay talagang sa tuwing lumalakas yung ulan ay nagkakaroon ng baha. Pero ang maganda nga daw dyan ay kapag tapos nung ulan na yon ay mabilis din naman daw nagsasubside itong baha dito sa NS Amoranto. Jack.
2: JM, no, dati nagko-cover din ako sa area na yan sa NS Amoranto. Natanong mo ba yung mga residente dyan kung pag sa ganitong panahon ay inililipat na nila yung kanilang mga kagamitan sa second floor ng kanilang mga bahay, kung meron silang second floor? Kung ba naghahanda na sila?
0: Jack, actually, yan yung mga tinanong natin kanina nung naglibot tayo dito sa area. At yung ilan nga sa kanila ay ganyan nga yung ginagawa. Yung iba, preemptive na talaga. Kapag may mga ganitong paparating na bagyo o kaya malakas na ulan, sinabihan ng PAGASA na mayroon nga malakas na ulan na darating dito sa Quezon City, ay agad nilang itinataas yung kanilang mga gamit. Yung iba naman, ito kasi mga nasa likod dati, ito mga establishment, kung makikita ninyo, yung mga area na to, nakataas na siya. So, ibig sabihin, tinaas na talaga nila. Handa na sila dun sa posibleng mangyari. Kasi itong area na ito, nasa likod natin, Jack, isa to sa mga pinakamalalim. Ayon doon sa mga residente, umaabot to ng halos bewang yung taas, lagpas pa nga minsan dahil nga pababa yung area na ito. Kaya yung, kung mapapansin mo, pag dumaan ka sa area na ito, sa mga establishment, halos nakataas lahat dahil nga iniiwasan na nilang abutin sila nung baha. Jack.
2: Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. JM Pineda. Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagyong Inday. Pinakilos na niya ang mga ahensya para mabilis na makapag-responde sa mga apektadong residente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Morning po.
4: Morning po.
1: Ay, pero may typhoon Inday.

0: Ngayon, sinabi ni Attorney Zulayka Lopez, Chief of Staff ni BP Inday Sara Duterte, sa pagbisita niya sa Senado kahapon. Hirit naman ng prosecution panel.
1: Oh, maganda rin sila kasi usually pag bagyo, wala sila.
0: Giit naman ng palasyo, hindi sa pamamulitika at hindi sa impeachment ni VP Sara nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi sa bagyong Inday.
2: Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
0: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, personal na binabantayan ng Pangulo ang galaw ng bagyo at ang mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw.
2: Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulo Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday.
0: Kabilang sa mga paghahanda ang paglilinis ng MMDA sa mga drainage system at naglagay ng lahat ng 73 pumping stations sa standby para sa posibleng pagbaha. Nakahanda rin ang DSWD na mahigit 4.7 million family food packs sa buong bansa. Kabilang ang higit 200,000 food packs sa Cagayan Valley at 23,000 naman para sa Batanes. Inilagay na ng DOH sa Code White ang mga regional office at mga ospital nito upang matiyak ang agarang pagresponde sa anumang health emergency na maaaring idulot ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang lahat ng Coast Guard District sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon, kabilang ang Bicol, Apari, Northwestern Luzon, Eastern Luzon, National Capital Region Central Luzon, at Southern Tagalog.
3: No, so roughly mga nasa 15,000 Coast Guard personnel yung nakaantabay po dyan, kasama na po yung mga tao natin dito sa headquarters upang panitiliin po natin na nakahanda at sa mga oras na kakailanganin tayo po ay may i-deploy at ready for rescue, sir.
0: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo, naka-alerto pa rin ang Cagayan de Oro sa posibleng magiging epekto ng bagyong Inday at habagat. May umaarangkadang balita si Jam Nueva.
5: Naka-alerto ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa lungsod kaugnay ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at habagat. Ayon kay Nick Habagat, Department Head 2 ng CDRRMD Cagayan de Oro, hindi direktang tatama sa lungsod ang weather disturbance na kasalukuyang minomonitor. Gayunman, posible pa rin makaranas ng thunderstorms at pag-ulan ang Cagayan de Oro na maaari magdulot ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga landslide-prone areas. Mayroong 26 na barangay na itinuturing na high risk sa landslide, kabilang ang barangay Poblacion. Mahigpit ding binabantayan ng CDRRMD ang mga hinterland barangay dahil sa posibilidad ng pag-ulan sa matataas na lugar. Ayon kay Habagat, mahalaga rin bantayan ang mga karatig lugar sa Bukidnon, gaya ng Talakag, Baon, Libona at Manolo Fortich, dahil ang tubig mula sa mga lugar na ito ay dumadaloy patungo sa Cagayan de Oro.
6: We touch base din ng here in Mindanao for this of water from four municipalities of Bukidnon, that's Talakag, Baon, Libona, and Manolo Fortich. No? So dito lahat yan babagsak.
5: Nagpreposisyon na rin ang CDRRMD ng emergency resources sakaling kailanganin ang agarang paglikas ng mga residente.
6: Ang naka-unit lang ni Cagayan de Oro is that if we have this evacuation, natin binibigyan agad ng mga ayuda or mga relief goods. We're activating our community kitchen para makakain sila ng hot meals. No? Okay. Hindi sila yung magluluto.
5: Hinimok naman ang mga residente, lalo na sa mga hinterland barangay at flood-prone areas, na patuloy na subaybayan ang weather updates sa internet, sa radyo at mga opisyal na advisories ng lokal na pamahalaan. Mula Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Inulan ang ilang bahagi ng Mindanao. Hindi lang tao ang umiwas sa rumaragasang tubig, maging ang mga ahas. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
7: Kita ang ragasa ng baha sa Barangay 5, Langasihan, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Sa video ni Dave Yakye, umaapila na siya ng tulong dahil inaanod na ng baha ang kanilang bahay. Natugunan din niya ang pag-urong ng mga sasakyan nang mapansing tumataas na ang baha. Sa Barangay Managok, Malaybalay City, nahuli na mga residente ang mga naglalabas ang mga malalaking ahas. Sa kuha naman ni Normia Culis Saban, kitang baha ng ilang alsada katulad sa harapan ng istasyon ng pulis sa Datos Salibo sa Maguindanao del Sur. Sa video naman ni Jude Michael EF, makikita ang unti-unting paglamo ng tubig sa ilang mga bahay sa sityo Sinumbalian, Barangay Kulube, Palimbang, Sultan Kudara. Sa talayan, hanggang leeg na ang taas ng baha. Kaya't patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng talayan. Katuwang nilang PDR, RMO, BFP, PNP at AFP sa pagligtas sa mga kababayan nating naipit sa baha. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipinas.
8: Nananatiling pabugso-bugso ang ulan at hangin sa Batanes. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office, wala pang preemptive evacuation sa mga residente doon. Sa kabila nito, sinabi ni Batanes LDRRMO Head Dan S. Dicul na malakas at mataas ang mga alon sa lugar. 35 mga turista rin daw ang aniya ay stranded dahil sa mga kanseladong flights. Sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng signal number 2 ang Batanes dahil sa habag at napatuloy na pinalalakas ng bagyong Inday.
9: As of now, ang food stock dito sa Batanes ay nasa okay naman na level. Ganun pa man ay nakahanda pang ating family food pack, hygiene kits na nakapreposition sa bawat munisipyo. Just in case nakakailanganin, ay pwede mahugot anytime sa kanilang mga munisipyo. Sa ngayon naman ay normal naman lahat, pati kuryente, tubig, saka communications. And we're hoping na ma-sustain dito dahil yan yung pinaka-critical sa amin pagdating ng mga ganitong bagyo. So hopefully ay mayuwang maayos.
8: Humina na ang bagyong Inday na nasa extreme northern Luzon pero ang habagat napalakas ng bagyo dahil dito apektado ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. Alamin natin ang latest update ng lagay ng panahon mula kay Justin Ignacio live mula sa Pag-asa. Justin.
10: Jack, andito nga tayo ngayon sa Pag-asa kung saan base sa pinakahuling update ng ahensya alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyong Inday sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour na may pagbugsong 170 kilometers per hour. Mula naman sa yellow rainfall warning, itinaas na nga rin ng Pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ibig sabihin nito, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, nakataas naman sa wind signal number 2 ang Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, ilang bahagi pa ng Cagayan, Isabela, Apayao at northern portion ng Abra. Gayon din sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte.
11: Tila hindi pa nararanasan ang mga pag-ulan nitong Biyernes ng umaga sa Metro Manila. Pero nang sumapit ang alas 11:30 kanina, bumuhos na ang mga pabugso-bugsong mga pag-ulan.
10: Ayon sa Pag-asa, bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa bansa, palalakasin naman ng habagat ang mga pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila.
11: Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa East 30 kay Ana Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, hindi lamang ito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang parte pa ng Luzon, lalong-lalo na sa Western Section at ilang bahagi pa ng Mimaropa.
12: So sa ngayon, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique.
11: May direktang epekto naman ang bagyo ang Batanes, kaya't itinaas pa rin ng Pag-asa ang signal sa lugar na ito. Mula super typhoon, humina na ang bagyong Inday sa typhoon category na lamang at inaasahang babaybay palabas ng Philippine Area of Responsibility patungong mainland China. 2 namang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa ngayon.
12: Sa ngayon, meron po tayong dalawang nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So, dito sa may west at dito sa may east. Ba? So, yan po na possible na, na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng or probability siya na maging bagyo. Pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posible makapagpaunlan or makapagpa-enhance ng ating habagat.
13: Patuloy namang pinag-iingat ng ahensya ang publiko, maging handa at parating maging updated sa lagay ng panahon. Jack, inaasahan naman na bukas ng umaga o tanghali lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Inday patungo sa east ng mainland China. Pero dahil sa habagat, magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan hanggang Linggo. Sa katunayan, posible pa nga raw yang mag-extend sa mga susunod pa na araw. Bahagya namang makikita ang improvement sa lagay ng panahon sa Martes, pero magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. Balik sa'yo, Jack.
8: Okay, maraming salamat, Justine Ignacio.
4: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho. Hello, Miss Nina and Sir Jack at sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending sa social media ang breakup ni Miss Flawless and online star na si Sashna Laparan matapos itong i-reveal na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Usap-usapan pa rin ang 50 million pesos na utang at ibinigay na lang niya para maging panimula. Ang Bong Chika, heto na, now na sa Joy Hot Exclusives.
14: Nakasama natin si Sashna sa press con at contract signing para sa bago niyang ini-endorsong kumpanya. Dito, agad natin siyang kinamusta matapos na naging revelation sa hiwalay nila ng kanyang non-showbiz boyfriend.
15: Lagi kong sinasabi, lahat ng mga nangyayari sa akin, lagi siyang may kapalit naman na maganda. So this one, blessing to sa akin eh. At happy na happy ako kasi hindi pa rin ako pinapabayaan ni Lord. At hindi ako yun talagang sobrang down na down kasi sobrang dami kong support system.
14: Paano nga ba mag-move on si Sashna kapag nasa ganitong may pinagdadaanan siya sa love life?
15: Parang mas ako kasing tao, gusto ko yun talagang nag-work ako, gusto ko nabibisi ako.
14: Ano naman kaya ang naging payo sa kanya ng kanyang ina na nagsisilbing manager niya sa kanyang karera?
15: Ngayon, actually, ang laging kasama ko lang talaga ngayon yung mom ko. Doon ako na parang na-feel ko na sobrang swerte ko pa rin talaga kasi meron akong support system yung family ko talaga, hindi nila ako pinapabayaan.
14: Samantala, bukod sa pagiging social media star at endorser, isa ring CEO and brand owner si Sashna. Paano naman siya pumipili ng magiging ambassador niya sa kanyang kumpanya?
15: Kailangan din talaga yung magiging face ng company mo or ng brand mo talaga is yung talagang proven and trusted na at parehas din kami ng paniniwala ni Ma'am Cheryl na syempre kailangan natin mapamalitaw, mapakalat kung ano bang meron sa brand na to.
4: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang isang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
16: Salamat, Jai Ho.
17: Thank you po.
8: Pagbisita ni VP Sara at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng Sandigan Bayan.
16: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
18: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: Maaari pang magbago ang pananaw ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo ayon sa isang eksperto. Yan ang umarangkad ng balita ni Lestor Aler.
13: May I register my continue?
14: Naging usap-usapan ngayong linggo ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan umani ito ng samot-saring opinyon at komento mula sa publiko. Pero tuluyan ba itong nakaapekto sa pananaw ng bawat Pilipino? Ayon kay Professor Guido Davida, wala pa siyang nakikitang malaking epekto sa pagbabago ng pananaw ng taong bayan pagdating sa impeachment. Para sa kanya, hindi pa nagbabago sa ngayon ang pananaw o biases ng publiko. Dagdag pa niya, 30-40% ng Pilipino ang nananatili pa rin undecided at hindi pa makapili ng kanilang posisyon kaugnay ng impeachment. Pero naniniwala siya na posibleng sa mga susunod na linggo ay makikita na ang ilang pagbabago.
15: So, but I think over the course of the discussions, there could be some changes that we will see. So especially depending on what is being presented by both the prosecution and the defense.
14: Samantala, matatanda ang una nang naglabas ng survey ang Okta Research kaugnay ng patas, impartial at evidence-based na impeachment process. Batay sa survey, lumalabas na 19% o isa sa limang Pilipino ang nagsasabi na kumpiyansa sila na base sa ebidensya ang magiging desisyon ng mga senadora, habang 32% naman ang nagsasabi na magiging politikala o iba pa ang desisyon at 49% naman ang undecided. Sa kabila nito, maaari pang magbago ang kahihinatnan ng paglilitis sa pangalawang pangulo.
15: We've only had 3 days of the impeachment trial, so marami pang pwedeng mangyari over the course of the next few weeks. My sense is yung mga ibang senator judges, they have already made up their mind kung ano yung decision nila. And that's why I'm basing it on that. But some of them possibly can still change their minds. And it can affect the outcome of the impeachment trial.
14: Naniniwala si David na hindi dapat magpa-pressure ang mga senador sa opinion ng publiko. Aniya, dapat na ibase ng mga ito ang desisyon sa kung ano ang lalabas sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang pangulo. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: pagkakataong ito, makakausap natin ngayon ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Sec. Ronald, and welcome back po sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi, Ninya at Jack. Long time na kasi. Isang maulan na gabi at weekend pa sa ating lahat.
7: Speaking of maulan na gabi, oh, sinabi po ng dating Chief of Staff ni VP Sara, prepare for Typhoon Inday. Natakot po ba kayo? Or nakapag-prepare na ba tayong lahat?
16: Oo, para kay Typhoon Inday.
7: Parte lang ng kanilang drama sa tingin nyo, Sec. Ronald.
13: Hindi ako masyadong natakot dahil umiwas yung bagyo sa Philippine Area of Responsibility at palabas na bukas. Ang daladala niya ay yung ulan. Mm-hmm. Ang daladala niya ay yung ingay. Pero yung bagyo, parang lumihis . Parang yung Invictus, 11 seconds lang pumunta, bumisita yung Vice President sa Senado. Although maganda sana na po, sumilip man lang siya dun sa hearing, dun sa trial.
16: Mm-hmm. So pinapakita ho ba no na Sir Ronald, parang ano lang yun, para sabi nga optics lang talaga. Wala naman talaga siya planong pumunta dun or lumahok dun sa trial. Talagang may pinapakita lang siyang statement. Tama po.
13: It could be two things. Optics, parang nagparamdam siya na hindi ako natatakot. Mm-hmm. Although, siya kasi yung naghamon ng bloodbath dati, kung maalala nyo .
16: Opo.
13: No? Tapos ngayon, siya yung nagbanggit na blooded pala siya.
16: Mm-hmm.
13: Ikalawa, ay siguro baka kinausap niya yung kanyang mga defense lawyers para hindi naman batuhin ng computer, no? Patulad dati. Kung hindi baka pagalitan ng kaunti. Dahil parang talo sila doon sa first round .
16: Mm-hmm.
13: No? Dahil yung mga bata, hindi pa kabisado na itong impeachment trial is both a political process and a judicial process.
7: Uh-huh.
13: Yung kanilang conduct, parang sila nasa isang hearing ng regional trial court.
7: Mm-hmm.
13: Parang nakalimutan nila, this is also a political process. At doon yung strength ng prosecution. Nabalansin nila yung dalawa. Impeachment as a trial, as a judicial process, and a political process.
7: Mm-hmm.
13: No? Kaya baka napagsabihan, hindi naman nabato ng laptop.
7: Oh, ano po ba yung mga, let's say, glaring examples? Magbigay nga po kayo ng mga, let's say, 3 examples na nagpapakita na masyado nilang tinechnical itong impeachment trial, na tama po kayo, bagamat ito ay, sabi nga nila, legal process, constitutional process, pero sa mata ng ordinaryong Pilipino, parang pero pinipigilan siyang magsalita. Yung witness po natin, na in fairness, ha?
16: Antibay.
7: Anong masasabi niyo rin sa witness?
13: Well, medyo weird na kinakailangan ang tatlong araw na grilling ng isang witness para i-authenticate ang isang video na napanood ng buong mundo.
16: Mm-hmm.
13: Diba? Lahat tayo nakapanood . At nakakatawa na kinwestiyon pa ni Senator Robin Hood Padilla kung nasaan yung original na tape ng video. Parang hindi na naunawaan kung ano nangyari. No? Pero yung isang glaring dyan ay halos naka 49 objections. Si CJ Narbasa. Binibilang ko . No? Habang si Ligutan, medyo nabalansin niya yung judicial process at political process. Katulad ni Kwan, ni Congresswoman Luistro. Inilink niya yung usapin ng accountability, yung usapin ng impeachment sa pangkaraniwang tao, sa mga mamamayan. Habang si Attorney Sison, in-invoke niya yung isang napakalaking non sequitur na 32 million ang bumoto sa Vice President. Parang ano kinalaman noon sa impeachment trial?
16: Mm-hmm.
13: Dapat nga yung breach of public trust, dapat nga mas tatamaan siya dahil mas maraming bumoto sa kanya at i-argue ng prosecution na hindi niya dineliver yung kanyang dapat ginampanan bilang Vice President by threatening the President na siya yung beneficiary. Yun yung hindi masyado na pag-usapan . Na yung threat niya sa presidente, the highest official of the land, ay ginawa niya habang siya yung beneficiary, siya yung papalit kung sakaling matuloy yung threat. No? Yun, very glaring yun. Ha? Maliban pa sa very public yung ginawa niyang threat. So yung threat niya ay merong intent as well as may capability.
16: Mm-hmm.
13: Dahil kaya nga may kaso yung kanyang tatay at saka yung kanyang kaalyado si Bato sa ICC for Crimes Against Humanity, Dahil yung kanyang pamilya may capability na pumatay at magpapatay ng libo-libong tao. So, medyo para sa akin, ha, ako naman, di ako abogado, no, marami pang dadaanan yan. Meron pang walo na session, no? Pero para sa isang non-lawyer, parang open and shut case ito. At least itong article na ito, ha, mahirap ito depensahan eh. Mahirap ito depensahan. Dati dinadepensahan nila yan dahil hyperbole daw, na misconstrued daw yung sinabi, hindi daw niya sinabi, at na-splice daw. Buti na lang, hindi nila ginamit yan dito sa hearing. Buti ba, dudurog yung kanilang defense. Ang kanilang defense ngayon ay context at saka hindi naman siya high crime.
17: Oo.
13: Yun yung kanilang sinasabi.
17: Ang isa pa po, bakit kailangan i-authenticate itong video na ito na sinabi niyo, nakita ng buong mundo, ano? Pero parang ang gusto pala nilang palabasin ay yung konteksto kung paano niya, kung bakit niya nasabi. Dahil nga, dahil sa katabi nga niya, diba, nandun si Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang Chief of Staff. Nasabi niya dahil doon, kaya nga pinapatawag So anong connection nung authentication pa? Parang inamin naman nila na authentic na to.
16: Oo, kumbaga inamin na nila nandun. Ngayon, nilalaban na lang nila ay yung context kung bakit siya nagkaroon ng ganung outburst. Tama po.
13: Tama. Inamin na nila na authentic yung interview kontra to sa ini-invoke ni Robin Hood Padilla. No? Inamin na nila yon. Inamin din ng witness na ito ay hindi conditional. Walang conditional threat. This is an absolute threat. No? Paano kung hindi na siya, kung yung threat ay na-implement na, hindi na siya conditional, hindi na siya threat, murder na siya. No? kaya medyo natatawa ako dun sa exchanges na dyan. From ako na, non-lawyer perspective. No? From a non-lawyer perspective. Kaya nga, baka ito yung kanilang medyo hindi ganun kadali na depensahan. Kaya kung ano-ano na lang, objections, pang-divert ng attention, no, sinasabi nila, hindi naman kayang patunayan eh, na nag-hire ng assassin. Wala namang kinalaman yun eh, doon sa grave threat. Ang mahalaga, may threat. Whether papatunayan na nag-hire ng assassin o hindi. May threat, may context daw, dahil threatened din daw si Sarah, tsaka yung kanyang pamilya. No, yung Romanov project. Eh, ang unang nagbanggit ng Romanov, yung kapatid niya, si Baste, labang kay BBM. Na baka mangyari kila BBM yung nangyari sa Romanov. That was long before itong incident na ito. Kaya sa kanila nagsimula yun eh. Kaya ang akala siguro nila ay nakakalimutan na ng tao yun. Eh, pag nasa social media, mahirap na makalimutan eh.
16: Oo, nandun.
13: Kaya ngayon, binabalikan yan, no?
17: Oo. Bukod sa threat.
13: Hindi ko alam.
17: Opo. Bukod sa threat na very obvious, yung kanyang fitness to be vice president because of this outburst, di ba? Isa pa yun sa angulo na tinitingnan ng prosecution.
13: Well, tama yon. Hindi ko lang alam paano nila ha-handle yan. Dahil hindi ka na pwedeng magdagdag eh, doon sa articles of impeachment. Baka, looking back in retrospect, baka ginawang number 5 article yon. yung fitness ng vice presidente. Pero hindi ko alam kung papasok yun sa usapin ng articles of impeachment. No? Pero sa ibang mga bansa, ay mahalaga yon para matanggal ang isang sitting president. Yung kanyang capacity. No, psychological, physical, no, ay yun ay fina-factor in. Sa atin lang medyo wala pang ganung klaseng precedent. Pero ako from a non-lawyer perspective, dapat kasama 'yon, no? Kasama 'yon. Dahil kung ikaw ay vice president, you're a heartbeat away from the president. Tapos ikaw pala ay mentally incapacitated. Eh, delikado yun. Then you're just a heartbeat away from the president. Lalo na kung tine-threaten mo yung president. Ikaw ang papalit. Tapos yung pala, mentally incapacitated ka. No? Dapat talaga, bahagi yan dito sa impeachment.
16: And ito po, huling tanong lang po, ano yung ni-expect kaya natin na next week, lalito nga, papatawag si Attorney Zulaika Lopez. Ano po yung mga expectations po natin sa week 2 ng impeachment trial?
13: Well, originally, hindi naman kasama sa schedule si Zulaika. No? Ang defense naman na nagbanggit sa kanya, kaya naisip siguro ng prosecution, isama na. Diba? Ang tingin ko, ngayong weekend, o baka ngayong araw na ito, nagre-review yung defense ng kanilang strategy. At tingin ko, kung hindi sila magbabago ng strategy dito sa Article of Impeachment ng Great Threats, medyo pupulutin sila sa kangkungan next week at yung susunod na mga linggo. Kaya kinakailangan nila mag-adjust. kailangan matuto sila sa prosecutions. Na tinitignan ito both as a judicial process and as a political process. Kaya si Attorney Ligutan, si Chel Jocno, si Congresswoman Luistro, nababalansin niya nila yung dalawang aspeto nitong trial na ito na medyo hirap yung mga bata sa defense. No? Kaya tingin ko mag-a-adjust sila ng strategy or baka palitan nila yung mga haharap na abogado na proposal ng isang kaalyado nila, si Sal Panelo. Proposal ni Panelo, paltan daw yung mga defense lawyers. No? Adon, hindi, eh, bahala na sila dyan.
17: Adon nga siya eh, di ba? Kitang-kita siya doon, no? Nanunood eh. Pero hindi ko makita yung samantay niya kasi may shades eh. Oo, kung disappointed na siya or what eh.
13: Pero hindi rin naman ganun kagalingan eh, mm-hmm, si Sal Panelo. No? Baka yung kalebel ni Sal Panelo, yung mga senador na nagpapanggap na defense lawyers. No, dahil mukhang yung mga yung dalawang Cayetano hindi naman nasalang sa litigation yun eh. Tapos eh, kung magsalita sila, parang sila ay napakagaling na ng mga abogado. Eh, nagkalat din sila doon sa kanilang patronizing, condescending, at saka yung kanilang credentialism na attitude. Biro mo, napaka-condescending ni Pia. Pati yung kanyang mga kapwa judges, eh, parang iniinsulto niya. No? Kaya tingin ko, mismo yung mga senador, nakakampi nila, na ang asta ay defense lawyer, mismo yun ay nagkalat ng gusto. Kaya siguro lahat sila nag-a-assess ngayon.
17: All right.
13: Pero baka wala silang self-awareness eh. Kung wala silang self-awareness, mahirap sila mag-adjust.
17: All right. Malay po natin. Tingnan natin next week. Pero nandiyan na sa video eh, no? Maraming salamat, Secretary Ronald Yamas, sa pagpapaunlak po sa amin ng panayam.
13: Salamat din.
17: And happy weekend.
13: Salamat din, Ninja. Tsaka Jack.
16: Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinundena ng House Prosecution Panel ang umano'y paglihis ng usapin sa pamamagitan na personal na pag-atake sa mga prosecutor. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
18: Okay, we will to start.
19: Nanawagan ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na ibalik ang atensyon ng publiko sa ebidensya at sa mga isyung dinidinig sa impeachment trial. Matapos umani ng panlalait sa social media ang ilan sa mga prosecutor. Kabilang sa mga naging tampulan ng memes, si Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro at Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan.
20: Again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes! So, why focus on that?
19: Para kay Garin, hindi dapat personal na katangian ng mga prosecutor ang pagtuunan ng pansin, kundi ang laman ng kanilang mga sinasabi sa impeachment court.
20: Kailangan bang pagtawanan yun? No! It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Andiyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand.
19: Kasabay nito, sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila nalululong na umano sa politika ang pamahalaan.
21: May mga atunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
19: Habang naghahanda ang House Prosecution para sa susunod na linggo ng impeachment trial, muling iginiit ng panel na dapat pagtuunan ng pansin ay ang ebidensya at mga alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment, hindi ang personal na pag-atake sa mga abogado at prosecutor na gumaganap lamang anila ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
12: Sa puntong ito, makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario para pag-usapan kung ano ba ang asahan natin sa week 2 ng impeachment trial. Magandang gabi, Attorney Reyes, at welcome back sa Arangkada Balita.
0: Magandang gabi, Sir Jack, no, at lahat po na nakikinig ngayon at nanonood. Thank you for having me again.
12: Okay, Attorney Reyes, no, kung tutusin, sinasabi mo, madali lang patunayan itong Article 4 kasi nga yung utterances ang, ating pinag-uusapan dito. Saka doon sa pangkaraniwang tao, yung mga hindi naman, mga non-lawyers sa tulad ko, hindi ba dapat ang pinapatunayan lang naman dito ay na binigkas talaga ng ating Vice Presidente yung mga words na iyon, at wala na dapat inaano ko ano yung konteksto kung bakit niya sinabi yun, dahil ang dapat lang patunayan ay binanggit niya ito.
0: Yeah. Under our laws kasi, lalo na sa ating rules of court, meron tayong dalawang klase ng due process. It's the substantive due process at procedural due process. At kabilang na nga dito is to ensure na lahat po ng karapatan ng isang akusado ay na-consider or ginawa, especially ng mga enforcement agencies, no. Kaya tinitignan po yung authenticity dito kasi that's also part of the requirements under the rules on electronic evidence na nilabas ng ating korte. Sabihin nyo ba, hindi naman kailangan sundin supposedly ng impeachment court ang rules of court. Pero klaro din po na nakalagay sa Senate Rules on Impeachment na kapag ang particular aspect na yon hindi nakasaad sa Senate Rules on Impeachment, ang susundin or ang supletory na susundin ay yung rules of court. So ang ginagawa ngayon ng impeachment court, since wala silang nakalagay doon na specific rules on how to deal with electronic evidence, they are following the rules na nakalagay sa rules of court, which states na bago mo i-present ito as evidence, dapat may authentication. Dapat hindi rin siya illegally obtained at dapat hindi siya altered. Okay. So ito yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon. Tama ka naman, Sir Jack. Kung ako yung tatanungin mo, oy, nandiyan na yan eh. Sinabi niya na yan. Walang argument dito. Hindi ka tulad ni Senator Robin Padilla na gusto niya pa talaga question kung sino ba talaga, kung si Senator, kung si VP Sara ba talaga nagsabi nito. Pero at the end of the day kasi, we all watch this. Millions of Filipinos watch this live. So wala na, they cannot really deny anymore na siya talaga yung nasa video.
12: And Attorney, ganito nga kasi kaya ko tinanong yan, dahil pinapapunta nila next week si Attorney Zulaika Lopez para ipigay yung context bakit nagkaroon ng ganong klaseng outburst. Pero kailangan pa ba talaga yun? Na kailangan mo nang alamin kung ano yung context ba't siya nagkaroon ng nag-trigger yung outburst niya na ito?
0: Yeah, well, that's also precisely the reason kung bakit nila gustong i-play yung whole 2 hours, di ba? Kasi we're saying the prosecution is telling them na, 2 minutes lang i-play nyo kasi yun lang kailangan natin i-present. Pero ang sinasabi ng defense, i-play natin yung 2 hours. For me, aksaya yun ang oras kasi tama ka, Sir Jack, eh. The context is irrelevant anymore. Just as long as sinabi ni VP Sara na gusto niyang ipapatay ang presidente, meron siyang assassin na kinontract, that in itself is already, for me, impeachable. Kasi that is not only an attack on an individual, that's an attack on the entire country. Kasi nga, part of our national security ay isecure din ang safety ng presidente. So, I think yung pagpunta lang talaga ni Attorney Zulaika is not only part of optics, but it's also probably a strategy para to prolong the process. And at the same time kasi, hindi naman talaga lumabas or supposedly hindi naman talaga kasama si Attorney Zulaika dito. Pero kasalanan din ito ng defense because they mentioned Attorney Zulaika. And nakita siguro ng prosecution na, ano na nga rin natin, let's take advantage of the fact na gusto nilang i-highlight si Zulaika. So, I think, I don't know what their strategy is, pero for sure may iniisip ngayon ang prosecution. That's why gusto nilang tawag si Attorney Zulaika.
12: Okay, may iba lang ako, maiksi lang ako, Attorney, no? Sabi ko sa inyo, follower niyo ako sa social media. Nakita ko po yung post niyo about dun sa 18 Maleta Boys. Medyo interesting po yung point niyo doon, yung sinasabi na may yung credibility nila pagdating about kay former Congressman Zaldico at former Speaker Romualdez, doon may credibility yung kanilang affidavit. Could you explain doon?
0: Okay, so sinabi po kasi ni spokesperson si Attorney Mico Clavano. Sinabi niya po na basically they're going to look at the testimony of the 8 ex-Marines, no? titingnan daw nila when it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez kasi sinasabi nila na consistent daw. Mm-hmm. So basically they're saying may credence or may credibility mm-hmm. yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Mm-hmm. Pero sabi nila for the rest they will not focus on that. Eh meron po tayong prinsipyo under the law, the falsus in uno, falsus in omnibus. Mm-hmm. Ibig sabihin po nito if there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries. Mm-hmm. And at the same time, na hindi ka pwede maging selective kung ano lang yung part ng ng affidavit yung gagamitin mo. Mm-hmm. Dapat at po in whole and in whole po dapat ang gamitin ng ombudsman. So kung gusto nilang gamitin ang affidavit na yon para itukoy siguro, I don't know kung anong rason, pero kung gusto nilang itukoy kunyari si former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind of the flood scandal, edi it will also mean that they should also investigate everyone who was mentioned in the affidavit of the 18 Marines. Kasi nga, again, at the end of the day, we cannot be selective about this.
16: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Reyes. And next week, medyo excited ulit. I'm sure live kang nanonood sa Senado. Again, happy weekend, sir. At mabuhay po kayo.
0: Happy weekend, Sir Jack. Maraming salamat po.
17: Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makalahok bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Mari Ocampo.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na payagan siyang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng Senado. Sa 7 pahinang resolusyon, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan ang motion ng senador. Iginiit ni Estrada na kinakailangan ang partisipasyon niya bilang Senator Judge dahil nakasaad sa Constitution na kailangan ng boto ng 1/3 ng lahat ng senador para mahatulan ang isang opisyal sa impeachment. Pero ayon sa Sandigan Bayan, bukod sa pagiging detention prisoner, nananatili ring suspendido sa pwesto si Estrada dahil sa kasong graft na kinakaharap nito. Batay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, automatic isinasailalim sa preventive suspension ang isang incumbent official na nahaharap sa kasong graft. Kasalukuyang nakaditine si Estrada matapos maaresto kaugnay ng plunder at 2 bilang ng graft na isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y manumalyang flood control budget insertions. Ito na ang 3 beses na nahaharap si Estrada sa kasong plunder. Kahit napawalang sala sa 2 naunang kasong plunder, nakabinbin pa rin ang ilan niyang kasong graft. Sa kasulukuyan, mananatili muna siyang nakadetene at suspendido sa puwesto habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang pinakahuling kaso. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Humarap ang mga tauhan ng PNP, CIDG at PNP General Hospital sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Biyernes para magbigay ng update sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta. Mula kasi nang maaresto nitong Lunes, naka-confined pa rin sa ospital ang senador. Nagbabalik si Mari Ocampo.
1: 4 na ang nakalipas mula nang maaresto si Senador Rodante Marcoleta. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sumasailalim sa arraignment ang mababatas. Ayon sa findings ng PNP General Hospital, kasama ang mild pneumonia at degenerative disc disease kung saan kinakailangan niyang sumailalim sa rehabilitation therapy sa mga iniindang sakit ng senador. Sa kabila nito, namataan sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla na bumisita kay Marcoleta ng magkahiwalay na araw nang walang face mask sa kabila ng rekomendasyon ng PNPGH na ilagay si Marcoleta sa isolation. Bagay na kinwestiyon ng Sandigan Bayan 3rd Division.
2: We apologize that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. But when you talk about the resting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide.
1: Dagdag pa nila, inaprubahan ni PNP CIDG Director Major General Robert Morico II ang pagbisita ng dalawa. Personal daw na request ni Marcoleta na hayaan siyang mapuntahan ng dalawang politiko. Hindi naman nakapagbigay ng paliwanag kung ano ang naging basehan kung bakit napagbigyan ang kanilang pagbisita.
3: Yung dalawa lang na sa Requested Party na yon ang napayagan. Hindi, wala siyang entourage, wala siyang ano. Wala naman po tayong favoritism. Again, it is restricted given with his medical condition at a very limited time yung bisita lang.
1: Samantala, ayon kay Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, bumubuti na ang kalagayan ni Marcoleta. Ngunit iniinda pa rin niya ang pananakit ng dibdib at mabilis na pagtibok ng puso. Idineklara ng fit to travel ang senador. Ngunit kailangan pa rin nilang ma-confine si Marcoleta dahil sa kanyang mga sakit at kinakailangan ding matapos ang 7-day course ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia.
4: Sa July 15 pa, posibleng humarap si Marcoleta para sa kanyang arraignment ayon sa PNP General Hospital. Depende na lang sa magiging karamdaman niya, posible na rin na makapaglabas ng commitment order para malaman kung saang detention facility makukulong ang mambabatas. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
22: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corbus.
23: At ako naman si Jeff Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
22: Arangkada Balita. One station,
11: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
25: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
26: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalanlaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok. Nagbako. Na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba. Sama sa balas na pino. Kung mawala sa imong mga kamay. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan. Mudagayday ang luha. Kung atong hilakan. Busa. Namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala. Kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga tampo sa atong isig katawo ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta, kumusta, may adlaw sa pinatong tanan, may kalan sa kita sa atong ngayon programa. Ang mga panid sa kagahapon, kung kinilang gihapon ninyong higalas, Kuya Arn, makikuman ka ninyo sabay sa paghatag na usab og laing pagtikan sa laing tampo nga giasoy o gisugilon diri kanato. Kaagi sa usa ka babae nga si Emily, lumulupyog ni sa Butuan City, Agusan. Sorry. Emily, salamat kayo sa imong suporta sa atong programa, pinagi sa imong pag-share sa imong kaagi. Usa na kini nga nakasuporta sa atong programa na makalautay ninyo inyong inyong higala si Kuya Arn sa paghatag pagtagad sa naglalain ng kaagi. Kumusta, kumusta ang taga Butuan City? No? Nanaytipila na ka mga sinder na to na atong nadawan sa taga Butuan. Okay, God bless sa tanang taga Butuan. Maghinaot ko na magpabilin yung suporta din sa atong programa. O sa uban usab ng mga lugar nga na atong programa, dagkan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Okay, mintin pa ba no ang atong mga listeners na nahimo na itong mga users sa atong mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon. Mahinaot ko mahigala nga ang napagyapon mo nagpabili. Ayaw ni palik di mahigala, ayaw ninyo undangi ang atong mga product. Kung kafe na manggaling atong gusto sa matag-adlaw, Coffee Corn Gold with Malungga and Santo na lang. Kaya hibalo ko nga makahatag yung kini binipisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, labi na sa tibuok pamilya. Kung manggaling na hibalik na sa normal lang inyong pagbawa sa matag-adlaw, sige na mo makapagawa sa inyong hugaw sa matag-adlaw, ayaw ninyo undang yung mga gala. Kaya mao naman ay nakahatag o kaayuhan sa inyo ng atong Coffee Corn Gold with Malungga and Santo. So, samtanga naapakini siya. Ito mawala baka ni Pro sa ako ha? Siguro murag hantod-hantod pa gini siya. Magamit ninyo mahigala, no? Ang kiniatong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon kay makatabang ginis mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Dili mayong sa katawang nga mulaktaw o sa kadlaw o na magpagawa silang hugaw. Kay kung maminti na kini na ito mahigala, dili mayo ang paingnan. No, magkadaot atong tinae, mapiktuhan ang atong tinae nga magkabukol-bukol, hantod magkasaman-saman. Malata, hantod pa ingon sa colon cancer. Samtang dili pa ulahi ang tanang mahigala, wala pa ka na may tabo. Hinti na natong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon kay gitawag kini siya cleansing effect. Buhinlo sa atong tinae, sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas. Mao na siya mahigala. Dili lang ingon nga, kapilang siya, makapawala sa tugnaw, makapawala sa habdustian, makatabang sab, no, sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante mahigala, bisan kausa lang sa usa ka adlaw, makapagawa sa atong hugaw. Tagtunga lang sa kutsara mahigala inyong kapihon, pero kung gusto niyo kusa kutsara kay gusto rin niyo mo ipikto, wala may problema. Kay wala man ay overdose atong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon, bisan pagputdo nimo nang usa ka pouch sa usa ka pitcher nga ini ni tubig. Wala ay problema. Imo nang hutdo ng adlaw kay pure organic na siya mahigala, wala siya chemical. Rich in fiber na, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pwede kayong mga high blood

problema na maglisod sa pagkatulog, labi na may sugmat ang insomnia. Ay, mga igalad, ako na nagtabang ng tunga sa kutsara. Nagkantidan lang na siya o 4 pesos, pinakataas 5 pesos. Mga igalad, ayaw ninyong hikawin inyong kaugalingon. Distingi lang ang isyon ni Kuya Arn para sa inyo ni Anya. Naibalaan ninyo, no? Kung unsa gyud ka epektibo ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Bisan sa mga bata, may gala pwede kayo na automatic sa tibok pamilya. Okay, hinaut ko may gala nasabtan ninyo, no? Coffee corn gold with malunggay and santon. Sa lain bahin usab, dili lang coffee corn gold with malunggay and santon nga atong gina-share sa inyo, ha? Napod kita'y coffee corn purple with malunggay and santon lang gihapon. Kaganina, coffee corn gold, kani coffee corn purple. Para may balaan ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple, angayan ba ninyo tistingan, angayan ba ninyo ipangapi usab, pero tistingin ninyo mahigala. Kaya naa sa'y mga nindot kayo ng mga sangkap ni ini. Doon na usab kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naas atong coffee corn purple. Mangustin, nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaor yapod sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og napod si sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mao ning naa sa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sagol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napagid siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Og din napagid siya itawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Og napagid siya sagol nga ampalayan, ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala, fats na siya, taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya, unsa maayong benepisyo nga ihatag ka nato. Og napod siya isagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala, ha? Atong giingon ako nga mukalit lag taas ang atong sugar og dugo nato. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin sa mahigala, napod kita'y pang-energy, no? Pang-energy nga coffee. Itawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Nindot ka ni sa mga trabaho. O sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyo kag enerhiya sa matag-adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini, mahigala, no? Mone, dumduman ninyo, ha? First time niyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sachet. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapin ni atong Turbo Max Coffee, kaya mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya. Kaya Turbo Max Coffee, hinamdumin ninyo at doon na usap kini epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable roth. Og napagid siya gitawag nga black ginger. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Og napagid siya sagol nga tongkat ali, mapataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise recovery og stress management. Og napagid siya sagol nga red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga

0: hintintani, no? Para dili ta matakbuhin og mga ubulagi, no? Mao na ang ikatabang sa red ginseng nga nasa atong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag-isay Panax ginseng ug horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental ug physical fatigue ug stress ug usab mo pagana sa imong mood ug sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa ug daddy. Sulayin niyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Mao na mahigala, no, ang atong Turbo Max Coffee. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, bugno ang hangin musulod sa atong lawas, ikantang isingot, panakitan yun ang kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pagyug ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon nimo, nya malaki imong kalawasan, o kay balo. Pero kung magikan ka sa trabaho, manghimasa gyud ka. Sagol ini ni tubig nga igo-igo lang maguwanta nimo. Nya una ka mang haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede pug kay ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gyud na makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gyud siya'y halang. Mild lang gyud na siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho niini tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product akong i-share sa inyo ha, pangbata, antod sa mga teenager, panghamtong, og sa mga tigulang. Pero ang ato lang sa sugdan sa paghatag og kinabuhi ang mong kaagi sa usa ka babae nga si Emily. Emily, ano yung mong kaagi? No? Si Emily nga taga Butuan City, Agusan.
1: Doctor!

0: Ay, nakatulog man dahil kong maayoy. Asa ka si mama, oy? Si mama, sige lang giniglakaw-lakaw. Hala, alas 6 naman dahil sa buntag. Tama rapot kayo walang trabaho, di off. Pero si mama po, sa'yo po siguro yung lakaw, ay. Si mama, halos na lang yung kadaadlaw. Wala din sa balay, ambot. Asa ni maglingaw-lingaw ni si mama, oy? Tuas pa pa sa laing nasod niya. Siya po, sige po, lakaw-lakaw. Ay, gutom naman, oy. Maghikay siguro ko. Kalabad sa kong ulo, oy. Dugay mo katulog gabi. Launa naman, God. Ay. Oh. Hala si papa. Manawag akong buutan nga father. Hello, father.
1: Oh, kumusta ka, anak?
0: Auntie, ah. Karo pa yung kapmata, father. Uy, alas 6 naman di, ay. Nakatawa ka man, father.
1: Natural, ginaw sa inyo, ha?
0: Okay lang, Mindiri.
1: Oh, si mama ni mo.
0: Ay, lakaw man siguro itong sa'yo, baway.
1: Sagdi lang ng mama ni mo. Dili man pare sa una. Nganara ko din ng trabaho. Mingita man tag taktong income para makalampos yung kasi mong mag-eskwila ni mo, anak.
0: Eh, salamat kay father, oy, nakatapos na yung ko. Nagtrabaho na ko, ako nang ipahimo sila na nga akong kurso. Tinood yung gingo ni mo, father, no? Kay, kung di ko magtarong eskwela na, mag-pipal yung ko.
1: Pipal?
0: Oo.
1: Unsa may pipal?
0: Ah, ulahin yung ka sa hearing, father, pa sa mga words-words ba nga mga pipal?
1: Unsa lang yun ang pipal?
0: Kung wala ko makatapos yung eskwela, piko ang pala.
1: Unsa ano pagpiko ang pala nga inga naman ka? Ha? Makadaog na ikapagal sa piko nga. Babae mang imong hunahuna.
0: Ay, lagi sab, no?
1: Pero okay na, nakatapos ka na.
0: Father ka no sa mga paoli, oy. Mingaw na ko sa imo, ha?
1: Sige lang, anak. Magkita rata. Ikaw, narabay uyab ni mo diha.
0: Ha?
1: Narabay uyab ni mo nga babae.
0: Ay, father, oy, si babae, patakam lang ka, oy. Kaluod, ano, oy, yaks.
1: Ngayon, di magkamanguyam.
0: Gusto na ako pa ka ng guwapo.
1: Ngayon, laki man nga laki man ka.
0: Father, oy, babae, biyagin ko.
1: Bahala na ka. Lala, sige, kung sa'y gusto ni mo, basta malipay lang ka, anak. Pero, kung na naka-income, bantay-bantay ng mga laki ng mga pangwarta, may palabi, anak.
0: Father, oy.
1: Anak naman ka, ako'y mahimo nga mauna na yung pagkatao. Dili naman po ikaw ra. Bilak ka mo dili sa kalibutan. Mga foreigner man, nahinga na para sa imo, ha. Pero okay lang, anak. Basta kay anak na ka, bisan saan pa.
0: Uy, father, uy. Musamot yun akong kamingaw tungkol sa imong kabutan.
1: Ganun magminal dito man ko nga buutan man ka. Si mama po ni mo.
0: Ay, si mother, but sukan nakalarga ka, mga tuig na yun. Wala na, ay klaro si mama, sige, lakaw-lakaw. Amot, asa na sila maglakaw-looban sa iyo mga ka-birds, oy.
1: Mau ba? Sige lang, anak. Importante nga ma-enjoy si mama ni mo kaya wala man ko diha. Mga ako lang suporta, kada sweldo na ako, naayin niyo magamit.
0: Ay, pwede hindi naman ka magpadala pa, oy, para makatigo mga dinha. Kaya ako naman ko income, kami naman po duhan ni mama.
1: Dili pwede nga din ako padanan si mama ni mo. Eh, pilar may sweldo ni mama ni mo. Di kinanglan, sabot man amo nga magpalayo sa ako, di ako sila yung nasod. Kinanan ako siyang padalan. Apil na ka.
0: Ay, salamat, father. Gimingaw na yung kusay mo, father, ay.
1: Salamat, anak. Sige lang, masurprise ako.
0: Uy, di na ka magpahibalong, paulay ka.
1: May nang surprise. Ha? Magbinutan kasi mong trabaho, ha?
0: Oh, father, uy. Miss na kita na ka.
1: Salamat, anak. Sige, makamping kasi mong trabaho sa mga lakaw, ha? Di kayo ka magpagabi. Kaya delikado ba yan, ha?
0: Oo, father, oy.
1: Basta, gingon ako, ha? Ipalabi niya ng mga gwapo-gwapo, di ha?
0: Oh! Sige, father. Kamping sa mong trabaho din, ha? Maghikay pa ko sa akong pamahaw.
1: Happy now, to. Astila nung bata ka. Di ba na nang lawas, di mo?
0: Oh, sige, father. Kaya maghikay na gani ko para matiman ako akong self na ako.
1: Oh, sige, sige, anak. Sige, sige. Mas surprise ako pagpauli din, anak.
0: Oh, sige, Father. Salamat. Tawag na kao, true.
1: Okay. See you. Love you, anak.
0: Love you. Masa kaya kong buhato no para ma-enjoy ko dire si Mama Pirmente wala. Plano na lang na ako nga. Di rin na lang ako pa po yun si Emily. Oy, friend na ako sa akong trabaho. May pwede rin na lang si Emily. Kay maura mang yapon si Mama. Uli, gabi eh. Usahay. Pagkaugman mo pa uli. Amo sa ikikabuangan ni Mama. Oy, kalain po na ni Akura isa dire. Oy, pag uli, walay tao. Sus, bungot na lang kulang lang akong tas para ermitan nyo na ko. Di rin na lang ginako pa po yun si Emily. Samtang nga nagpaabot ko kay Papi, nga, makauli siya. Ay, para, nakoy ba istorya-istorya diri, oy. Diri na lang ito na upapoy yun akong amiga si Emily. Ganahan po ko ito kay Buutan po kayo. Ah, ako to kang iyoon, nga diri na upapoy yun sa balay.

Emily, uy. Boring kayo sa balay. Ikaw ko sa trabaho, pag uli dito, walay tao. Kasi si mama to, asa yung mga friend. Abot, asa na sila paingon, uy. Pag uli na ko sa balay, why niluto? Ako pa'y magluto. Pero okay ra, kaya raman. Ang ako lang pagkano ako, kay istorya-istorya. Matulog pagkagabi, wala. Mura ko dito ka lang. Piniriso ba nga? Ay, basta. Yamingo kayong palibot. Ibalo ba yung kasama mong ipuyan nga? Subdivision ba yan na? Ah, okay na kasi mong mama kung mahibalan niya anak ako dito. Ay, ako rin pasabot ni mama eh. Total, wala man siya pirminti din ha. Mundang nakasig-aba ka na yung boarding house dito nakasabalay. Yung pag-uli ni papa ni mo niya, may laing tao. Ako rin lagi bahala niya. Ano, salot na sila sa ako ah. Kung ako'y mo ingon, ako'y mo sulti. Igo na sila mo doko. Muyango. Ikaw ay kabalaka. Ako niya naghangyo sa imo ha. Mas pabor na sa ako ah. Benji. Kaya makasib na ako sa akong abangon. Ah, libre ka rin to eh. Ha? Libre ka? Isipon na nga akong igsoon. Karang sabag ko magsugo dito po yun. Ay, umana, tomorrow na dayon. Ah, sige, sige. Pag-uli na to, pagkawas na tugigan sa work, ato ta sa imong boarding house, hakuto na to imong mga gaming dito. O niya, dadon na to sa balay, dito na dayon ta. Pero dito mag-uuban ng kwarto, oy. Kay basin og, di yung kuha na, yaks! Musipot pasabot ni mo. Naman ko'y kwarto itong gaganahan, yapong ka. Igo-igor gito sa imo, ha? Ah, sige, sige. Ugma, oh.

ilan na lang kabulan. Pupaulin ako sa Pilipinas. Magkita naman sa akong anak, si Benji. Pero diskumpiyado ko sa akong asawa. Kanatawag na ako kay Benji ang akong anak. Wala permintiang ang inahan. Asa ka ni si Ruwa si Laglag? Ngalong permintiang wala siya sa balay. Kanatawag na ako. Huwag tawagan ako siya. Di mo tubag. Huwag sa kahit putpasabot niya. Manawag ko sa ong iksawan. Tawagan ako si Ronnie. Kung nabasin na matikdan kay Roa, nga akong asawa, kay nga akong anak na bayot, huwag na matikdan sa inginahan, ang ilang na matikdan nga sige lakaw. Tagdugay mo pa uli. Kulpaan man sa bata. Tawagan ako si Ronnie, humangod, pasinog. Lasa inibalaan kabayan sa akong asawa.

0: Oh, hello, Brad. Elmer.
1: Oh, Ron, kumusta?
0: Oh, okay lang. Kumusta ka, Ron?
1: Ah, di malikayan. Batiyo na to kami ng pamilya, pero nanad-anad ako gamay.
0: Kano'n sa magkampauli?
1: Upat na lang siguro ka bulan, Brad, Ron.
0: Ama ba?
1: Ako'y pangunta na sa imo, ha? Huwag pa kayo naman tikna ni Ruwa di ha, ako kasawa nga. Sige, manuglakaw-lakaw.
0: Ama o lagi na. Manawag man to ko sa imo, Elmer. Diskumpiyado na ko sa imong asawa.
1: Ang sipot pa sa bot ni ma?
0: Nakita na ko si Ruwa sa sinugdanan na ibabae nga kauban niya. Na lalaki. Tulo sila. Pero sunod, duhan na lang sila katong lalaki. Suod kay sila ay nagpilan gagbayan pa si Ruwa.
1: Oh, mau ba?

0: Tuloy, lain mo po kayo, makita na akong masinagpingala lang si Roa.
1: Ang sakipot pa sa bata to, Bren.
0: O gagba yan, di. May parinti to niya. Di, matuparinti. Bago lang to na ako nakita ng lalaki. Ay lang kalain, Bren, ha? Dilingon sa pagbutang-butang para magubain yung pamilya para mabati kang kasuko sa imong asawa. Pero para sa akong, murag nagbinuang ni si Roa tungod kay layo ka. Siguro, kay kung nasa kinanglan sa usa ka lalaki, nga wala yung bana, mo na eh. Inga lang nahita po.
1: Mao ba?
0: Ay na pagsawa, Brad, nga ako'y nagsulti sa imo. May napot ganyan na nawag ka. Nagpangunta na kang kabahin niya na. Kaya ako tayo ito'y matawag sa imo, ha? Pero kaso lang, kasinog, lahiyo niyo pagsabot ba?
1: Salamat kay Brad, Rone.
0: Ayaw lang pahalata, Brad, nga nakay na sairan. Nagikan sa ako, ha? Kabahin ni Roa, ngayon mong asawa.
1: O, sige. Ang akong anak.
0: Oh, suway problema si Benji. Namorang yapon. Binabansi-bansi niya po ng laki. Nagtrabaho man, okay man trabaho niya. Magkita mi, mangutan ako, mangumusta ko sa iyang inahan. Muingon lagi po si Benji nga, wala lagi daw pirminti. Naasa kong una-una, Brad nga, wala pirminti, kay nana may kalingawan lagi. Sweet na naman kayo sila, Brad. Ay lang ka, suko, Brad, ha? Relax lang di, ha?
1: Sige-sige. Salamat kay Brad. Pasinsya kayo sa disturbo, ha?
0: Ay, wala problema. Iksuon ta ka. Dapat may balo ka kung sa'yo na gawin si mong asawa.
1: Oh, sige-sige. Salamat kay Brad. Bubisita na ko na sa'yo mong makauli ko.
0: Ambing sa'yo mong trabaho, Brad. Sabi sa'yo mong pagbiyahe kung makauli ka na.
1: Mudiretso ko na sa'yo mong, ha? Ikaw ko din, pag makaabot ako sa Pilipinas, mudiretso ko na sa'yo, ha?
0: Ay, ikaw rin punto.
1: Oh, sige, Brad. Drone, salamat kayo.

po sana. Diyan ako sa Manila. Paabot na lang kumularga ng aeroplano para sa Mindanao. Murugo ako'y kalipay nga mapauli sa Mindanao. Kapag-abot na ako dito, wala akong asawa. Kaya kasagaran daw pag-uli sa akong anak. Wala iyang inahan, gabi na kayong pauli kasi makanlaunan pa ko na. Kasi may malipay niya, anak. May pauli ako. Tungulo ka lang sa akong anak si Benji.

Oh, brad. Kumusta? Mayong biyahe ni mo, brad. Ah, okay lang. Gito man ganyan ni mga diri-diritso sa balay. Oh, unyan akong pauli dito sa mawa. Ah, sulod, dri, sulod. Pastila ni guwapo ka na mahinog mayong nga tuwa sa laing nasod. Salamat, brad. Oh, akong regalo sa imo, ha. Oh, pastilan. Imnono ni? Oh, ibalong ako mainom ka ni Ana. Ako rin ipalit, pero dito na sa Manila, ra. O dawata ni, may na lang sa imong pamilya. Ah, sumani. Magamitin mo na, kwarta na. Dismil na na, brad. Ay, sus, kanako ni ni. Kuhay ni. Diara na. May na lang sa mga makatilaw ka sa akong tinanbawaan dito sa laing nasod. Ay, salamat ka ni brad. Ako na kinigtabang ni mo sa kuha ba? Buwa ba kailain na matikdan sa kong asawa? Amo na lang yung brad. Ikaw na lang mag-adjust, ha? Ikaw na lang bahala kung sa plano ni mo. Plano na ako, brad. Makikbulag na lang sa iya. Makikbulag ka? Kinsa pa may ganahan makiguban sa babae nga naman sa hana sa uban. Tinood ko yung kabran, magigbulag na ka kay Rua? Oo. Oh. Usbon ko, ganahan pa ba ka magiguban sa mong asawa, magigdulog? Nga matunpani mo, nanay, nakikagbay nga lalaki sa iya nga nakita ni mo. Tinood ko na, brad. Matay, brad. Lami eli doolo lagi, brad. Kulatahon ang lalaki. Ngibalo siya nga, pamilyado ang babae. Kana, kwarta rin niya pa sana kayo. Ngibalo na ng laki nga. Ang bana ni Rua, abroad. O, sige. Mauna lang ginibuhato na ako. Pero dili na ko baybalo ng akong anak si Benji. Nga magunsan na si Bayot. Hindi na ko siya baybalon. Ibalo ko sakit para sa iya kung magkabulag kami siya yung inahan. Dili ko gusto ma-distract ang akong anak, brad. Rune. Ay. Isure na yung plano ni mga makikbulag yun ka. Sure na ka na, brad. Na, ikaw bahala, brad. Basta, brad, nagtugan lang ko sa iyo, mustinod, kaya dili ko gusto, igsoon daw ka. Dili ko gusto nga, dili taka, pay balon. Lain na po na anaw, eh. Magbalon kung kanunin konsensya. Ikaw na yung bahala, makikbulag pa ka o dili. Makikbulag ko kaniya. Na dili na ko pay balon ang kong anak.

0: Anak, kumusta?
1: Ay, magiging ko surprise.
0: Naas mama ni mo?
1: Ay, ang mapadero ba si Unya patong pauli?
0: Halos bagay ka dadlo, walas mama ni mo dire.
1: Ay, oo, Father Roy. Amo taas na si Mami magtuan. Mapauli dire, usay, tag-alaon na naskadlaon. Matod palo, nagmadyong-madyong daw sila. May nalang daw malingaw kung ako pangutanong mauna ito bag niya. Usay, magsumba-zumba daw sila kung sayo siya mulakaw. Kaya ginanong, ano kung sayo mayugka mulakaw? Ma, magsumba daw sila. Sige na lang, ako naningkamot lang kong trabaho.
2: Ah, Sir Elmer, mayong gabi, Sir.
1: Uy, ay pa, sorry you guys pa, nagpaabot pa yung sa'yo pagtawag pa para masultihan ta ka nga. Na ako'y kaumanan ako diri nga, kaumanan ako sa trabaho, si Emily toon pa. Ako nang ituyo pa nga na siya diri para diri kay boring pa nga ako na mag-inusara diri pa.
0: Ah, mau ba anak? Wala problema anak. Nakasabot ako sabot pa sabot ni ba?
2: Ah, Sir, gusto mo ni Benji, Sir. Nandiri ko sa inyong balay kay siya lagi daw kanuna isa diri.
0: Ah, wala problema. Sito pangalan ni ma?
2: Emily, Sir.
0: Ah, Emily, salamat kayo sa pagigduyog sa kong anak. Ngayon mo sa inyong banan diri sa balay kay ang inahan, wala lagi daw pirminti.
1: Oo, oh, pawi. Pirminti ko si mama, wala diri.
0: Salamat kay Emily.
2: Ah, salamat, sab, Sir. Sa inyong pagtugot niya, di ako kauman ko ni Benji diri sa inyong Pinoyanan.
0: Ah, libre ka tanan dire, Emily.
2: Ay, makabala ka, Sir. Magtabang-tabang na ako makatiman sa inyo, ha?
0: Sige ra, okay ra. Kanong sakat mo pa uli si mama ni mo?
1: At ang nangirang ko niya, pa, mga... Siguro mga... Pinakasayo 12.
0: Alas 12?
1: Oo, maurin ting uli niya. Karo, wa siya kasayod. Wa ba ni mo tawagi pa?
0: Pipila na kahiga yun na manawag ko si Emo ragdi siya makontak. Ambot, muna nagsusi ko. Sige lang, may bala na ka na ako, anak.
1: Ah, sige ka muna, bahala, good. Pa? Basta kasi mama yung anak yung inulian niya.
2: Ah, Sir Elmer, panihapon, Sir.
0: Ah, nanabay niyong niloto niya?
1: Ay, magdungan na lang tangtulo pa. Pari mo sabi manihapon, ha? Niloto ni Emily, siya iting luto sa among sudan. Kaya gusto niya siya daw magluto, maghikay. Di siya na, iyan naman niluto nga kung makaon kanunay, papi.
0: Ah, sige, sunod na itong tilaw niluto, Emily.
2: Ah, dali, Sir, dali.
0: Ay, nabagsiras ako, ha? Kuya Elmer lang.
2: Ah, sige, sige.

0: Dami kayo mong maniloto. Emily.
1: Salamat kay sir. Ay, kabala ka sir. Ako na'y bahala sa inyo. Ang pagkaon, maghikay matagbuntag, paniod to.
0: Pero trabaho mo.
1: Ay, oo day sir. Pero kung din niyo, ako rin maghikay tanan. Pag uli na ko sa panihapon, ako rin maghikay sir. At imanon mo na ako ni Benji. Samtang busy pa si ma'am sa iyong malakaw.
0: Salamat kay Emily. Nakaangay ko sa iyong nilutoan ha. Okay kayo?
1: Oh, di ba papi? Wari ko magmahay pa nga din rin ako si Papuyo.
0: Magsalig na niya akong anak. Sa iyo mo, Emily.
1: Ah, okay lang, Kuya Elmer.
0: Sige, salamat kayo.
2: Alas 12 na, Todd. Wala pa si Roa. Pabuto lang yun ako. Dili pa ko matulog samtang gili si Kapot. Kinalan matapos na may karon. Una kami mabuntagan.

0: Elme!
1: Ay, kanok, ay kabalaka. Dili ako manghilabot sa inyo, ha? Roa, imo nang bana. Brad, ay lang ka mabalaka, Brad. Ay, kahadlok, wala ko'y dala. Nakadyas ako sa kagoglingan. Ato lang ning klarohon, istorya ho na to ning tulo. Ay, nagtingog, hibalo ko di ka katingog, Roa. Gituyo niya na ako niya nagpaabot ko sa inyo, ha? Hibalo ko hihatod ka nining lalaki. Karo nakita na ako nga na nakilain.
0: Elmer, kuan.
1: Ay, napagtingog. Dili na ako maminaw sa imong rason. Tama na nga nakita na ako nga nagbinuang ka sa itong kaminyon. Wala ko'y mahimo, Nana. Gimansahan ni mo ang atong panaguban. Ang atong kaminyon. Ayog lang ko, Brad. Ay, biyay si Rua. Ay, mukhanlok sa kuha. Bisan ko kun, dili ka mo magasgasan. Sakit man sa kuha, pero Nana, karoon na lang taman, Rua. Ang imong pag-ari diri sa balay og dili ka nang pwede makadayon. Ayaw ka ba lang ka? Ipuso na ako ang tanan butang nimo dito. Og ihatod na ako sa usa ka lugar nga kamurang naibalaw. Magtsatra ko kung asa na ko i-drop ang imong magamit. Ayaw na pagsulod sa balay. Og ikaw, Brad. Panggaa si Roa. Ayaw talik ni kay basin og maparehas ka sa ako, ha? Di siya masaligan.
0: Elmer, pasaylo ako, Elmer.
1: Pero wala'y problema. Sige na. Makalakaw ka nagbalik. O Brad, ikaw na'y bahala ni Roa. Kaya nagkasinabtanay naman ka mo, nagkahinigugmaay naman ka mo.
0: Kuan.
1: Ayaw kong ingna. Nagkaroon ni anak ko. Imo na siyang ibalik din sa ko.
0: Elmer,
1: ayaw na og tingog. Sige na, lakaw na mo. Lakaw na mo. Ikaw, Rua, wa na kay katungod nga musaka pa din sa balay.
0: Elmer.
1: Wala ka na kay katungod. Wala na. Magchatra ko sa cellphone. Ganyan ang lugar. Ibilin ako ang imo mga sapat. Lakaw na mo.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganito yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ang ako gungi, kung anong guniya, kay pura magupya ko na nang magbatil ka ana, dili siya layaw. Kaya ako mang kung anong ako manjo po ubay-ubayon. Kanabang dili siya tamis. Ganit yun, nagaanggit yeah. Akong lawas. Kanabang dili na kayo maglawas. Ay, puro buya gutaw na kong lawas. Tabok-tabok, mag-idotay. Niya, karong galing na, puro bang na, kuan ko na, musubo na kong timbang. Kailaya, gusto kong mainom.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
3: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Mm-hmm.
3: Ako day nga si Jared. Kuan mga kaduwa, kukog basketball ba niya. Kini siya na pamatulan gina ko nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga ni ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
2: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
3: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo eh. Ngano ako raw man puyway pamaol kada ko maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma baga buntag wa na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Why, problema. Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dan-undan, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya limintin sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacy. Og dili puta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan nato atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang pud ang Migacarsub gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Oy mga hubakon ha, mag Migacarsub gel para dili mo atake ang hubak. Makatabang pud ang Migacarsub gel nga regular ang oras ug hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega 3 taas pud ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar ug inom ang Migacarsub gel usa ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi Migacar, daghang health problem ang itikar. Og diri pud ta sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kung babae pangit kay tanaw, no? Ayo kalimti, kung naa kaniya ang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag adlaw ha. So sa kadlaw kaysa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mobalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: na si Supa pa.
1: Benji, anak.
0: Asa si Mama? Wala makaw ni si Mama. Wala man ito sa iyong kwarto. Ito ano, taganin mo ba si nagdulog mo? Wala may tao sa kwarto. Ikaw nakadili sa Supa. Ah, Sir Elmer? Nakadili sa Supa natulog, sir?
1: Anak, Benji, Emily. Dire lang ko, nakalimot ko. Nakatagpil ako samtang nagtaraw-taraw ko sa television.
0: Ah, dali na pamamahaw na. Asa man si Mama di ay?
1: Ah, basinog. Nabisi lang yung mayo. Matutpan ni mo, tagdugay besyang pauli.
0: Lagi, oi. Anong ba siya makauli ka ron na? Mapauli man na siya pa. Isang dugay siya makauli, pero naagin na siya pagkabuntag. Pero sa'yo, lagi po mo lakaw. Kaya magzumba-zumba daw. Tagdugay yung pauli, bilar niya, tapos magzumba. Kung saan man na, oi? Maka-overfatig man na. Dahil na pa. Kaulat ha. Ay, malita na, oi. Kaya matrabaho pa ta. Ah, sige. Ah, Kuya Elmer, dali na.
1: Oh, sige, Emily.

Paano kasi hinuktok si Kuya Elme? Kanya wala ko kakita na nga ni Pauli si Ma'am Rua. Sige, nagpangutanan ng bayad ng kauban sa trabaho. Nga saan na daw yung mama, wala nang magpauli-uli daw. Pero daw problema ng magtiayon. O sa kainong din. Dolo na ko si Kuya Elme.

0: Kuya Elmer?
1: Uy, Emily.
0: Diya ka piyo.
1: Salamat kay Emily.
0: Laom kay kagiyo na na. Sa imong pagpanghupaw, Kuya Elmer, ako kay kag problema. Nabay problema, Kuya?
1: Gusto ba ka mahibala?
0: Huwag sa'yo dapat ako mahibalaan. Nga, tanunay ka maghinoktok so kan nga nakauli ka, nakaabot ka din sa inyo ha. May ako mamatik dyan.
1: May tungod sa inahan sa akong anak.
0: Kaya nga ano?
1: Samtang dito pa ko sa Laing Nasad, itawagan ako akong Ikson. Basin na siya naibalaan may tungod sa akong asawa, masiruwa.
0: Napay naibalaan siya mo Ikson, Kuya Elmer?
1: Nagbinuang akong asawa. Ana siya lalaki. Samtang dito ako sa Laing Nasad, nasa ikawban kanunay ng lalaki mo nang tagdugay siyang pauli. Day after day, wala ko magpalata sa akong anak si Benji. Dili ko gusto nga masakitan siya.
0: Mabahinong din nga wala na siyang pauli.
1: Nakigbulag na ko kaniya. Huwag ako na siya gihatag sa lalaki katong nabuntagan bitaw ko sa sopa. Wala na ko siya pasaka. Gipaubanan ako siya sa lalaki kung asa sila paingon wala ko kay balaw. Gipagdalanan ako yung gamit, gihaton ako sa lugar na sila na ang mukuha.
0: Ang pasabot niyo, Kuya Elmer, wala ka balo si Benji nga nagbulag mo sa imong asawa?
1: Oo. Dili ko gusto masakitan ang akong anak.
0: Unsa?
1: Oo, Emily.
0: Ginoo ko. Sa ato pa, tungtod karon nagpabili ng una-una ni Benji nga busy lang yung inahan mo nang wala makauli-uli.
1: Oo.
0: Ginoo ko. Nagbulag din ay mo, sir.
1: Ayaw kinipahibalo kay Benji. Di ko gusto masakitan ako anak magka-problema siya. Ako na'y bahala. Ako na'y magsulti sa iya kung mangita sa kanunay sa iyong inahan. Ako na'y magpaikop.
0: Kaluin niyo mo, Kuya.
1: Kung ano ko'y mahimo, Emily. At iman na lang akong anak.
0: Ay, kabala ka, Kuya Elmer. Suod kayo kami sa imong anak. Ang ikaw lang akong ikaluyan. Ang ikaw lang. Kabuutan ni mo. Ingala lang ka sa'yo ng ibuot sa imong asawa.
1: Ambot yun ang nahimo niya, nandir ka na ako. Tungod ba kay layo ko sa iya, nagkinagdan siya o kalipay sa usa ka lalaki.
0: Ay, sir. Imla ka ng kape, ah.
1: Salamat kay Emily. Salamat sa tanan higayon nga pagkatiman ni Mudir Kanamo sa akong anak.
0: Ay, makabala ka. Dako na kay utang kabubuton sa inyo. Ngayon kong ipasaka, diri libre pagyug ko. Nga di pagyug ko mo atiman. Ako ni bahala sa tanan. Taman sa akong makaya nga makatiman ko sa inyo, ha. Labi na sa imo, Kuya Elmer.
1: Salamat kay Emily. Ikaw na yun nagkatiman, diri ka na ako. Uban sa akong anak, nga wala na akong asawa. Tuwa na siya sa lain.

0: Belum pasti binji di badi op niyo karan.
1: Oo. Di op na mo karan.
0: Okay lang ba sa imo? Ngayon mo na itong relasyon ng itong panaguban din sulod sa akong panimalay.
1: Elmer,
0: I love you, Emily.
1: Sa kay kasulti ni Benji yung paipalan niya.
0: Ato lang sa kinita ko. Di lang sa tamagbalata kung nakasya sa itong atubangan.

0: Wala ka na para 100 ka na ako. Rua.
1: Pero nakita'y anak.
0: Hibalumanay ka natin, anak. Nga nung wali mo ang ping ang akong pagsalig na kanima. Dili ug dili na ako makigbalik na kanima. Padayo na sa lalaki nga imong gikabuangan. Ug ayaw na pagpakita din sa balay.
1: Hibalo ko nga nangita akong anak ka na ako.
0: Hibalo ko. Sisi pangutana. Pero giingnan ta ka nga busy kasi mong trabaho. Ug ayaw na kabalaka ako rin bahala kay Benji. Imong gihugahugawan ang atong panaguban, ang atong pamilya. Pasalamat ka nga wala ko sulti si Benji. Kaya akong isultihan, masilag siya na kanimo. Tama na, nga di ka nang pauli.
1: Dili pa ko magpakaos paglaom.
0: Di ka magpakaos paglaom nga. Dawaton ta ka pagbalik.
1: Oo, Ilmer. Magbalik ra gyapon kita.
0: Dili ug dili na.

0: nanawag yung mga asawa? Si Ma'am Roa?
1: Gusto siyang pauli. Gusto siya makibalik diri kan ako. Pero para sa ako ha, unsa pa may ipasigarbon ako. Bisan sa kong kaunglingon, dili na ako angayan siya ipasigarbon tungkol kay gimansahan ni among panag-uban. Nga bisan nahilayo ko sa pipila kay kayon, gipulihan ko ni sa uban, lalaki.
0: Mayo siguro, Elmer nga magbulag na lang kita.
1: Unsa ka to, Emily?
0: Magbulag na lang siguro kita. Una, wala makahibalo si Benji sa atong sikreto nga relasyon nga ni-address sa inyong Pinoyanan. Nahalo ko ba sin mahibalo siya masilag siya diri kan ako? Ikaduha ba sin mong balik rin mong asawa?
1: Paminaw, Emily. Ako ni balas tanan sa pagpasabot kay Benji. Kung mahibalo na akong asawa nga naanak ko ilain, wala lain kundi ikaw. Ako ni bahala. Emily, sa tanan ni mong kaayo diri kan ako, sama nga imo kong gitudluan nga mabati ko gugma diya kanimo. Ugkaroon ako na ng tagamtaman. Uhaw ako sa pag-atiman sa usa ka babae. Dili lang sa usa ka kalipay. Sa balay, nagihimo nimo ang tanan. Nga karon, na-appreciate na ako ni. Ibati ko gugma og kaluoy diya kanimo. Karon sa inyo na mo makigbulag ka na ako tungod lang ni Ana sa akong anak o kay Rua. Ihigugmat na ka, Emily. Sakit na para ka na ako nga mawala ka. Kung sakit naman akong anak ko, wala'y problema. Ako na'y bahala kung di siya kasabot. Dilis tanan panahon nga mag-uban kami. Hibala ko magpatong nargyapon sa pamilya. Talik na nargyapon ko niya. Pero nangita ko babae nga maasahan ako masaligan. Nga kung ikaw ba nandun sa kantoran. Emily, malo ikayaw. Gikinahanglan ko ikaw. Ayaw ka malaka. Ako na'y bahala sa tanan. Ikaw na lang akong kalipay. Ikaw na lang, Emily. I love you. Emily, nahadlo kong nabalaka ako. Ayaw ka hadlo kong kamalaka. Ako na'y bahala. I love you. Pwede ba makakakos?

0: Benji.
1: Pa?
0: Dali anak. Nalang ko isulti na kanima.
1: Ano ka na pa?
0: Anak paminog maya. Sultihan ko ikaw sa tinood. Kung magkita magaling ka mo ni Mama Nima. Sa lain ng lugar o sa gawas.
1: Asa mo si Mama pa?
0: Wow, okay balo kung asa siya.
1: Ayaw ka busy sa trabaho.
0: Sukat nga tagdugay na siyang paulit din sa balay nga tuwa ko sa lingnasod. Tuloy-tuloy na to. Kay na siya laki anak. Anak, relax lang ha.
1: Ha? Pa, usang hindi ka tinood pa? Usang hindi ka tinood?
0: Tinood ka na anak. Walang sadayin ka na kung pahibalak tungod kay. Di ko gusto mabigla ka, masakitan ka. Madistract ka sa iyong trabaho.
1: Malay ni Mama.
0: Samtang to ako sa laing nasod anak, katong gisulti ni mo nga, taglugay siyang pauli, tagadlaw na siya'y laki, nagipuli niya din ka na ako. Sa dihang, nahibalaan ni mo katong natulog ko din sa sopa nga nakadlawanan ko. Nagkita kami sa gawas, wanan ako siya pasak-a, uban sa lalaki. Ako na siyang gipauban. Huwag niyang masapot. Ako nang ipadala sa iya.
1: Magpasamutin mo ba? Wala na mo ni Mama.
0: O anak, sakit kayo ang ibuhat din ka na ako.
1: Oh, Lord. Saan ba broken na ta pa?
0: O anak, huwag niya pa. Pasailo ako. Nagkinahanglan ko sa pagatiman sa usaka asawa. Nga imuntang inahan. Ang anaasa ko, akanunay.
1: Ang sipot pa sa buti mo pa?
0: Wala na siya. Pagpasailo ka kami ni Emily. Nasa hilo, maalo na kami relasyon.
1: What? Anong karoon parang wala ka nagsulti din sa ako pa?
0: Gusto na ko nga dili ka makakalitan. Tungod kay uhaw na ako sa pagkatiman sa usa ka asawa. Kung maigaw mo pangga si Emily din ka na ako. Pasailo siya. Kagustuhan na ako ni. Nagbalibad siya din ka na ako pero... Nipugos ako. Hantod iya kong gidawat. Nabalaka siya nga mahibalan ni mo kong tanan.
1: Oh! Magpasabuti mo ka muna ni Emily nga akong kauman. Baka akong close friend.

0: Nibati usab akong kalipay, kuya. Nga, nadawat rayapon kami ni Benji. Sukan niya to sa mong panag-uban hantod karon sa iyang amahan. Pero iyang amahan to ang sa laing naso. Huwag kami ni Benji ang nag-uban sulod sa Pinoyanan. Akong gitugot, kuya, nga, wanagya po niyang inahan. Pero sports lang kami. Namuduaw siya kay Benji. Siguro yung aning kinabuhi sa akong kawalingon, kuya, na ako na po nag-amping sa among relasyon. Elmer nga samtang tuwa siya ng lingkamot sa laing naso. Huwag kauman ako kanunay si Benji. Kuya, dyan ako taman. Inawad ko nga makatagya po inspirasyon akong kaagi nga akong share na kanina. Hindi mo magtatampo. Emily. Nagkasalamat, Emily, sa imong kaagi nga imong isalig diri ka na ako. Nganagin ang kinabuhi sa matag tao, Emily. Matakay balo. Labi na, kung nangandoy ka nga, makita ni mo imong ikaw bang lalaki hantod sa kanturan, wala ka balo nga naaroon na sa imong tungod. No, di na ito may balan. Okay. Nagkasalamat, Emily. Huwag ayos at kalimpin yung mga higala, no, at mga listeners diyan karon sa itong mga product, ha. Mga inahod ko nga naana sa inyo, ha. Kay Moni, pinaka-importante. Ikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee o labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil o sa atong Supremo Herbal Oil nga kaming pa atong Supremo may gala. Ang atong Orion lang sa inyo mapalit din na ang atong Supremo kaming pa kinino. Wala pa kinis sa atong mga parmasya sa inyong mga lugar. O sa atong usap nga Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga batang elementary. Ayan nyo kalimti. Og Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos, basta nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take, ha? Og labinasap sa atong B40 Capsule para sa mga taong naka-feel din na o mga manusok-tusok sa ilang tail, mangusik-kusi, og magbinhon ang kamot o ang tail. Nerves neuropathy na, no? Malibiyuhan na, matambala na, pinagis pagmintin, pag-inom sa atong B40 Capsule. B40. Huwag labinusap nyo sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Huwag labinusap nyo sa atong Fur Bite Capsule. Para sa mga taong maglipong-lipong, luspad tanaw, mag-Fur Bite Capsule, makatabang na sa inyo, ha. Dili siya lasa o taya o dili maghilab inyong tiyan. Huwag para po sa mga nag-dry dihang alawas, mag-Fur Bite Capsule. Huwag sa mga bagong nanganak, pwede mag-Fur Bite Capsule. Huwag para sa mga taong kamay nga trabaho, daling kapuyon, babae man o lalaki, babatanon o mga idaran, pwede sa atong Fur Bite Capsule. Daghan kayong salamat, mga higala, kilis Kuya Earn. Muingon, babae o pag-ayayong mga pinanggal. God bless you all.
1: Na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
2: Maayong adlaw natong tanan, mga higala. Welcome na po sa atong programa. Ani-ana po kami ni Dr. Joy para mag-sikas-sikas sa inyong mga radyo. Hello, Dr. Joy.
3: Hi, Ma'am Buttercup. Okay, Rang.
2: Hinaot, Dok, no, nga ang tanan natong mamiminaw karon na naasap mayong panglawas. Kaya gani, Dok, basan maot ang atong panahon, no? Ato ang gipanghinaot nga ang tanan, sa gisipon-sipon, no, na ubo-ubo ginagmay, apan hinaot nga dili ragyud kay ingon nga delikado atong gibati, no, nga carry ragyud siya. Ato a silang pahinumduman nga kanang ato ang mga nanay tatay dinha, no, nga mag-inom jud ta sa ato ang mga vitamins sama sa Nerveplex nga AE, no. Dayon ubanan nato sa atong coffee corn para maayo atong pagkatulog. So kung maayo atong tulog, masabot na nga medyo healthy ra pud atong panglawas, so di kay ta mobati og mga sakit-sakit dinha.
3: Noon, kinahanglan dyan na karon, ma'am, no? Kinahanglan na gintag na atay vitamins, so, sa pangdako, sa pangbaba.

0: bata. So sa bata natay Nerviplex syrup, sa atong pagdago natay Nerviplex nga AE, no? And then sa mga medyo na anemia, no, kulang sa pula sa dugo, pwede gid sila mag-add or provide, no, sa ilang kuhan. Then how ma suggest mas maayo na apoy additional nga vitamin C para sa ila, ano, kanang ingon ni mga haro dili matakdag mga sakit. So kana may atong advice sa ila, and sakto jud na kinang na sila proper sleep, no. Kaya ako makabantay pug ko kung nagsunod-sunod na ko kabilar. Pila ka adlaw ana, matakda na dayon cook flu. Ana, dali ra dayon kay maubos imong immune system. So, dapat jud na at least na atay mga 6 to 8 hours of sleep.
1: Na, og makulang dok, og 4 hours lang dok kaya ra, okay ra na siya dok, no?
0: Una ingon ko nga
1: basta na alay supplement.
0: I don't think so. Kinahanglan jud mo rest imong lawas.
1: Unsa mong ginang sa mga naa sa gawas mong gudok nga ang tulog ana nila gagmay ra man ka ay sige mang trabaho.
0: Kabantay ka sa gawas, ma'am, dili lang sa pagkaingon, ha. Daghan yung taga nagtrabaho o grabe sa gawas nga manguli diri nga daghan na nagsakit, no? So you should take care of your health. So muna nga ang advice yun ana is dapat mga 6 to 8 hours of sleep jud ka. The ideal gid ana actually is 8 hours.
1: So kung kuan po dok, mangutaw na lang ko ni mo dok, no, kung magabi dili ka makatulog pero pagkabuntag makatulog ka 6 to 8 hours, okay ra siya?
0: Siguro kung maayo imong pagkatulog, deep sleep ka, dili ka magmata-mata, walay magsamok-sabok ni mong kuan, pwede ra siguro. Pero namo ko tay gitawag na to og body clock, no, nga murag magdumdum gyud na atong lawas nga karong orasa tigmatanan nako, no, namo tay gitawag na to og diurnal rhythm sa atong lawas nga supposed to be kabalo na siya nga kuan naka waking time na nimo. So mo nang uban na natapaw ang tulog nila sa adlawan.
1: Mailisod. Mura ra jud gagwa nakatulog, no? So insakto ra gud kaayo nga duna ra pud tay mga supplement din, ha, pero gingon ni doktora maayo nga kumpleto atong tulog at least 6 to 8 hours. So pila man na siya dok sa mga pila na nga edad? Sa mga senior dok, pwede ra og sila pa to manok-manok na manala lang tulog.
0: The same regard gihapon na siya, ma'am. Ang sa mga bata siguro mas maayo 10 hours kay growing pa man sila, so ang imong growth hormones kusog man na siya during sleeping time. Pero sa general population na dayon, pwede na to 6 to 8 hours.
1: Okay, sige dok, salamat kay ana dok, no, kanang naghanjog na ibalaan ni moron dok. Dayon, diri na po ta sa ato ang kuan, mga nag-message, daghan-daghan naman kayo po dahil ni. So, invite na to ang tanan na itong kahigalaan, no? Sa gusto nga mo join, mo message lang sa atong hotline number 0909-304-8924. Huwag invite po na ito sa doktora sa imo ang Facebook. Aron mo message ni mo. Dito
0: yes.
1: Sa?
0: Dito sa ato ang Facebook account na Doc Choi, no? DOC space CHOI. So pwede sila dito po maghatag sa ilang mga messages, ilang mga pictures, or kanang mga pa-shoutout, no? Or awhag po na ito mga listeners nga magkuhan sila og positive feedback, labi na sa katong mga nakagamit sa ato ang products nga gina-endorse dili.
1: Okay. Ilabi na gyud ay dok, no, ang sa haplas ba nga dibati og sakit akong likod karon. Nahinumdum ko nga i-remind na to atong mga mamiminaw, so paka-try mo gamit sa atong haplas nga Orion, no? Sige, mabasa na ta dok sa ato ang nag-message sa atong hotline. Ang last 4 digit niya kay 1921 sa 0967. Ingon siya, maayong buntag Dok Choi. Mangayo lang ko og unsang angayan nako buhaton dok. Malipong ra ko og galit, sige pug ko kabuhion. Unya, siging sakit akong kilid ug masobraan ko kaon. Sakit punga akong paminaw. Ato ang sender do kay taga Bukidnon.
0: So kani siya, no, mura siya naa siya kanang itog na to GERD, no. Gastroesophageal reflux. Ngayon magsakit sa iyang kilid, no. So same sa mga kuan, dapat siguro mag-avoid yun siya og kaon sa mga bawal sa ulsero, no? Sa halang, aslom, mga mantikaon, mga fatty foods, mo dyan ay first nga i-avoid nimo, even ka ng mga tinunuan.
1: Labaw.
0: Dayon, most probably, dugay-dugay na siyang gibati niya, mas maayo siguro nga magpa-check siya sa iya ang H. pylori, no, nga test. Kung wala ra ba siya ana nga kagaw, kung kinahanglan jud magpa-ultrasound, magpa-ultrasound siya. Kung suggestion is whole abdomen na lang sad, no, kay basin aside ana naapod siya mga kidney stones or gallbladder stones, no, kay isa po na sa cause nga magsakit-sakit imong kilid, no, there is a left and right usually kung kidney, and then ang sa imo ang gallbladder usually there is a right side, no, magsakit po dag imong tiyan. So more or less prepareha maguna silang symptoms usahay. So kung dili madala og change sa iyang diet, avoid atong mga maka-ulcer nga mga pagkaon or mga ilim nun nga bawal, like soft drinks, mga alcoholic beverages, no, and ana. So much better nga magpa-work up siya, magpa-check up siya.
1: Okay, so kung pananglit po dok, o magkuani siya dok, o manigarilyo po siya dok, di gihapon maayo kay ngano nagisot pa siya, mupunga daw iya ang pamati kung masubraan siya kabusog, tapos malipong na ganit daw siya dok.
0: Mala, malingalay ko nga na siya GERD, no?
1: Anak,
0: so, muna, ang kinanglan siya tambal para sa GERD. So, karan, mga pantoprazole, domperidone, inana. Pero, mas maayo man yun ang mapacheck up siya, no?
1: Mm-hmm.
0: Haroon, ma-work up siya, kay nindot yun ng mapa-testing siya, kay maghatag-hatag lang tagtambal pang GERD niya, na di siya H. pylori nga infection. So, murag hapon, dilig hapon na siya mawala. Mualibira siya gamay sa tambal, pero nikundang niya sa tambal kato mga pantoprazole or omeprazole, balik lagi hapon.
1: Kinaa pa tong kagaw nga wala napatay. Kana dok, no? Salamat kay doktora, o salamat po sa ato ang kuano nag-message, no, si ma'am nga taga Bukidnon. Shout out po ta sa mga taga Bukidnon, dok. Taga Bukidnon maguni si ma'am, dok, no?
0: Yes, ma'am.
1: Okay, so dari na ta, ma'am, minaot nga, nadungog ni mo ang tambag ni Dr. Choi para sa imo ang problema karon, no? Imo adyong ipasubay ng basig nag-positive daw ka sa H. pylori nga kagaw. Kay lisod na kayo na, o di na siya matambalan. Mao na siya makakos po rin, dok, no, o cancer? Kung di na matambalan or dili ra po, dok?
0: Dili man.
1: Dili ra. Dili. Ay, arang-arang. Lami rang ginhawa na mo, anak, dok. Pero kung dili siya mapatay itong H. pylori,
0: muna siya nga mag-doubt niyang tiyan, mag-garas, magkasamad-samad sa sulod.
1: Okay. Na, sige. Dari na po ta, mga kahigalaan na to, no, sa ato ang laing texter sender, no? Ang last 4-digit niya kay 6404 sa 0966. Ingon siya, good morning po. Ah, gi-address niya ni Kuya Franz. Pwede ba daw sila mag-ask ni Kuya Franz? Kimingaw na sila, dok, no? Kung asa daw makapalit og mega care dito sa Midsayap. Asa man ang Midsayap na to din, ha, dok? Dito man na siya sa Cotabato? Asa man dapita sa Midsayap? No, daghan man kaita. Actually, daghan kaita mga pharmacist dito sa Midsayap, no? Ang naadyo din, ha, kaya waman si Kuya Franz, ako nalang itubag ni, ha? Sa kuan siya, naa sa Perinias Pharmacy o naapod sa RJ Pharmacy. Naapod sa J1 Pharmacy, dok. Daghan kaya itag mga pharmacy din, ha, sa Midsayap.
0: Kato, ma'am, nga mga pharmacy, kato mo'y bisita, ha? Base na ara sila yung mga stocks sa ato, mga products niya.
1: Kaya gusto niya siya magamit sa atong mega care, no? Sige, salamat kay imong pagpadala sa imo ang mensahe na to, o hinaot nga nakapamati ka karon para ma-check nimo na mga pharmacies nga among gi-mention nimo, no, bago lang. Okay, so dali na po ta sa ato ang lain nga texter sender. Ang last 4 digit kay 3969 sa 0938. Ingon siya din, he. Taas-taas gud ni siya, dok. Ako chung basahon, dok, para way makuwang. Siya, maayang hapon, Dok Choi ug Ma'am Buttercup. Ask lang ko, pwede ba sa naay thyroid ang Mega Care og Coffee Corn Coffee? Nagtake po dai ko og Nerviplex AE sa gabi, kay dili man ko katulog. Okay pa ba nga mo take ko og Mega Care? Salamat kaayo sa tubag, Dok Choi. Napaji pa heart-heart si Ma'am, no? Ang atong texter sender is from Agusan del Sur na si Ma'am Ella. God bless,
0: yes,
1: ninyong
0: Ma'am
1: Dohani
0: Ella.
1: Buttercup, so, Dok Choi.
0: Yes. Thank you kayo, Ma'am Ella, sa imong message, ha? Wala mong koy nahibawaan po nga bawal ang omega-3 or omega care na to sa na-thyroid problem, no? Ang kasagaran nga bawal ana is katong mga goitrogenous foods, no? Katong mga grabe kay mga cauliflower, mga cabbages, kanang ana o kanang broccoli.
1: Broccoli.
0: Kanang ana,
1: asparagus.
0: Pero kanang kung kanang sigig yung kakaon pod ana, bawal na siya ang kunay bawo ano. Ang importante manggod sa kuan sa thyroid problem is depende kung sa thyroid problem nimo, pwede mo na hypo or hyperthyroid no or naakay thyroiditis no. So, ako na ibawaan, okay raman, wala may bawal ang kanang good cholesterols or kaning omega 3 ana no. So, pwede ra ma'am imong ikuan or kung gusto ka, pwede ra pud nimo every other day lang no, as supplement lang siya kung wala jud kay gitreat nga kanang usually sa kuan mo na siya sa heart problem no. O say kanang sa kanang atherosclerosis, usually mo yun ay ang main na to nga ginatagaan o tambal sa kanang omega 3 no, kanang naghadlok ta nga naabi tayo mga bara-bara sa ugat no, or atherosclerotic plaque nga kuan makatabang siya ana. Pero syempre kung naadyo kay statin o dili ka na ni mundangan kana dyan mo oy research proven no, kanang mga atorvastatin, simvastatin o rosuvastatin, kung gitagaan na mo ana, di na ninyo dangan.
1: Okay doc, so padayon na di ma'am Ella doc no, nga mag-inom siya, kanag-inom siya coffee corn. Nangutan na pa siya kung pwede ba siya mag-coffee corn, pero naggamit na siya Nerviplex nga AE sa kada gabi eh. Tapos, nag-mega care po siya, no? Mutake siya mega care, doc. So, wala tayo problema ng tulo yung gamiton, doc.
0: Yang ipangutan na actually is kung pwede ra ba ang mega care. So, pwede ra ang mega care. Wala ko yung nakuanan nga bawal siya. No, so, okay na siya. Ang coffee corn mo, pwede ra man na, kay fiber man na siya.
1: So, Ma'am Ella, nadungog na rin mo ang tubag ni doktora no sa imong mga pangutana. Okay, so hinaot nga namati ka karon sa atong episode. O kung mamiss mangani ni siya ni mo, pwede na po ka ma-message pag-usab no. Pero for sure, nadungga ni mo ning ato ang programa karon. So, salamat kay sa imo ang pagpadala sa imo ang message no. Then gi-invite gihapon ka namo kung naapo kay laeng gibati sa sunod nga higayon. So message lang gihapon namo. Or thank you kay sa imo ang pagpadala sa message o shout out sa tanan nga taga Inyuha, Agusan del Sur. Dirita sa ato ang lain nga text resender doc sa last 4 digit nga 1043 sa 0963. Ingon siya nga, "Hello doc, ako di ay si Giovanni from Pizarro, San Francisco, Agusan del Sur." Nagsunod din ato mga taga Agusan. Ingon siya, "Doc, unta matabangan ko ni mo doc kay sige ra kog kalipong while galuto og order sa mga customer." So negosyante din si sir no. Ingon din siya, "Sakit ako ang kuto-kuto perme, unta matabangan doc."
0: So, imbis na si Sir mo tigluto, ang yung kuto-kuto nag, you know, oy, nagsakit. So, dugay siguro ni siya tigkaon, no? Siguro siya ka lapasan o kaon.
1: Sobra sa daghan kayong orders ba?
0: So, dapat, sir, kanang mangita na dyan ka o assistant ni mo, no? Haro na ay kapuli-puli, katabang po ni mo o cook, no? Kay, syempre, ang mong tao, kinahanglan mong tamukaon sa saktong oras. Kay, kung dili tamukaon sa saktong oras, ang ato ang tinai, mag- expect naman na siya nga na ay food mo abot, magsikrita na siya acid, iyang dumdumon mangod na kung unsang orasa ka mong kao, no? So, kung naka-start na ng ulcer dyan na sa imo or hyperacidity, so kinahanglan na siya kagtambal. Most probably, imo pong ipatesting po ang kanang kuan ma'am H. pylori test, yun ultrasound sa whole abdomen niya. Kaya wata ka ba lo? Kasi naadyo dito ay gallbladder stone ba? Nga, makakos po na siya o sakit sa tiyani mo. So, kana akong suggestion, magpa-check up ka, or ma-work up ka, at least ma-ultrasound man lang ka, ma-H. pylori test ka. And then, for now, siguro, kaon sa saktong oras, and then inom ka og mga antacids no, pero dapat straight na siya sa either pantoprazole ba or with domperidone. Usually mo na akong ihatag kung naa siya yung mga GERD symptoms no, dili lang kay ulcer lang. So ideally mapacheck up gini siya ma'am haron matagaan siya reseta no, kay kung natan-aw sa iya ang message din nga most probably na asyay gastroesophageal reflux with hyperacidity, no? So isa na ana kanang reason siguro isa kulang sa kaon sa saktong oras na bitang or basin mukaon po ni siya sige halang mga aslo, mga mantikaon, may nanabitaw, or may inom ba ka ni si sir, alcoholic, mga beverage, or kusog ba siya tig-coke, no? Or katong kape nga, katong coffee beans nga makakos o hyperacidity. So, siguro, iyaan na siguro ang i-change. Dali lang siya sa kape corn, pero hindi naghuman niyang loto. Kanang, wala siyang trabaho. No, kay, siyempre,
1: tulog.
0: Dili, man pwede magtrabaho, be, siya. Pero, mas maayag yun, sir, akong suggestion nga na, siya ay assistant.
1: Body-body.
0: Haron, katunapod mo, oy, muluto, well, mukhaon siya. Ana, bitaw, kay, kung ma-stress, bitaw ka, nga ikaw ra isa nagluto na sika kadali-dali, nganapon na ika nang itawag na to stress ulcer. So isa po na inana. So syempre, mo bitaw na ako, ikaw chief cook, napo kay mga assistant cook.
1: Maon jud dok, lisod kay imo arata ng kamas, no? Then ako ang mabantayan bitaw dok, no, kalabanan sa ato ang mga kana ang nag-message din ni dok, ang daghang problema kani gyud nagka-acid reflux. Sa to dok,
0: gastroesophageal reflux
1: esophageal
0: disease.
1: GERD. Masiko kadungog ana. Munang kani mga gipangbati pod ni sir, no, asay makarelate pud ko ani din. Labi na kanang kulang jud kog tulog dok. Tapos murag mo hawhaw na akong kuto-kuto, labi na kanang dugay na kaayo mabilar na kanabitong maabtan na ka alas 12 tapos nang cellphone pa kasigi din imong tiyan. Mura na jud gikutkot sakit siya.
0: Na mo na nga magdala ka pagkaon diya sa imong bedside.
1: Maana jud.
0: Ako say magdala na mo kuy kanang mura bitaw.
1: At least na ay mga
0: kana
1: cracker bitaw, ba.
0: Zip, oh, kanang lock and oh, lock.
1: Insakto dok, no. Ba? Oh.
0: Nga na ay mga biskuit di ana sa sulod kay or say magbalon ko og biskuit sa taas daan nga anytime nga gutuman ko nara koy makaon. Kay say tapula na mangutan mo gawas good makatupata sa kitchen or to, kung naapata sa second floor na og pata. Ano ba? Sa katapulan lang good nato. So, dapat pag-andam talag pagkaon dito sa taas.
1: So, maay po ni advice nato dok, ni Kuan, ni Sir Giovanni, no nga. Well, nagluto-luto siya nga. Nabisi kayo siya sa order. Di, anam-anam lang po siya Kuan. Or cookies mo gani, dok. Pwede na po, no. Basta something na naagid siya masima-sima. O, oh, diba?
0: No,
1: inana lang sa sir, no. Moto gitambang di doktora ni mo. Pa-check up good. Then, basi ng positive po ka sa H5 Lori. So, mga higala, no. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o sa pag-uban na mo ni doktora, no. Og nakabsa na po mi sa oras og hantod na po ta sa sunod nga higayon. Magpasalamat ta sa tanan og hantod sa sunod nga higayon. Kini ang inyong higala sa kahanginan nga si Buttercup og sa ngalan ni Kuya Franz, magpahinumdum jud kanunay nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Og kani si Dr. Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Ah!

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Looking

0: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Diktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang akong mga balatian na ayaw. Ubag mani, at dahit eh, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan sa kuha nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio, favorite music radio.
12: FM.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Guide sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
10: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan, katumang kape ka kung sadaan, di ba? Barato, may 50 pa. Lahira sa uban, no?
9: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
13: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
15: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Lock Lock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man, lalo sa katulad ko. Apat na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay

0: kung siguradong makatabang aron Optimum Health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka plus, mo niya ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
5: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio.
8: FM Radio.

0: gugma. Mura nagkape. Init sa sinugdanan, bugnaw sa katapusan. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 166 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Provincia, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: News. Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
1: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM.

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Bago San Del Sol. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: Kuya Dodge, kukyutin. Alang nini antong mga tao nga dunay problemas kasing-kasing ka na bitawang murag kumuto ng imong dugan. Hangakon ka or hangusun ka. Kadalihok hangos. Bisag pagpanilig hangos. Makabaklay gamay hangos. Kalihok-lihok gamay. Mga gimbuhaton di asbalay. Halos mag-apas na ta sa atong ginawa. Kung nakasinati ka nga murag kumuto ng imong dugan, murag panuslukon og dagom, niya muhuot ang imong dugan, naanay tubag, niya na nga problema ha, Kuya Dudes Kukyutin. Isa lang ka kapsula, kada buntag, kada human kaon, sulbad na na, daghan na kay kag matrabaho, daghan na kay kag mabuhat, kay wala na may hangos. Wala na po ihangak, niya dili na po muhuot ang imong dugan. Basta, muinom ka og Kuya Dudes Kukyutin. Usa lang ka kapsula, kada adlaw, sulbad na na siya sa Kuya Dudes

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays!
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.